0: Eh, kaya para mo gawas, gawas ay labot. Ganong mahadlok pa mo mo investiga, ber? Tungod kay basin, ang ebidensya mga igala, di yun mapalibaran mo punting yun dito niya. Ha? Kaya na ba na? Ang ebidensya mga igala is so overwhelming nga di yun malimod mga igala nga mo paingon yun dito aning mga na-mention karon. Usay! Tawara. Inyong gipasagin lang si Sarah Corruption. O karon kamo na po'y nangamensyon. Pagka nga dali akay mo ingon nga ano yan, politika yan. O minuto, pasado, alas 8, mga igalas buntag. Bullseye! Bullseye! Sa ato may galang pagbalik, ginawas ako ah. Ginawa nilpin, usa ako mga higala. Ato ba niya, tagapagdagad kay matod sa pa... Siyempre, dili pwede mga higala nga di mo tubag ang palasyo. Na ay tubag mga higala ang Malacañang niini. Na ay tubag si Anticler nga maoy murag atong presidente. Bungot sa ito'y. Un minuto, pasado, alas 8. Uinom sa kong Santon Plus Gold para di ko ma-high blood mga kaigsunan. Maing buntag niya sa itong 1,100 viewers no sa YouTube. Paliog lang ko og kuan niya. Ay, labog hawa. Kadali lang kayo ni. Mga katropa, muginhawa lang yung just mga 5 minutes lang yun. Alas 8, mga 5 minutes. Tama, mga 5 minutes. 5 minutes lang yun. Heart Miles, good morning. Kenji, good morning. Kevin Bilogulo, good morning. Eman Moreno, Sulaiman Maliyawaw, diya sa may Cagayan de Oro. Ebenezer si Chico, mayong buntag diya, kisa Maria. Mateo Erika, then Luna, Romihaka, Albarico Vlog, Ann Mendres, og si Mamerto Maningo, Michael Requelme Riubal, Jen Calesa, Alma Parangway Garing, si Ako si Ami, Vicente Carpio, Hilos Arandia, Nelson Cadiz, mayong buntag, Dion Albara, Jimro Altubar, Lisa Rose, Ayan Simbahon, Ronald Labasan, say opposite ni Ronald Labasan, Ronald Pasukan. Buntag ni Modianald from Manitoba, Canada. Good morning. Good morning. Uy, sa may Manitoba, no, naade akong amigo, akong kumpare na ako si Pare Ed. Ed Bungoton Hunyo. Nada sa may Manitoba ba to? Manitoba to o Kitchaba? Basta Canada. Aba si Marilyn Cruz. Oh, Wilma Flores, Jane Promising o si Liquidus. Ingon si Marcos, get back to work. Iyo po siya declare niya, umayos kayo. Alas 8:03 na. Ay, sabah niya bong. Alas 8:03 na. Balik na mga katropa. Human lamang nini. Kaya mo inom sa Dag Santone Gold Coffee Mix mga katropa.
1: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting! XFM. Ka-exciting, oy!
2: Punta kenta, aniya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, aniya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo! Si naong-taong tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw ng biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
11: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga
12: Kape sa Andong Blast Coffee Mix. The Secret of Health.
11: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine. Sa

0: nga ang giinom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Oy, Paring Lodi. Grabiyas damgo na ko, Paring Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
3: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
4: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisag sa damgo. Pero ang problema lang eh.
4: Oh, usya may problema.
3: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
4: Usya ila siya.
3: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
5: Exciting!
1: Katropang Armel Cortez. Bullseye! Bullseye! Kauban si Katropang Armel Cortez.
6: Oras may galado na tayo. 13 minutos na. Pasado, alas 8 buntag. Alas ato mga katropa diha nga gusto magpa-check up ha. Abli ang atong clinic karon. No, so Y2H Clinic and Pharmacy. Kaya nahimutang mga higala diha sumay Ganti Road, nada sa door 8 building, M Central Building, no, kanto na may gala paingos palingki, tapad na may gala si Mr. DIY. Pangita alang si Duk CJ ni Druda, alang sa atong check up o sa mga produkto, mga katropa. Of course, pangita adya si Palangga. Nada si Palangga, mga katropa, no? Ampingi lang ninyo na si Palangga, raba, kaya dagan rabang nag-amping, anak. Alas 8:13. Ato mga mag-uuma diha, kumusta mo? O kay mo gapaapekto ka ini mga panghitabo sa Senado kay basig maapektuhan ang atong mga pananom. Pamalit inoon mo diha og Latim Gas G Full Year Fertilizer. No, diha sa inyo gabaga agribit supply duol sa inyong lugar. Unya i-spray na gamita na sa inyong mais, humay, uban pang mga pananom ninyo, mga mangga, uban pang mga igalang mga pwedeng inyong abunuhan, isprayhan. Gamita may gala ang Latim Gas G Full Year Fertilizer. Kay tested ka na, proven ka na, mga igala nga makahatag og dakong ani bugat mga igala ang lusot no sa imong mga pananom, mga kaigsoonan.
7: Bullseye.
6: Kenje, kada sila wala na nito og gaba. Ambo di na manuog gaba ng mga sigig pangawat sa gobyerno. Oy. Abi nimo ang mutuog gaba kada ra mga igala makautang og 2,000. Trishmel, Alfredo Hikali, pwede mo testing anang turbo? Pwede. Pwede ka. Ayun na siya. Oh, basta dito ni mo na itesting sa ibong asawa. Ayun, nagsundog atong ubang senador nga dito i-testing sa tulo ka buok. Mao diay nga katong usa ka senador mga higala. Ang iyahang gina-endorse di ay pampagihapon. Pampa, di ba? Ang usa ka senador mga higala. Ang iyang endorsement pampagahi.
5: Pinoang.
6: Bantog ra. Kay mamili po di may gala og mga mamords og mga class A may gala nga mga chika. Human trafficker di ay. Laban-laban pag kuno may gala, dapig-dapig pag kuno kausas katawhan. Paghiman di ay may gala, human trafficker.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Anaks kagang laki ni mga tigpakaaron ingnon mga katropa. Anyway, alas 8:16 na. Ato na tagab, ikatulong video na tabaliw. Pero salidahin sa kunya, be. Asa ba ito nakabutang na ko itong pagtinulakay, be? Okay. Ato sa ninyo, balik taron. Kanang topic 5, bitaw. Kanang nanulak ganis si Rimulya, salida sa nato ni mga igala. Kadali lang. Okay. Una na ito, isunod ning tubag mga katropas Malacanang. Kay, nagkatinulakay manggutog kagahapon. Kay, wa pasudla mga higala ang mga media o uban may gala usab ng mga resource speaker, may gani. Kay kagahapon naa mga higala si Senador Robin Padilla. Why nahimo, John Bick, bay? Why nahimo, John Bick? O niya, maupay, bakakon yun yung mga tawahan na may gala, no? Ano bitaw? Bisag kita na kay mga katropa sa video gani, no? Naanag yun ba? Kita na yun ka ba? Di nakakapangulipas, di nakakabaliban. Kula na lang, magpabuang-buang, may gala mo yung di ba na ako? Atun pa mga katropa, wala bang ko nanulak? Siya pa gani kuno ang gitulak ka nung gababag-babag man sa kadyasdalan. Ha? Mubabag ka sa dalan, mo pasabot na kay plano nga di sila pasudlon. Kaklaro, ana. Kaya kung wala kay plano, kaya wala kay plano at all, hawa di ha? Diba? Dalan man na. Naimuagi. Di, o siya ba yung buhato ni mo?
5: Hawa!
6: Oh. Diba? Hawa! Tarantado ka man siguro niya. Karon may ingon kang, ako pa nga ang tinulak. Ani ka matulak ka nagpatunga man ka? Pero no, ta, dili ba ikaw ang gitulak? Ikaw ang nanulak?
5: Pinoang!
6: Hangak-hangak in town, mga higala to, reporters TV5.
5: Ayaw!
6: Di na yun siya ka-istorya, may gala kay... Nag-abot na in town, may gala iyang ginhawa. Nag-abot na yung ginhawa niya. Diba, abot na gibabagan mang John Bick. Ikaw, John Bick, makakon kang dako.
5: Pinoang!
6: Ha? Nya mulimod pag yung kamoy yung bagyo kag ako nga yung tinulak magkabagaag yung dagway oy. Eh tanaw taning video be og naon sa ni. Kay di magyud ni mga higala ni mamakak ni video. Sige ko no be sa kuan na ni kanang intermission number ani ha. Oh paliog ko gabi.
7: XFM Katropa.
6: Hala. Oh kanao. Diya diya. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Kaklaro, ana!
5: Pinoang!
6: John Bick! Makakon yung kabik! Kaklaro, ana!
5: Ayaw!
6: Siya nga, biktima rin daw siya dito. Huwag di man dahil ka gustong matbiktima di ha. Hawa di ha!
5: Ayaw!
4: Hoy!
6: Hawa!
5: Hawa!
6: Pinoang!
5: Hawa!
6: Ganun ka babagbabag ba sa kanang dalan? Eh, ako'y naadid to mga katropa. Bilib lang kong Robin ba? No, Senador Robin Padilla. Wasag yun siya tingog-tingog. Doot lang yun doot mga katropa. Sos, kung nakatunong pagka ning lawas, kargador o kahoy lagi John Bick. Ay, nalanga. Alsahon mag yung tagag-ipusdak. Kaya ako'y naanin to, Miguel. Ako'y media naanin to. Wala dyan ko. Hawa!
5: Hawa niya!
6: Hawa!
5: Ayaw!
6: Huwag yun mga tao. Gababag-babag ka niya. O niya karoon mo ikaw ang gitulak. Natural ba? Tulak yung kanya kay ga. Gababag man kang hinampaka ka niya. Oh, Tanawa tong na po katong gatong video katong stawag ani. Katong picture dia, tanawa to picture nga wa kuno siya nanulak na picture dia. Nga wa kuno siya nanulak kasi pa kuno ang gitulak mga higala. Pero ang mga reporter wa na, no? Di na nagsabay gud sila nga kuan. No? Sila Senador Loren agi giwahing ra mga higala ni Robin Padilla unya mo siya ni atraka dito kang John Bick. Wa magsilbi imong kuan kanang imong nindot nga barog. Hawa diha kung di ka gusto matulak. Hawa. Ay. Sa to picture dia gab. Pakita to picture. Pakita gud be. Ah, kato picture dia palihog. Hmm. Diara, diara. Okay, kana. Oh. Ana?
5: Hawa. Ay.
6: Oh, kana oh. Oh. Wala kono siya nanulak. Aber. Kamo ko doon nagtanaw, Ros. Kamo diya, pila may nagtanaw YouTube ron. 793. Nawa naman to, 1,000 man to kanina. Asan naman yung uban? Oh. Ah, 808 diya eh. Oh. Kamo ko doon itanaw, magahigala ni Anabi. Oh, tanawa ko noon ninyo na. Oh. Matod pa niya nga, wa daw siya manulak. Tanaw, sa may tanaw ninyo, ana? Ni Babag? Nga si Robin, steady. Si John Bick naka side stand na. Awa daw na utan, awa daw ng picture mga katropa kamuna tanaw ng social media. Oh. Ah, sa mga Naminos radyo ron. Oh, kini ba mo pwede mo tanaw sa radyo? Sa mga Naminos radyo ron mga katropa. Si Robin gaana ra gabarog. Si John Bick gaana na kanang tuod na bagatod. Basig lahi na po ipasabot ana no. Kay mga balingag bayan na sila karon mga katropa kay kanang nahuli di baya daw na naaresto. Bakakon, bakakon. Pordida na lang yun. Nan arita bagay gala sa dugang panghisgutanan mga kaigsuunan.
1: Pusay kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
6: Oh, ning hunat na manggani na nangusog. Oh, matod pang Kevin Bilugulo. O niya, wala nanulak? Ambot na. Himoon man tanin niyo yung taong ay buot, oy. Uy, nakapait ka ron sa itong gobyerno kay tanggalag kabuot, mga higala, mga Pilipino. Mga way uaw.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Oh, yoyo cards. Banga group pwede mauaw. Naagyan sila'y plano, nga di pasudlon, mga higala, ang 18 ka Marines, no? Karon mga higala, mayingon sila nga, gisugo magoming Sherwin Gatsalian. Una, kisa man di ay taas o grango, kay naglibog na bayaming mga Pilipino dire. Kinipong ubang mga abogado, mga higala nga, mga feeling po kayo, entitled po sa ilang pagka-lawyer. Nga nung masuko man mo, o inugnay dagang Pilipino karon nga in town magbuot-buot na lang interpret anang konstitusyon. FYI ha, kanang konstitusyon na to, wa na himua para sa inyo lang nga mag-abogado. Unas tanan, gihimo na para sa mga Pilipino. O di na tinuod nga gumikan in town kay wa tay legal background, wa tay law background. Di na ta kamao mo sabot ana. No? Kamo ang mga mas nakasabot tinuod na. Pero nakapait kay kamo naman uy mo tuis. No? Kamo naman uy mo tuis noon. Ano mga suko man mo ana mga Pilipino karon nga mag-demand. Kung unsa man gyud sa akong gabahin. Moingon jud ko hatagi ninyo ni kahusayan. No? Kay lain ang ingon aning pikas sa ingon aning pikas nagka-labu-labu na mga higala, no? Asa may tuuhan sa mga Pilipino, ano? Mayingon sa may higala sila nga, legit tong kang Sherwin. O sa to siya? Senate President na to? Pag mayingon tag-acting, kung mayingon acting, sa to pa, ang iyang giactingan, kung naan ang iyang giactingan, edi wa na tong iyang bilis pagka-acting.
5: Pinawa!
6: mo na ko'y kalibgan ba? Diba? Kay, wa man na tawaga, even Claire Castro, wa mo tawag ni Sherwin Gatchalian as Senate President, but acting. So, sa yanong logic, mga higala, kung acting ka diha, you are acting on behalf. Tama ba? Not on the person, but on the office of the Senate President. Karon, kanang opisinahan na, may tao na. May tao na. So, dilipod na to, pwede sa tamuingon, you are acting on behalf of that person swarning into that office. Karon, kung wala siya, di ikay acting. Tama ba? Kung wala siya, di ikay acting. Karon, mura bag, wa man karon ang mayor, hala, ikaw best mayor, ikay acting mayor. Pwede na siya. Pero inigabot na karon sa mayor, ikaw karon nga nag-acting mayor, acting mayor pa ba ka? I think automatic naman ang ma-dissolve ng imong pagka-acting-acting kay katong imong gi-actingan, naa naman. No? So, inyo nang ipasabot nyo sa tao ba? Kay, mura magod karon mga igalag, ilang ginakuan nga, wala na nailabot si, kuan niya, no? Wala na nailabot si SP Cayetano. Dili, naa si authority. No? Ngayon naman, siya manggihapon ang SP. Ngayon naman, hinumdumi. Klaro kayo mga igala ang balaod. Yes, ang quorum 12. Kay ilan naman kung ginatuwis karon? Di ba? Lahi ba ito mga igala? Lahi sa itong butang o lahi sa gaisgutanan ang pag-elect o member, officer. The 12 can do business ang Senado. Pero naa sa inyong Senate rules nga when it comes to officers, it should be quorum plus one.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Diba? Huwag ito ng kamalo man sila, ana. Mau gani nga pro-tempore ang ilang giilig kay para acting lang. No? Kay kaibaw sila nga di nila pwede nga ilisan with that number nga 12 lang sila.
7: Bullseye!
6: But they can still do business. Meaning, magkahiring sila, magkadukduk-dukduk sila, but not the election of their officer or Senate President per se.
7: Bullseye!
6: Naman, ang balaod diha, explicit, no? Dili, implied, explicit, no? Naingkabutang diha nga all. Oh, explicit sad ginag-ingon mga igala na sa ilang Senate rules nga gitawag mga igala nga sabi, one third ba na or kanag quorum plus one. Oh.
7: Bullseye!
6: So, ang isang paminahon mga igala, ang tingog ni Cayetano, mawaman ay nakapaitron. Kasi si Cayetano na yung set of officers, si Sherwin Gatchalian doon na sad, si Gatchalian mga igala doon ay Sergeant at Arms, si Cayetano sa dunay Sergeant at Arms mga kaigsunan.
7: Bullseye!
6: Pero mugawas yun diri nga babagan nilang Junbik. Anong babagan? Kisa may gasugo ninyong babagan yun nga makasood ng 18. Ha? Nga maumag ka ni makasulbad, maumag ka ni makahatag o katinawan sa atong pangutana kalabot sa flood control.
7: Bullseye!
6: So tama din ang giingon mga higalas pikas grupo nga buhato ninyo ang tanan, dili lang yun madayon. Sige, pamatudin ninyo ng mali na pinaagi sa unsa. Erwin, ikaw man ka ang lihiti mo kay mo may as you claim to be. Ha? Ikaw man kay lihiti mo as you claim to be nga Blue Ribbon Committee Chairman, sulaydog imbitar. Kay mo na demand sa tao ron. Ipadayon ang tinuod nga investigasyon sa flood control. Nahala. Sulayig imbestigar ng 18 diya palingkura. Dili kay inyong buhaton karon, sugoo na sa news matibag nga imbestigahan ang 18. Imbes nga ang imbestigahan unta, kanang gilitok sa 18. Og tinuod ba na nakadawat sila, ang inyo na noong karong pagngan, inyo na noong karong gukuron, gamit ang balaod, kanang mga tao nga nagtistigo. Anyway, pag di na tinuod ang ilang gipanulti, mga katropa, may tulubagon man sila. Di ba? May tulubagon man sila, may gala sa balaod. Ako di tinood ilang ipanulte. Di ba dapat mga katropang ang ilang trabahoon karon imbestigahan katong mga taong na-mention?
7: Bullseye!

0: Omega lang mo, abibas yung kaugalingog mo yung on. Tinood na, ako nangawat yung ko.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Nga ka na, pagpamalibad, pag pamakakaroon mga igala, paglimod. No, sa mga tao nga na-mention. Ha? Kana mga tao nga na-mention, mga kaigsunan, wala may mo confirm. No, sa ilahang pamahayag. For example, dilima mo yung on siya, tinood. Kisa mo confirm, iarasang kauban. No? Pero kani may gala 18 kamarins, ang ilang statement may gala, ma-confirm ni Gutesa, ma-confirm bag yung saldi ko, mga kaigsunan. Tulo silang gasulti. Nga nahitabo kining pagpang-deliver. No? Siguro dili man tanan ang nakabutang diyan pangan, may gala na kadawat. Pero isa ray di babali, may gala ang kamatuuran. Dunay delivery sa malita.
1: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Ang pangutana ron, kinsa? Muna'y dapat ni mong imbestigahan, matibag? Dili kay, imo na noong imbestigahan ang gaingon nga dunay delivery. You cannot deny that fact na dunay delivery na itabo.
2: Busay.
0: Ngayon man, kay dunay kawat nga nahitabo. Tinuod na, dunay kawat nga nahitabo.
2: Busay.
0: Admin, opposition, progressive groups, o sa mga grupo niya may gala sa atong nasod. Muangkod, indeed, dunay corruption. Ngayon man, pamatuod niya na. Ikaw patakaroon sa pinakakurakot nga nasod, aning Asya.
1: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Di mo mauwaw, anay, ikan sa wanta karoon mga higala sa IH, sana International Human Rights Commission, magkakaigsuunan.
2: Bullseye!
0: Nalipay sila, gawa at kakuha, may galag non-permanent seat dito sa United Nations. Mga kaigsuunan, kaya nga naman, kabaw ka mga galag kung sa itawag karon sa International Human Rights kang BBM. Dili ko no pacifier, but troublemaker.
3: Pinawa!
0: Inyong kipasiatab karon walay droga. Inyong kipasiatab karon why krimen. Although naa. Sige, dawaton tara. Pero kay balo ka, mga igala, unsa pinakagubot karon nga parte sa atong nasod. Naa mismo sa organ, mga igala, sa estado nga mao ang gobyerno.
1: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: O kay bao baka nga samtang siging kagubot sila, mas may time sila, mga igala, nga mo perpetuate sa ilang mga pagpangawat left and right.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Pwede na kapait niya. Karon, paliwag ugab ang ikatulong video. Topic number 3. Milimod ang Palacios Malacanang. Midemand sila mga higalag ebidensya gikan sa 18 ka mga Marines. We challenge that mga Marines. Palihog. Inyo naman lang gisugba inyong kinabuhi diha. Tabangi ang Pilipinas. Kay kung tinuod ni mamamatud ang na nakadawat ni daghan kay among ilista nga di nami mamutara ni nga mga tao.
2: Busay.
0: Matag distrito na ay mga na mention diri. Dunay mga party list dunay na mention diri. Sunaan naman lang mo diri. No? Naa naman lang yun mo aning trabaho ah. Barugay ninyo na. Kaya dako ng tabang sa Pilipinas.
1: XFM Katropa.
0: Sige.
4: Anong ebidensya?
5: I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president.
4: Pakita mo na nila ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Anong ebidensya?
0: Okay. Sige.
1: XFM Katropa.
0: Ayaw nagdugaya si Anticler kay kining akong BP nga 140 basi moabot ning 190. May nalang gani kay nakasanton plus gold ko mga katropa. Di na kaayaw mo sipa mga kaigsuunan. O, si tubag ni Anticler, anong ebidensya? Ipakita muna nilang ebidensya. So, kana nga mensahe mga higala, Attorney Libito Baligod o whoever nagatabang ana, pamatod ininyo nga dili mo obstructionist. Pamatod ininyo nga dili ni salida inyong gihimo. Pamatod ininyo nga dili lang ni pagpasiatab inyong gihimo. Pamatod ininyo nga may papel, may resibo, tinuod nga nakadawat si BBM, tinuod nga ni dawat og maleta. Si Martin, si Sandro. Si Luis Ro, si Dilima, kinsa pa niya mga tarpulano. Pamatod ininyo na, no? Kinaakaroon sa defensive mode ang Malacanang mga higala. Dili ba mga higala, siya unta, mga kaigsuunan, ang dapat

0: tanggalan os Castro dia kay maka kuana maka sana maka maka buisit may galas buntag. Ang Malacan niyang karon with a statement magaigala of anti-Claire is on a defensive mode, no? Magbigay muna sila ng ebidensya. Kini ya. Mr. President, di mi mo istorya ning Claire kay di man di mo mi mubutar ani. Way Pilipino kapili ani. Imuhar ani. Una may makadungog paminawa ninyo ni. No? Moingon man gyud na sila, gipaimbestigahan na bitaw. Dili wala lagi na tagbaw ang mga tao. Pasag din na kung pananglitan ninyo, tanaw ninyo ay binuhatan rin na sa mga supporter ni Sara para mawa ang impeachment sa eksena. Wala milabot ana. Ang inyong tulubagon wa dito nila naa dito sa mga tao. Ngayon naa pa man dugang investigasyon. But pasabot may ICI na, may blue ribbon panilakson. But pasabot wa matagbaw ang tao. Kaya ang imong giingon nga dagkong isda, taman ras tambasakan, bong.
1: XFM, Katropa.
0: Taman ras tambasakan. Ang mga tao nagtuo kay di may mga bugo. Nagtuo mi nga kasagadako sa gikawat. Nagtuo mi nga dunay dakong tao nga nagpaluyo ni ining tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon, kung tinuod kang way labot,
2: We
0: kung tinuod kang way labot, ingani ang buhata. Huma naman ang ICI, wa matagbaw ang tao. Katong giyaw-yaw ni Irishi gani nga magtukod og tinuod nga independent nga mag-imbestiga, nganong inyo man tong gipatay? Nganong wa man to ninyo padayuna? Kana mo'y padayuna. O kini dapat nga imbestigasyon, mga igala, pwede pa lang. Ingon ta nga, pwede ba mo request na sa China, kamo na lang imbestiga ani? Pwede ba mo request sa Laing Nasod, kamo na lang imbestiga ani kay di man ta kasalig? No? Kanang tinuod, mga igala, nga katawhan ang nagmugna. Ha? Kung musugot mo, magbutang mo pangan diha nga kinsay gusto ninyong mamembro sa investigation team. Kay mamili mi, magplebisito ta, mag-election ta, unsa man. Ingani magka accountability magkani. Kay pagkamo say mo imbestiga, pag ICI say mo imbestiga, di ba? Nakita na namin 'yan.
1: Bullseye!
0: Nakita sa mga Pilipino ang kabayas. Grabe ninyo manguli, mangutkot, mamukiki, mamulikat. Ana mga liki, diya sa Dabaw. Dili na utok, ha? Ana mga liki, diya sa shrine. Tinood bitaw, tuwad dito, may gala si Magalong, gatuwad-tuwad, sigig pamukiki, sigig pamulikat, sigig pangli-li, may gala na mga liki niya sa shrine.
3: Ayaw!
0: Pero ang malagi mo kapang adtuan ng mga trabaho ni Sandro nga wapang mga human nga tulay. Kana noong gigamit na sa pila-pila katuigan, inigliki, mo pagi inyong ingnon nga, dunay alumaliya. Samantala, katong wapang gamita, wapang dyan mahuman. Wala puslan, wapang dyan na human. Diba? Asa naman to inyong Vince Dison? Wala'y salida? Relaxing sa? Nawag kalit sa limelight? Diba? Muna, ngang tao, nakulangan ani, nangita pa, dugang. Kay na ay ICI at Ramos Dabaw, sigig pamukiki. Sige na magpangita ng liki di sa Dabaw. Samantala, gato mga area nga sa inyong mga kauban, inyong mga kaalyado, may nga ramog okay ra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakita sa tao nga selective ang inyong investigation. Kung selective ang investigation, i-construge na sa tao nga usa kapag tabon aron nga dili kamo ang maigo kun dili kadto lang inyong kalaban sa politika. Kaya kung ingana man lang ang investigasyon ang naa, may pagwa. Sa klaro lang, mag-usik lang tag kwarta, budgetan baya mo? No, mag-usik lang tag salapi, may gala budget. No? Yeah, ang resulta, bagay gala, ang tumong regidi ay cover up.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Sir, si Ma'am Amy lang yun unta muhangyo sa iyang ading para mahilwas na ang maloa, mahilwas na ang tanan. Di man na maminaw pod. No? So ang ato bagay gala, no? Ang buhaton sa Malacanang karon dili sige depensa. No? Dili sige depensa. Kaya ilang tulubagon, wa ditong bipisara, wa dito ni Baligod, wa dito sa ilang kalaban o giisip nila nga kalaban sa politika. Ang ilang tulubagon naa sa katawhan. Nan! Gibarugan man ka nga si BBM man kay kapaimbestiga aning tanan, kay wa man ka siya ilabot! Mukreate siya dapat og bag-o karon nga grupo nga mao'y mag-imbestiga sa Nebilin pa magahigala nga tuig. O kining grupo ha, dapat apil mi ani. Dapat apil ang katawhan mo pili ni ini baga kaigsunan. No, dapat apil ta magahigala nga mo amo tudlo kung ikini amo amo ning apilon. Kani isa ni sa mga mag-imbestiga. Dili kay ikaw ra puy mo appoint. So, unsa mo nga hunaon pag ikaw ra say mo tawag, imbestiga. O nya presidente ko ka sa Pilipinas. Oh, presidente ko ka sa Pilipinas, nabay husay ang tanan, wala. No? Mahimo bang patas ang investigasyon? Dili. Ang mahitabo ani, self-serving o maurag yapon, magbalik-balik, tabunan ang angay tabunan, mga kaigsunan. At the end of the day, ang tao di gihapon matagbaw, mga higala sa investigasyon. Regarding da giingon nga legitimate kuno nga Blue Ribbon Committee. Karong Lunes sila mga higala kuno mag hearing. Legitimate man kaha na, sige. Senador Erwin Tulpo. No? Katong imong kani actually ikaw di ka pwede diha eh. Ngano man? Katong mga yap sa ACCIS nga dako kayo og contribution ni mo, no? Nalista na to sa ICI. No? Karon, posibleng magka-conflict of interest or dili ka-credible diha, Erwin. Dili ka-credible diha. Ano man, ikaw mismo, may bahid malita ang imong pangan. Katong imong supporter, katong imong donor contributor sa imong pagdagan, notado to. Gitanggal na bagani siguro to. Diba? Sa una pa, panahon pang digong hantod, panahon ni BBM. So dapat dili ikaw diha. Anindot diha kabaloka kasi gusto na ko sa Blue Ribbon. Pero maayo lang yun siya sa kuan, education. Blue Ribbon, mga higala, aron nga patas. Ha? Ah? Ayaw si Kiko. Ayaw. Ayaw kay makikistorya nag-isda si Kiko na itong iyang wow, dagat. Si Bam Aquino. Pwede si Bam Aquino. Risa? No. Bam Aquino, pwede. Kaya lang, di magod ang iyang figure ba, no? Dili pang pangbangga diha. Mga kaigsunan. No, para mahumaning samok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di saan pwede mga igala si JB Ejercito, ayaw. Si Lito Lapid, mga igala, sa maning iya ha, wala ni, games and amusement maning iyang chairmanship, mga kuwanan ni, mga paaway o mga kabayo, mga mga sabong, mga paaway o mga kaka. Alas 8.45 na, mga igala, Dagnas Buntag.
1: Bullseye!
0: Nan, kini panghitabo karon sa Senado, mga kaigsuunan, no? Posible ko no nga magpatawag na sa BBM o session. Kay di man ni mag-abot sila sa Senado. Unya ingon Sherwin Gatchalian nga Sarah Bacunoy mo preside sa nasamot yung di wag impeachment mahitabo ana bay. Sa klaro lang. Sa klaro lang istorya, walay impeachment mahitabo. No? Ko magpuli-puli sila mga anak. Ah, perte wala. Unsao di mo ka? Unsao di mo karon mga igala pag hawid ang impeachment, usabon nimo ng konstitusyon. Nga nag-ingon mga igala, 16 ang ihap para maka-impeach, 9 bilang para maka-absuelto. Nahitabo na ba na? Na ba'y precedence? Na ba'y jurisprudence? Kaya naman mo ito'y daghang jurisprudence ninyong hinampak. Na ba'y jurisprudence? Kaya nag-impeachment, like ang gabarog nga mga senator judges, dusi lang kabuok. Na ba na? Natabo na ba na mga higala? Oh. Wala! Walay accountability nga malusot aning tanan magakigsunan. Magayon ang kayong kusay nga, murag ka naman drama, raman siguro na sila gab. Sabi, magayon ko gab, baga, kanyang bitong, actually, may igala, kini silang lakson. May igala sila mga acting. No, magayon na sila mga acting. Yung mag-amigo, saan na sila? Kaya kamura niya sa Mindo, baga, paaway-away yun, bitong murag, away-away, bitong may igsoon. Pero sinuod lang, ako, dako kong pagduda, ano eh. Ha? Oh, dako kong pagduda, ano. Agawas na yung mga halang na gina silang kaluluwa mga higala. Pero duda ko kining ilang kalaki karon sa Senado. Isa nis pamaagi. Muna nga ang mga taga-prosecutor karon nagpangagot sa ngipon nga, unsa man pag-proceed ani karon ng impeachment? Unsa man pag-proceed ani ng impeachment nga? Gaaway man ng... No, gaaway man eh. Oh. Nan karon, muna nga, mupatunga na daw sa BBM. Kay murag nakaamoy san sila ana ba nga murag ilara man ning dula. Ha? Ilan ning dula para di na lima dayon sa BBM mo patunga magsesyon ta ninyo. Pwede ba na? Yes, pwede na. No, pwede na nga ang presidente mga higala maghangyo no ngadto sa iyang co-equal branch no which is the legislative branch of the government mga igsoon nga magsabot na ta ninyo kay delikado na ninyo kalaki. Ngayon agot si Sherwin Gatchalian nga siya mga higala mo preside sa siya na mo preside sa kuan sa impeachment. O niya, Sherwin Gatchalian, giendorsong Sara sa una. Do you think, inga na lang kadali malimtan ang tanan? Ah, hinoon, basing liwat na po siyang BBM, mga higala. Alas 8.48 na, mga higala, dag na sa bundag. Iba, alam ko anong sunod niya video, gab, anong sunod niya video.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Inclined ang presidente na mag to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: No, balik sa gab, kaya napakoy gireplayan ko, kaya nalilig gab. Kaya lang yun kayo gab.
2: Inclined ang presidente na mag to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa, ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: Okay.
2: Inclined.
0: So, ingon si Auntie Claire, mga higala, inclined no, ang Pangulo nga mupatawag o special session.
1: Bullseye.
0: Sa Senado aron nga makapagtrabaho na. Unsay pinakadako nga nakaung-ung nga trabaho sa Senado by the way? Karon, aside sa regular nga mga legislation like nasa first reading, second reading, etc. What else? Kanang pinakadako ginila mga higala nga trabaho karon be. Impeachment.
1: Bullseye.
0: No? Impeachment ada kaung-ung. Una ingos BBM murag delikado ni. di madayon og ka-impeach. Kay magka-problema man ta diri Miguel. Ay, mga abogado na naminaw. Oh, pwede ba nga? Muingon na lang ning dosi. Relax na sabi? Live sabi, live. Oh. Muingon ning 12 karon nga. Wala po. Musod rami, pero di may magapil-apil. Pwede ba nga magkapa-impeach tag official? Dosi lang sila na adiha. Unya di bagyo kasigurado kung at the end of the day, mga ikala, di mo tumbling. Di bagyo kasigurado, ana, kanang 12 mga ikala na adiha. Sigurado ka, kana sila Rizon Tiberos. Wala na question. Bisag unsaon, nung ingon na may ikala nga patas siya, kuan yun na, mubutar yun na nga impeach niya si Sarah. Kiko pangilinan, pwede. Mamakino, mga ikala, nanimbang papod na. Lakson! Ayo. Wala na, nga mga tawhan na mga higala. Tangan kay na si Lakson. Tangan kay na. Mga veterano na. Og sinado la isgutan, mga isunan. Sila, even sila Soto. Kakakuan na na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, kinsa man mga higala, sigurado lang di ha. Ako, makaanayog ko. Kana si, kuan, sigurado gina si Risa. Butag yun na kung i-convict yun na ni SBP Sara. No? Kini si Kiko, siguro 50-50. Pwede na, convict niya po na. No? Si, kisa may naan yung mga kauban nila, mga igala. Si Lapid, ay mong kumpiyansa sa taong kahilom-hilom, delikado. So pwede mo convict, pwede siyang dili. Si JB Ejercito, nako tabigi, sa tanang tabigi nga senador bay.
4: Istorya eh po.
0: Nay ka isa. Uban mi nila Francis Timbal. Kami nila Chucky Bayer. Dapat to mga kauban nato sa media. Dapat to sila David Paklipan dito. Dapat tapos David ato. Basta na yung mga kauban na media. No, sila mga Eagles man to. Eagles. Purya buyag ha. Mga kuan niya. Mga Eagles. Mga kuya atis Eagles. Kaya Eagles man na si JB. Dito may sa usa ka hotel, kananan nga kuan kay nagpa-presscon siya kay mo kuan man siya to mo balik og dagan. Wa ko masayop dili kuan to 22 man tingali to. Before 2022 election, murag ingana. Kana. Kay naman to problema lagi sa ila sa igsuon ni si kuan Jinggoy. Purya buyag mga igsuon kay bao ka. Nangaon mi bay ang sudan gab. Ang sudan isa ka buok may gala gamayng bawol. Tang usara ka buok pasayan ang among yan. Oh, tang usara ka buok pasayan. Ang nya sabaw. Basta kaming Chucky Bayer ato. No kay kauban bambi ato Super Radio. Nang lakaw bi. Dito mis buhangin na ngaon. Kanang kambingan, mga igala, das buhangin niya, kanana nilang bunggo. To? Namalhin mi kay... Dugay kayo na human ang preskon. Sige, papangutana. Pagpakaon, mga igala. Santil mong karaan. Puro sabaw.
4: Pinawa!
0: Yan pa nga. Ay, alam mong lakaw ha, kay naantay paniod to. Paghiman-himan, mga igsoon. Gigos lami. Nga kay, nami, mga sariling sakyanan. Di ko tamong kauban nga, eh. Tuntang nabuhi, ta na, sinadura na. Tabigi, isa lang tabigi na. Alas 8:55 na may galantag na sa itong pagpanagumanuman. Okay, report niya, Gab.
1: Pusay!
0: Ato sa nimbasahon mga mensahes, mga igala sa ato magating paminawan. Si Black Box, gikulbaan na ang mga taga-malitagang. Oh. Si Lynn Duero, sir, daghan pa ang panahon para makilatis ang mga senador. Taas-taas pa ang panahon. Robert Manaytay, Katropang Arnel, bahala na og dili na ma-impeach si Sara basta dili na sila mabuking sa mga maleta. Win-win solution na lang. Anak na lang kumbaga, di luoy ta. Luoy ang kaban ng bayan magahigala. Hayahay sila. Nakatangag na. Gawas nun pagyun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe. Enjoy kay sila magigala sila mag-official. Unta ka itong mga media. Katong giingon mga igala, mga media nga nakadawat. Makonsensya pa unta mo. Skadaghan mga igala nga skadaghan mga igala ng unsa di? Mga Pilipinong gapait. Samantala ka mo di ayahay ka ay.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Roy Natividad, good morning sir. Bisag na ay ebidensya dili gihapon na sila mapriso kay ila ang gobyerno. Kana mga senador o congressman, kawatan angay na sila nga patyo naman daw kuno lang na. Adi wow, ga pwede pala kita balay tag iya may galag pwede ra na i-op murag suga. Pwede ra gud unta. Ana may jadman, sir palihog lang palihog lang ta tanggalan ang naong ni bangag kay musurok ang akong dugo magtanaw. Wala na gitanggal na namo. Kay nadaot ang computer. No, na idakong bangag. Awan? Waay? Wilma Flores, ang kawatan sa Pilipinas karon nakakurbata. Diribito sa tagom, na inangawat sa mall, priso. No, na inangawat. Unsa tong gikawat? Priso. Kento nagawat amot mo mining nakapait mga higala kay kento mangawat og ginagmay mangawat yag chocolate diha sa mga convenience store. Pwede gid i-charge sa imo 5 ka buok. No? Wa kay bahimo diha. No? Priso ka. Pero kento nagawat og milyones mga higala, mali-malita pa. Mao na gani nagawat mo di man kawat tingali. Kay kawat ka nang ikay gakuha. Pero kanang ila kay gihatod ba sila? No? Kawat may tawag ana nga gideliver man ang malita. Kung kawat meaning gikuha nila. Pero kani kay daara ba sila silang balay unya giadto ra sila may gala sa Forbes sa to Forbes Park. May nilang kapi-kapi dito dai manoktok, ma'am, sir, madam. Nandito na po yung delivery. Ano yan? Maleta! Kawat ang tawag, ana, Chris Caban? Mura og uwak, bisa nakatangag, wa lang gyapon. Nabay nito, sa kadaghang na-mention ron. Sa kadaghang na-mention karon mga igala, nabay niingon nga, tinuod na, nakadawat ko. Walay mo tugan! Ann Mendres, no, at attorney na pod. Katropang Arnel, nagsikad lagi si Rimulya, nanukad man pero lusot gihapon. I salute you all, 13 senator. Dusi na lang. Dili na 13. Napulo naman lang ganit tingali. Napulo na lang di ay. Napulo kay 11-11 man to. Unya nabalhin naman dito speakers. Christopher Quizon, kisa maning sigi mga igalag panawag, manong sa may problema ani? Bro Milan Ulog, katropang Arnel, assuming kaayo kay acting, in reality, invalid bagyod iyang pagka-acting. Wala naman ganang iyang pagka-acting kung katong iyang gi-acting nga naa naman. Kung ikaw gisugo, ikay gipiyalan, karon niabot na imong amo, meaning katong trabaho nga gipatrabaho niya on behalf sa iyang pagkaamo, tanggal na to automatic. Pag moingon ang amo nga ikaw lang say bahala diri samtang wa ko. But pasabot nga ikaw gibahala diha. Ang uban pag magpaamo-amo sad. Pero og niabot na imong amo, wala na kadiya. Papha na ka automatic. Acting man ka to. Nel Pulyedo Ortega, may buntag. Kisa pa man yung adere. Sa YouTube ta, Silin Duero, Sir Claruja ang imong giingon. nga liki kay daghan mi nakadungog, sir. Tinood bitaw sa may gipangli-li nga liki dito sa Davao. Katumaga na dito sa Bakilid. Diba, nagtuwad-tuwad mga igala dito si silang Benjamin Magalong. Uban to mga grupo sa ICI. Kay matod pa, kuanto ka nang stawag ani? Substandard?
1: Pusay!
0: Kana sa sa may matina. Diba ilagya pong gilili ang mga liki? Ano na akong masabot?
1: Pusay! Pusay!
0: Ana may Jadman, Sir Palihog lang. Humana, nabasa, natanggal na po na ko. Wilma Flores, ang kawatan sa Pilipinas karon, humana, Sir Arnel, isa lang yun ang gusto ng minority groups nga ilubong na sa limot ang flood control issues. Dili dapat. Dako, kaayo mga higala ang kwartang nawa. No? Dili dapat siya malubong. No? Felix Medrano, mao na ni ang gingon ni Erwin nga sometimes we have to bend the law in order to please the people. We had to bend the law. Mao na ang mga witnesses, mao ilang imbisigahan. Kaya mga tao, kaysa mga tao, nga giakusahan. Mausad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili lagi siya dapat mga higala Blue Ribbon Committee Chair. Ngayon naman, no? Sama sa giingon ni Marculeta, musalig ka! Muimbestiga sa pinakadako nga kawat nga naitabo sa kasaysayan sa Pilipinas? Unya mo to o bindalo? Binuang!
5: Binuang!
0: Mutuog bendalo, mga higala.
1: Pusay!
0: Unya, makasalig ka, tanga, makakam up na, magkakatropa o guwapo nga resulta sa investigasyon.
1: Pusay!
0: Come on! Walay bias nga resulta, patas nga resulta, o para sa Pilipino yun nga resulta. Binuang na.
5: Binuang!
0: Alas 9:03 na may galandag na sa tubag para gumanuman. Ginawas na ta. Ay sing katawa ni Alo. Hindi may galandag tubag para gumanuman na tutga ninyo sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Pakusga ang imong immune system. Pinaagis pag-inom mga katropa sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit kini mga igala sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Oras! 3 minutos pasado, alas 9 sa buntag.
1: XFM Katropa.
6: Gusto mo rin mong isalista rin mo ng kapilya?
7: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
6: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
7: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santone Plus kasi effective siya.
11: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
9: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya kurtian, Lula.
12: Ngano man?
13: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
19: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga-problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
20: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Boss Eye.
1: Oras may galadro na tayong 10 minutos na, pasado alas 9 buntag. O kining oras hatod, ganinyo magahigala sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria, mga katropa. Dagang kayog bacteria ron. Ang gobyerno, dagang bacteria. Dagang virus. Murasan sa atong lawas, mga higala, dagang mga panuway. O, dagang mga higala, mga kagaw sa palibot. Unang ayog, sugot nga... sakit rin mo, palubog na to, bay. Okay na nang katigulang ng tingali. Kay, wala na maghintay mahimo, may galag mo. Idadtag, wapo ganyan mo, idadtag 100 nga. Maka, kuang bata, maka jogging pata. Kaya para magkapahimulos pata, magahigala ng 100,000, basin na igbuabot na panahon nga. 1 million na na. Ang mo 100, buabot o 100, edad, tatagag 1 million. Hindi ka maning kamot, ana. No? Gabmay mag 100,000 labi na karon sa inflation, gabmay magkaina. Muuyon mo ana nga kanang sa senior citizen ba. Himuon na tong 1 million ng 100,000. Abot tag 100 ang imong edad, 1 million ihatag. Ah, tinga man tag di ka atibanon may gala sa imong mga anak. Oh, karon pa lang daan hipuson na nimo imong birth certificate. Unya ini katiguang nimo may gala, masakit-sakit ka gamay. Ah, mo ingon jud na imo 90 naman is tatay. Ay sa napulo na lang kulang mo maka 1 million na ta. Tinuod na ti manon jud kabay. Di kita ka di anak nimo magaigsuon nga di gid mo biya nimo. Imong mga apo mag-alirong na pirmi ano man. Ayaw na yung nag-high blood as tatay kay abi nimo. Ah, 1 million ana. Oh, pag 95 na ka. Unya, makalinturahon ka. Ah, bitidaghanan may galag mo pahit ni mo. Ah, iba sinugunsan na ni, no? Sayang kayo, lima na lang katuig. Oh. Ang graceful aging, mga higala, makabuot lang nato na siya bagay igsoon kung kita mismo nag-amping sa atong lawas. May mga, mabito na, may unay role, mga higala, sa mga food supplement. No? Kay, sa atong mangong kinabuhi, no? Sa atong kinabuhi magaygala natural no na joy moagi gyud tag 120 kapas mo makakaon man tuod ta pero usahay magahigala para na lang gyud in taon masudlan ang tiyan mo na lang gyud na mo manas pobre usahay dili na lang magahigala para makabaton o vitamins ang ato lang nga masudlan mga higala ang kuan masudlan ang tungol mura magkabaw no kay tungol no. Ana na lang yun atong purpose. Di na lang yun ingon, mga higala nga, makakuha tag vitamins. Ana, mabito na inikabuntag kung naay bulad diha, kaon. Kung unsay naa diha, mga higala, ginamo sa labira. No? Di na ta mag-mind kung nagbalik-balik ba na, dilata ba na. Pero makadaot may yun sa lawas, tinood lang. No? Makadaot yun sa lawas. Oy. Talawa itong mga katigulangan at sa una nga, kung mukaon, mga higala, isda. No? Kato mga... Di mo kaon atong isda nga gibutang may gibutangan na mga higala og kining formalin. Oh, tinuod man na. Lahi na gyud mga higala oy. Kadto na katilaw mig isda dito sa barangay Luban nga liplipan mga igsuon nga bagong kuha. Pirit man tuod siya pero perting sinawa may higala kay ang katapusang ginhawa naa na diya sa box. Ha? Lami kayo. Wa pa mabutangig mga chemicals ba? No? Mukaog karne sa una, dili man tong mga baboy, mga higala nga, gipakaog feeds. Mukaog isda, mga higala. Kana mga palalitan bangos? Ah. Lagi tinuod na, oy. Lami niya, pinakapaborito pag ginato, mga higala, tiyan sa bangos. Oh, makikusta ko. Di ba daghan na to, mga higala, diri, paborito na to, tiyan sa bangos. No? Kana mga hito, o ganahan kay tana. Pero kay ba mo kung sige pangkaon, ana? Feeds, oy. No? So, kung ilang sige kaon nila, ama, o sige, makaon na to. No? Kaya ito ilang vitamina, at ito masan nila kuha sa ilang kinaon. Nya kita po, ang atong vitamina, at ito na to kuha sa atong kinaon. No? Nganong mudugay man itong mga tiguang sa una? Sige, magpanggulay. No? Nya ilang mga gulay, way spray. Ilang gulay, way abuno-abuno. Karon, may galang asus, ginoo ko. Kung pwede pa lang, kita na lang mismo mutulon og abuno. Monay, importansya sa food supplement. Kay dili tanan sa atong kinabuhi, sa atong inadlaw-adlaw, makuha nato ang vitamins. No? Muna musod ya mga higala ang food supplement. Dako kay tabang ang premium D3. Nato mga nanaw sa YouTube nang hawa na oh. 400 dalabo kabuok niya, 481 ay paghawa niya. Para sa niya sa Facebook ba nga, nagpabili no, ingos kenji, maugyod. Si Bullet Hamito, bunga kaayos, trililing kay dollars ang dollars good, lakas siya kang BBM, mastermind. Ngilad kay tanaw ning dagway ni Trillianis, mga igalawa, adyoy kamatuuran, makita na ako ang Trillianis, bisag unsaon. Puro ragyod mga igala, kabuang na ako makita ng... Ay, ambot na lang. Ako si Ami. Katropang Ami, day. Ako si Ami na ba? Katropang Ami. Ha, ha, ha. Saan may gikatawaan na ning Ami? Di pa ko, Katropang Arnel. Ay, salamat kayo, Katropang Ami, ha? Naapaday ka di ha, makabubiya na ko. Ego ba, nang hawa na, oh? 479 na lang. Dawat sa tagbalita, bay kay kanimiembro sa CTJ, nasikop sa manhunt operation sa Talaingon, mga kaigsunan. Doon ay report si Katropang Bong Algabre. Kanil lang ha? Asa na ba ito ang kwadri? Katropang Bong!
0: Nasikop siya na sa operasyon sa katilitan, pamilitar o gamilitar ang usa ka kanhi kini ka miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG na wanted kini sa kaso nga attempted homicide sa nangyikan sa Davao del Norte. Base sa report sa Talaingon Municipal Police Station, ala una 40 ang tagna sa hapon at suga Hunyo 4, 2025, gihimo ang manhunt operasyon sa kampo sa 6th Infantry Battalion sa Barangay Dunya Andria atun sa Davao del Norte. Ang maong operasyon, ipangunahan, ipangunahan sila sa lugar sa Pahinis sa Gapersa sa Talaingon Municipal Police Station o banasab sa mga unit sa PNP din sa Davao del Norte na may resulta kini sa pagkasikop na ito sa nisbutan na si alias Carlos Amtong Apidaron, mag-uma, o presidente sa sitio Dangulog, Barangay, Daguhoy, Talaingon, Davao del Norte. Sumala po sa kapulisan, ang suspisado usap kini kakanhi ka volunteer community organizer o VCO sa Platon Basil, SRC, o wala usap kini na lista sa PSR. Gani bidako pag nasibitan nga di wanted person, sinagi usap sa gipadawas ng warrant of arrest ni Honorable Rodolfo Viga, presiding judge kini sa Municipal Trial Court sa Kapalong, sa Laingon, di ato nga September 4, 2018, uban sa ta criminal case number 5105-22 alang sila sa kasong attempted homicide inon gitakda sa korte ang piyansa kandidat na 37 kapiso alang sila sa temporaryong kadawasan sa kasamtangan na isigutan ni Rakpan na napagroon sa kusuriya sa 6th Infantry Battalion sa Philippine Army nagapa paabot na makinig makapiyan sa aron sa piyang temporaryong kadawasan.
1: Katropang Bong, kagahapon, gibundakan mataog, makusog na ulan. Kumusta karon ang panahon sa Dakbayan Sagom, no? Karong adlawa.
0: Ang Dakbayan Sagom, ato nakita karon ni Katropang Arnel na mapanganuron ang atong kawanangan. Posible po, gano'n na po yung pag-ulan-ulan yung taon-taon ni Katropang Arnel. Ano ba sa hapon, Katropang Arnel? Pinindos ang pag-abot siguro ka sa inyong hanaw. Unya, mula na.
1: Nabay mga pagdagom, gapon, karon makita na to.
0: Na Katropang Arnel, ato nakita ka nung isa kong nahimutan na Katropang Arnel, partura sa may maharni sa highway. Nakita ito ka nung rin, grabe ang dagong ka nung isa palibot gabahin Katropang Arnel. At ang hapon at lawagan, sino ka itong palibot, pero gibundak ang sa ulang ng lasin sa hapon.
1: Beto, ni Kalitra man ito kagahapon mo, no?
0: Oh, kagahapon at lawa, sa kita na ito, wag ito yung dagong matumakita, wag pangalong matumakita, sino kay kagahapon, nablo-blo lang ang agi, pero karon, na may mga nagpusin sa pundagom, mga pangalong Katropang Arnel, posibilidad daw sabi niya, mo ang yapon ni mo bundak ng ulan ng hapon sa Pangarnel.
1: All right, so amping lang kanunay labi na sa mga nagabiyahe o karon kay weekend ra bagyon. Katropang Bong unya unya gyud ang ginatawag nga huling hirit sa kuan kay ting klase na sa Lunes, tama? Yes. Oh, klase. Naagi yung dagang mga lago. Klase na sa Lunes. So, dagag yung mula agad yun niya.
0: Puno ang mall, puno ang mga palitan at mga notebook. Kaya, amuapod, wakot mo mga palitan yung notebook. Murag mo niya sa palitan.
1: Uy, wag yung taka-LMP ato, wag yung taka-update o gano'n precious notebook ba?
0: Direct lagi sa tono sa panagay ka sa Parnel. Nakalimutan ka nga klase naman yan.
1: Mo gani. Sige.
0: Okay, so kada atong gibong pagbunong isawin, nunukan na manggikan sa atong himutangan, Katropang Bong Babaki Algabri, FM News. Live report.
1: Dagan salamat, Katropang Bong Algabri, sa report. Oras may gala doon natin, 20 minutos na pasado, alas 9 buntag. O di mga katropa, no? Pasahod sa dako ni mga mensahe. And then mag-wrap up ta mga kaigsunan. Malanghid ko ninyo nga, di na kumulaw sa alas 10, early lang ko gamay kayo, may apa ko'y lakaw. Katropang ami, ma'am, salamat kaayo, ma'am, no? Ingon siya nga, nag-change name ko katropang Arnel kay Idol Man Kanako. Oh, actually mas dali mas dali ta mo ma-identify sa mga ga YouTube gani labi na sa cellphone na ay pwede niyo na ma-edit ng inyong handle, ta handle ang tawagan na eh. At no na may nakabutang di at katropang ami ni iyang gibutang diri. Ang inyo diha kung unsa inyong pangan, butangi lang sumpayan na ninyo nag at katropang Mimi Boards o at katropang Mimi Boards, butangi na diha. At katropang Eric Tanyula para daghantang katropa diri pag sood ninyo sa atong YouTube channel katropang Arnel, tropa-tropa tang tanan. Baig buntag di Ma'am Nita Baldirosa, no, Ninyo Chavez, Idol Arnel kusog kay Kadris Cavite City, dili man ma dili makapurma ang manok, dili nakapurma yung manok ko si Rimulya kang Ruben nagkanton Canton Plus. Santon Plus yan. Tingala po ko di mo diyan ninyo kung sa'y Canton Plus. Santon Plus. O, oh, naka-Santon Plus na. Si Kenji, no? Ninyo Chavez. Das Cavite, baing buntag. Imsul Duites, das sabay Buhol. Majong buntang ninyong tanan, baga sanog, mga sana. Mamahaw na lang sa takatropang Arnel. Baos na lang tanila, inig 2028. Shoutout sa Duites family. Dias Kapalong o Timbal Families Mati. Nasa idagang Timbal Family diya sa Wata. No? Actually, mga listener na ito na diha. Mga ang pamilya ni katropang Francis Timbal. Kaya dito na sa speaker si Sasyon, pero ari mamindaw na ako yung mama. Di ba po maabot to ilang stasyon dito? Okay, kuan man. Ari sa XFM kay buapot. Abot man. May buntag na sa Timbal Family. O, labi na sa akong tukayo diya si Arnel Timbal. No, si May Malanday. Morning, Sir Arnel. Baga og naong stool po. Unsay baga? Perting baga, ah. Ayaw. Ambot og naapay nipis nilang naong dia. Lian Masadlan. Good morning, katropang Arnel. Ang taong bayan, Jud, ang naapektaran sa baga buhat sa mga maleta, gang. Luoy kayo ang atong mga anak. Ani mga apo, sunod nga panahon. Imagina mga higala kadakus kwarta. Kanang kwarta nga ilang gikawat, kaugmaon na unta na, ikaayo na na, mga higala, sa kinabuhi sa matag Pilipino, mga katropa, pero ilang gisulo, ilang giugom, ilang gikawat. Bullseye! Bullseye! Christopher Udag Bilen, Sir Nindot Jun, og daghan na kagkwarta, kay makapili ko nung kagchika. Mao siguro na, mga higala, niya si Kuan Rabag, atong isa nga, senador, diyan lang ko maghingan. Ang iyang giendorso, mga higala, no, kanang pampagahi nga mapalit sa butika. Ayaw mo atong iyang pampagahi, oy. Kailaman siguro, mahal ra kay na iyang pampagahi, diri mo turbo. O pampagahi man lang inyong gusto na turbo. Paim na ng inyong mga bana diya, galuya-luya. Paim na turbo, ina ng butika diya, turbo, gusto na mo. Kagway turbos butika, at tumos clinic na to. Tas mga taga-tagom, no, naana diya may gala na himutang sa may Y2H clinic. Nasa may Ganti Road. Tapad may galas Mr. DIY padog palingki kanto. Nadia may gala na agyo day turbo dia. Ariel Mendoza, magabagagnaong atong tax kita naglisod samtang kading magakawatan tawhay sa ilang kabuhi nga magakawatang mga bilatipay. Grabe naman ginintaw na mga katropa. Ako man yung in-English man yung mudre. Ako lang ilonggo ni. Ilonggo lang ako ni. Mga sapat! Oo. Oh. Ay, bisay o ni mo ni. Mas bugat man ni. Mga animal! Oo. Oh. Pero kaya mo ng English yun, ang iyang pronunciation ana, di na na siya mga higala bugat. Animal. Ha? Sila. Mausap na dahil ang tanan ba sa imo ng English bagang igsoon. Alas 9.24 na mga higala ang tagnas buntag. Kadyot lang ako sa ninghatagag pagtagad, labi na arisa ko sa lokal ha. Okay, nahuman naman ta mga higala dito sa mga isgutan ng nasyonal. Diri man god mga higala sa Mawab. Actually, ginakontak na mo mga higala si Mayor Apit ni ini. No, diri mga higala sa Mawab. Kalabot ni ini mga higala ang application no, sa sabungan mga kaigsunan. Ako, mga katropa, personally, by di ko gasabong. No, personally, mga igala, mahilig kong manok pero sabaw lang. No? Sabaw ka ng mga tuwa, mga kaigsunan. Pero, namagyote mga katropa, banga, ganahan yun anang ilahag yun ng hobby, kumbaga mga kaigsunan. And besides, kining sabungan, muna ni, mas mo pabor pa kung sabungan kaysa kini mga igalang kuan. Kana bang unsa na kanang lasto, no, kay makapudpud og brief na. No. Mus mo pabor pa kuan kay ang maka ang sabungan magud. Mga kaigsuonan ang makakaya diha katong no, dunay daghang kwarta baga. Wa na sila kay gikapoy na sila ng ilang kwarta bitaw. Ya ilan na lang iduwa diha bagay igsuon. And besides, di lang ta maghisgot og moral nga isgutanan. Ari lang ta magaygala sa legal og economic may galang isgutanan. Makatabang ang sabungan. No? Labi na tanaw ni mo diha sa palibot anang galira kanang kuan, magtapok na mga tao, mga kaigsuonan, dagag mamaligya, no, mabuhi ang tindahan, mabuhi ang namaligya ang mani, mabuhi may galang na masahero. Ano ba, mga katropa? So, appeal man na, no? Kung appeal na luling hayaw na may gala, katungod sa nas tao magluling hayaw, katong tao nga doon na ikagasto, no? But dili na siya may gala applicable sa nan, o dili na may gala para sa nan. Sa mawab ron, no, naaman ay kanang sabungan des mawab may gala nga, gi-operate na kaniadto mga kaigsuunan nilang muratilya. No? Karon, waman na sila parinyuha at tong iniro may higala kay matod palagi, kini ganong irinyo man kuno mga igala nga wa man kuno sila permit o sa ang pagrinyo nang wa kuno permit unya karon ilan na may galang gipaning kabutan usab ni dili na karon mga igala dawaton kay upat kuno sila kabuan wa kabayad una sa tanan unsa ang karon pagkabayad nga wa basta ninyo gi paharehistro so ang lintungan ay ani dris mawab mga higala dunay applicant no kay ila man gi-open as Francis dunay gyud mga apply unya ang mga apply ana muagi gyud na mga higala sa asa ba na muagi muagi gyud na mga igsuon sa sangguniang bayan or SB nila mga kaigsuonan karon niabot na sa SB and then gani may higala paminaw na to ning ato lang di courtesy usab may higala sa Mindanet Balita kining ilang interview mga higala kang may Vice Mayor Medina no nga may explicar sa pag-gidefer mangon ni Ron sa pag-aproba may galas prangkisa sa New Mawab Galera mga kaigsuunan. No, sa ikaduwang higayon may galas sa ilahang sesyon na hatagan og aksyon mga galas Mawab sa guniang bayan. Kining aplikasyon may gala aron mahatagan og permit ang sabungan sa Mawab. No? Now, dito na kalabay ang adlaw gitakda may gala ag measure on the second reading kining ginatawag nga igala nga resolution to concur the application of kining gitawag nilang si Madit Sahid nga taga Mako kuno mga igsuon no as the franchise operator of the New Mawab Galera apan gidefer kini mga igala o wala giaprubahan no suma mga igala ni Vice Mayor Medina no nga tungod daghan pa mga igala magapangutana alang-alang kuno kay nganong gidefer kay wa man kuno ka mo wa man kuno mo tinuod ba na nga si kini si Sahid wa daw mo agi may galag proseso gustong mulaktod paminaon na to kadali gab si kuan bay palihog ko si Vice Mayor Medina no Bullseye mo man ay istorya gaw nang gawas ron ya kini kuno si Sahid nilaktod oh news mo shortcut ba paminaon na to kadali mga igala si bisag mo short lang di agab no si ay kuan to no si Vice Mayor sabog nani sir na bay turbo sambuang de sa Sambuanga kasi na bay turbo yes na ah no Christopher Udag Bilig paminaw na to okay na si Vice Mayor Medina sa Mawab
2: XFM Katropa
3: mga sabungiro
4: ako minsay sa mga sabungiro sabungiro ko sa una akong papa sabungiro mo na nga wala pa ko nag elementary ay kapanabong na gid ko uban-uban ko sa akong papa sa una no ibalo ko daga mga sabungero sa Mawab gani gi mention ni Kapitan Romeo Mio Bakiril nga kinahanglan diri lagi tong sabong kay basimbag mga disgrasya ba ang mga tao inig biyahe ngadto sa laing lungsod man aron manabong lang aron makuan lang so nasabtan ako nga maayo kayo ang i-suggest ni Kapitan nga dirin lang kinahanglan maaprubahan yun ang nga diri ang sabungan tungod kay ang kadelikado sa mga tao na magbiyahe, mantong mako, mantong nabunturan, basin manonog, banisgrasya, banis sa dalan. So, na-appreciate ako ang iyang suggestion na diri lang yun nung ta. So, kung ako lang, last year, sabong ano mo na? Kanang, ongoing yun ang sabong niya. Pero, naman po yung mga, dili po na ako ma-question ang wisdom sa ato ang mga kunsyal sa ilahang mga ipangayong dokumento. So, being the presiding officer, mahulat ko nga kung sa ba ilang pang pangayon, pero kung outside the ordinance na po nga requirements ay ilang pangayon, dili po kumusugot nga mo. Siya naasa na natamag ambak-ambak o mangitan requirements na wala diha sa ato ang ordinance.
5: Sumunin mo misa yung latulat lang sa
4: mga... Latulat lang sa yun!

0: kay tanan, no? Barangay, no gi letter of intent sa mayor, ka mayor apit man ang sa mawab, no? Si mayor apit, no? Nag letter of intent mga higala sa vice mayor, no? So, ang pangutan na karon, ano nga tumamo diha ga galumlum anang kulang nga di amay kumpleto?
1: Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Sige Konobe, one of these days mga higala kay gusto na ako ma-interview ang mga konsihal sa mawab, no? Ang mga mga councilors mga higala, no, sa mawab. Kung usabay tanaw ninyo ni ini. Kay dunay mga issue nga matod pa mga higala na ay gusto, no, ang LGU. O ang gusto mga higala kadto kunong kadto kunong kansahin. Tinuod ba na, Mayor? No? Mao na nga bisag nagka-shortcut. Pagi nga na nag-shortcut, dapat din nyo na sikari na na. Kinaamay ga-apply ga kompleto. Sa may inyong gusto di ay naamoy gusto hatagan o pabor? O gusto, kay kung gusto ninyo nga maka-income o gusto ninyo nga ekonomiya o tabang sa katawan o sa inyong panudlanan di ha, ay ga-apply ga kompleto, legal, with all the papeles mga igala na comply niya, kanamoy, ano, usap pa may daghang problema?
2: Usay!
0: No? Kay, of course, mga igala, sa Osaka franchise, na madyo'y daghang mo apply niya, anak. Now, only kato mga tao nga nakakomply, mo ay atong hatagag pagtagad, mo ay atong hatagan og pabor unta. Ay, mindili ba na pabor, mga igala? It's a privilege kinakuha ni mo, gubikan kay, nagcomply man ka, dili ba sana ni mo, dali makuha nga ingon anak lang ka sayon man piyong lang ka pagkauman imuha na na dili ba sad ingon ni ana, no, kinala magbubaga nga mo comply sa mga requisitos nga gikinahanglan mga kaigsuonan na kung ang kanang kang Kapitan Romeo Bakiril nakakomply na unsay problema, no, unsay nakalangan unya nganong ang pabor naaman diri aning sahid nga kuwang manday ka di. Sige lang. Okay, ato na mga igala taga bagtagad. Gusto na ko madungga ng inyong mga reaksyon ni ana, no? Labi na mga igala sa atong mayor, no, kay kanang mga ingana dili na naangay mga higala pang ipamulitika. No, kung ekonomiya na makaayos yung katawhan, pilian ninyo tong kumpleto. No? Ayaw ninyo ipugos, nga bisag dili kumpleto, bisan og nagka-litsi-litsi na mga higala ang papel, inyo yung ipadayon kay para lang o gusto mong naay mahatagan o pabor. Kay at the end of the day, kamo'y maipit niya na.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: So mas mayo, kantong kompleto. Nga naman, kana magun siya kay iskutanan mga higala, no? Para magunutan na sa ikalambo sa inyong lungsod, no? Kay abinibo kung naay mo-operate niya, de syempre, ang katong mga tricycle, mga igala, na ihatod dito. Katong mga manindag mani, mahalinan. No? Katong mga igala, pero wala na nag-auhang sa tao. Hala, pangapil mo, ana. Pero, naamang yung mga tao nga, mo na ilang gusto. No? So, tagayin sila. Kuan? Total, constitutional ba ang katungod ba na mga igala na maglingaw-lingaw ang tao? No? Basta legal. No, legal. So, atumos legal, atumos kompleto og papilis. Ngayon, dito man mo sa mo shortcut.
3: Pinawa!
0: Pinahan yun mo ng shortcut, ha? Alas 9.35 na may galantag na sa buntag! Wala tayo oras, katropang gab!
2: Bullseye!
0: Magdungog na punta ninyo sa Lunes. Kanto mga katropa na to niya. Salamat kayo sa nagpabilin. Jocelyn Tipon, Kuya Arnel lang sa Kalam. Salamat kayo. Salamat ninyo niya.
2: Good morning!
0: Ilisin na ng inyong kwan niya. Butangig katropang Jocelyn. Apili lang apelido. Kaya para dili ma... Para sa ako ba? Ang akong... Saan niya akong handle? Katropang Arnel Cortez. Ang ibuasan niya, Katropang Jocelyn Tipon. Katropang Celine Duero. Katropang Ami. Katropang Ayan Simbahon. Katropang... kisa ba ning uban diri? Katropang Master. Katropang May Malanday. Katropang Ninyo Chavez. Alas 9.36 na, mga higala. Sa nga, si kinatibok ang puwersa, napaak na ako akong dilaga, murang nai ng libak ka. Murang na, napaak yun akong kilid sa akong dilaga. Murang naagyo, nag-hisgot ka ron. Puri hisgot.

0: Alas 9.36, ang makausap pa. Wala na tayo oras, mga higala. Salamat kayo, hangtod sunod ngayon. Next week na pod ta, mga higala. Relax sa mo, kay klase sa mga bata. Ganto mga kaigsoon na to nga mumata na pod mong sayo, kaya mga bata, miskuy lang sayo. No, pwede mong mo laag sa karon. No, weekend ba, nalalingaw-lingaw sa kay pagkalunis kadlaon, ani, kombati na pod, mga kaigsoonan. Inyong alagad sa kahanginan sa nga itong partner speakers lawa katropang gab. Katropang gab alas. Og ito baga kaubanan usab sa gawas. Inyong alagad sa kahanginan katropang Arnel Cortez. Salamat mayong buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all mga katropa.
1: Pulsan. Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

nangangamarin na tayo. 56 minutos na nakalabayan sa alas 9 sa buntag. 4 minutos mga maring una mag-alas 10 sa buntag. Maayong buntag. Welcome ka niyong taas. Ka niyong taas. Diriya sa to ang tulumanon. Kung ako ikaw.

0: Tama na dyan, kay grabe na mo yun yung mga kanta ni paring dyan-dyan mga maring. Ay, gawin na mga igal, alas 10, 4 na nga itong oras. Welcome, welcome, welcome! Welcome mga maring sa makausap pa sa tuang panag-uban ang giatangan nga programa diri sa isla sa Mindanao. Siyempre mga maring kini ang kung ako ikaw katropa live gikan diri sa studio. Makauban ninyo ang iyohang mga ex mga maring, ako ni si dili ko ex marin sa wa ako kabaluan ng mga malita diha. Ano ako nila si Maring Inday Erica, dali guwapa, dali mistaya sa apan, dali makopiansaan, tungod gay, mangunay og silingan.
1: Ayun, ma.
0: Kaban ako ni karoon ako ang sparring partner, mga Maring. Grabe, sumasug kayo na siya, maramag talakito. Marag pumpano. Mga igal, atong i-welcome, ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Hello! Good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Asa ka na yung mic niya, kanawan? Sige daw. Kanala, imontri, imontri.
2: Wala lang, hinay kayo lagi.
0: Hinay ka na, ka na.
2: Ayan, mura pa tagbo. Mura pa tagbo ko lang, di ba rin?
0: Marakagkuan, marakag jungol. Wala mga igal, Maring Tia Daria, i-welcome sila bi sa tuang grabe ka ayong ipaminaw na gini sa ultimo mga tagapika.
2: Mga gini ang ikakubtan sa tanan, Maring. Halos na yung taglain. Lain na mga kuan ha, mga istasyon. Gikagubta na kita nila Maring kay tungod sa ato. Tungod sa ato mga pagkagwapa.
0: Sakto na siya. Kanang yes. Ako kanino, kanang mugawas ko diya sa kanto diya sa may flyover.
2: Oy?
0: Nakaana ko nga over naman kaya na sila. Oy, kanang taguhi-taguhiyan man to sa kanang...
2: Oy, di ay?
0: Common na lang makita na gamay ang tuang itmi games.
2: Ay! Nadi, makita pa na imo ha.
0: Bawa kayo pagkahikot.
2: Ako ang maring ipating pagkataliag yun.
0: Okay, kisa ato pasalamatan sa before anything else, I would like to thankfully
2: yes.
0: Sa ato ang mga stylist today.
2: Yes. My hairstylist is si Sister Gabby.
0: Mose, si UO sa gulong si Gabby siya, no? Maayo man siya mo...
2: Nagilom-ilom na siya, Maring, pero architect eh siya.
0: Maayo man siya mo pamamukuan mo. Ako nakita sa kanina, maayo siya mukuan mo. Okay. Pahilo na sa mga hair.
2: Yes, ako ang ako ang hair, maayo kini niya pagkabugkot, Maring.
0: Sakto. Okay, siyempre ako sa mga Maring. Ako sa pasalamatan ako ang my only hairstylist today.
2: Ay, kisa mo na, Maring?
0: Ang Kent Barbershop.
2: Ah, si Kent?
0: Makitaan sa ubos sa flyover?
2: Gawa na mo.
1: Ayaw naman.
2: Ayaw, nagtingog niya akong microphone mo rin magbasag.
0: Basige, Alicia, siguro na itong kuhan. Grabe. Pampiskar.
2: Kinahin dito kamay itong last dito, Maring. Itong last dito mo eh.
0: Kinesiya? Yan.
2: Sige, pagamay. Ikaw na, Maring. Okay na siya?
0: Sakto na siya. Kung,
2: okay, marami.
0: Pamatod eh daw.
2: Gamay lang kayong duot. Oy, ka na.
0: Marami na igaw ang imuang tungaon. Dahil lagi ka Maring ay...
2: Naigaw good ang street of hormones.
0: Ay na po. So, bay na mga igal ha. Welcome ka mong hurot ha. Ay mo ga kopyansa diha. Ay mo ga
2: yes. Lakon
0: diha kay nalami ka ron sa inyo ang mga radyo. Pakusgi ang radyo. Liso ang dial. Ayaw liso ang dial. Ang volume diha.
2: Yeah. Siya, naglipo ko naman. Siya, dial volume.
0: Ang volume. Volume na siya og 10. Mga Maring ha.
2: Yes. Ihurot yun na ninyo, Maring.
0: Ang tonsa, di pamasok ko ang inyo ang mga silingan, mga igala. Og syempre, makita na karoon diri sa XFM 107.1 Tagom Facebook page.
2: Uh-huh.
0: Ngayon ako, ano takaroon, Tia Daria, sa Tibok, Davao del Norte, og sa Davao de Oro.
2: Yes. Ato na lang po nang ihurot. Oy, ang Davao, madungog ta sa Davao region.
0: Sakto!
2: Kay Kuya, kaya na atong antena, kay pasig asa na yung mag-aliwaros.
0: Si Jungjung, kuy, kuwan na
2: niya. Kuya lang si Jungjung, ay.
3: Mamang ko, masayod, ana.
2: Ay, wala na. Asa man ang battery, Jung?
3: Juan Lute.
0: Ano, salamat kasi ito ang Tower Man, diyan sa may Purok Mayahay. Sa tuburan na Davao de Oro.
2: Mahayahay dito, Maring?
0: Sakto! Mahayahay kay si
2: Jongjong. Mahayahay kay si Jongjong?
0: Og bena mga igala, mga maring, mga marites.
2: Yes.
0: Lives, nga live, sabta karo makitaan sa Facebook page sa XFM Mati City.
2: Uh-huh.
0: O nga, sa ilahapon nga dial sa radyo, madungog sabta mga maring.
2: Yes, sa 99.1 XFM Mati.
0: Og dilit ang diha tiya dari ato magkay makit-an sabta sa uban nga to nga mga sister station sa may
2: yes. General Santos City
0: sa lugar ni Pilip Olegario.
2: Yes, sa lugar po ni Ri.
0: Ri o Ray?
2: Ri Piraren.
0: Aba.
2: Yes.
0: Og syempre mga igala, mga maring, mabati sabta dari sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
2: Yes. Nato mga amigong amiga nin ha, dire sa Bayugan 1, 2 og 3.
0: Nato na sa Jess.
2: Ano ba sa nasa sila Bayugan oi?
0: Eh, Jess dia.
2: Usa tingali wala man siguro na sa listahan.
0: Dapat ilana nang buhatan og Jess.
2: Kasi kasabang ka sa ilang congressman.
0: Kasabang congressman dia kaya tungkos yung itmigin.
2: Ayaw kay. Ang ilang congressman niya nag-no ba ya?
0: Sorry po kung. Sorry kung. Nako. Okay, salamat sab sa mga naminaw karon diri sa Agusan del Sur. Labi pa sa mga taga Torinto.
2: Yes.
0: Mga taga asa pa sa?
2: Og diri pa sa Bukidnon.
0: Ay, good morning mga taga Bukidnon.
2: Sa XFM Bukidnon. Ikan diri sa Quezon, Maramag, Valencia.
0: Og sa Ikpasugon.
2: Yes, sa Malaybalay, diri sa Manolo, Port.
0: Og syempre, pasalamati ang gahatag ng imong weg dice.
2: Yes, especially to the station manager of the Bukidnon XFM. Thank you so Mami Day.
0: Murag kagburikat Marie. Sa gamaw dahil.
2: Ha?
0: Murag kagburikat sa gamaw.
2: Karakan naman itong gamaw dahil.
0: Ako kapas niya.
2: May mura sa nimo ng gamaw.
0: Wala ako kapas niya.
2: Tuluan ti kaday. Kung ano man kung nasasauna ka ng gamaw ka ng terminal.
0: Terminal dahil na?
2: Yes.
0: Kung nakabot pa ko ano, siguro nakajuti ko niya.
2: Pero pag naog nimo sa terminal dahil, nagpalib na yung mga napalibot mga kwarto-kwarto.
0: Pinakakabuan ka duty niya.
2: Wala man ko ka-duty diya, kataka diya, manggugo.
0: Kalang ko anang ka, kalang on-call.
2: Ayog sabak yung malamdongan ta ni Lando.
0: Adi mo na siya magsilos, ako kayo si Edgar gani, ako sa gilang nga. Adi siya silosi ako mga pass nga ng labay, Edgar, kayo. Kanang iwita ka sa kuha.
2: Ay, kung ay okay lang siya, de, ay.
0: Uti kayo ni mo ako mga ng labay, uti kayo, saan ako na mo ng labay.
2: Uy! Sa... Murag, nawala mo na yung tingog ka ni Marin.
0: So, siguro na niya, kaya maipit.
2: I-follow lang na Marin, ako na ibahala dyan ni Marin. Kana,
0: Nag-i-follow.
2: Or pangit. Or pangit kini, kuhang-kuhan, microphone siguro
0: ka niya. Alas 10:11 ng mga Marin at itong oras, mga higala. Og syempre, text me sa to ang text line, mga Marin, sa 0966-306-9569. Usbon ko, mga higala, 0966-306-9569. Og syempre, sa to ang Facebook Live. Comment po niya ka to ng sahon mga maring sa XFM Mati City, sa XFM Jensan og Dri Asab, sa XFM 107.1 Tagum City.
2: Yes.
0: Kini ato ang tuloman nun mga igala. O ato na isang ikuan ba itong usok kabayot na upaw?
2: Absent ang isa kay ikuan, gikalintura ang ulo.
0: Ano na ko mga magpataligsik, manasang wawa na hapin ang iyahang ikuan.
2: Nabasa ang hubon.
0: Asa naman ka panagoy?
2: Asa naman ka ato siya, oy?
0: Asa naman ka panagoy?
2: Orang lain lagi untuk gawa kau kasabot ni.
0: Si liok dah.
2: Ay, macam mana ini? Kenapa liok pun sih?
0: Ay, basic benda. Ay, kau saya muka gitu ya.
2: Apa nak lang ibalik?
0: Ibalik dengan muka kau. Masih brand ni mas Surfy. Surfy. Assure di ay nak ay nak aku. Dili lagi nak assure, assure lagi.
2: Ayo nama. Kaingon ko, kaingon magogsyo. Lain lagi tingong program ng mga radyo sa kanang buak, kanang radyo ng kanang buak ko.
0: Ka piskar.
2: Oo. Kana nambali ka nga, mura na maligyang pandisal malonggay.
0: Masa rin na agad siya. O na agad.
2: Unsa man na?
0: Sige, mo kuan siya mo sound echo. Mo echo box siya. Bla, makuan ba, malagot na ba rin na to ang mga listeners na to. Hi kang Jan Burlado, grabe, haha, comment lang ko daan. Anyways, thank you.
2: Ha ha ha, ingon na si Gatoka. Gatuka.
0: Gatuka ka nang kana man nga wala say tug nya kakuan siya mag ay gaduka man ito. kang Babski gidugang pa niya nga shout out mga Maring.
2: Og ana po si Matt, si Mata Mitch, ana si asa si Maring tanini.
0: Hoy kay na say ko ano, na say on call siya today.
2: Na pa scrub the floor pa siya. Na pa scrub siya hang ti adili siyang ulo di ay.
0: Na pa pay scruban ato murag.
2: Siyang ulo?
0: Murag murag lapad-lapad bi atong yang uday.
2: Ang yang ko ulo Maring yan murag tugpanan helicopter.
0: Sa murag kon murag airport.
2: Airport.
0: Ay nako. Mga galak ni ato ang tulumanon. Natod ni kanato mga Maring sa
2: Maring ato sa tirahan kay wala man siya Maring.
0: No, hindi na, balik ka na ito. Balik ka na ito.
2: Mubalas siguro. Mubalas na. May na rin ako sa inyo ando ang marinig niyo kung ibanatan.
0: Mugani na ako rin. Oh. Kung wak ko dito, magiging mo ka-program.
2: Marag yung urana ang may tabo, Maring.
0: Lawas yung kuhan eh.
2: Kaya wala. O may kamulumunos handos niya, Maring.
0: Mga Maring, kinato ang programa hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes. May lamig
0: kaya ang Santon Gold Coffee Mix. Tia Daria.
2: Yes, kay dili lang kay lami naapagoy pang pagwapa.
0: Gani na ako ang giinom nako ang the big last one.
2: Uy! Ano di ay?
0: Giinom na ako gani na piti. Ako dyan gidugay, gina ako hurut. Uy!
2: Ang sa?
0: Ako dyan gikutsarat. Uy! Gikutsarita gina ako, Tia Daria.
2: Pero nga nagkutsarat. Ako ang nagkutsarat mo rin.
0: Kanang naabot siya, kanang parat-parat.
2: Ay! Ang... So ang kutsara mo ngayon ni Parat-Parat.
0: Ako dyan gikutsarita, aron nga dugay mahurot, aron namnam ginako ang kalami sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Palakpak po mga binayarang
2: yes,
0: guest.
2: Yes, palakpak.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga Maring, dunay sangkap, Tia Daria nga.
2: Lota tayon o collagen.
0: Anyway, mga Maring, mapalit na siya sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong mga lugar o mapalit sa siya sa mga nakalaiya nga mga XFM stations.
2: Yes.
0: Kaya nagbaligya naman ta. O mapalit sa siya sa tuang Yes to Health Clinic, mga Maring, sa Tago, Makit-Almidria, dool sa Mr. DIY.
2: Why, yes. Di lang yun si entrance sa supermarket.
0: O mapalit sab ni siya mga igala online ahadapit Tia Daria
2: sa Shopee o sa Lazada.
0: Sabi na dali sa ilalo mo
2: pero ayaw magpalit ha kanang sa kanang magpalit sa online pili agin niya nga ang nakatatak Yes to Health.
0: Sakto Tia
2: kay daghan na kaayo ang mga piki karon.
0: O daghan kay mga piki ultimo
2: yes.
0: Mga feelings piki na sab di ay
2: yes.
0: O daghan kay mga
2: pati yung gugmas ako piki na po
0: sabi niya ako ang live dali lagi ni kula
2: lain lagi ni buhok ni kuan ay isi mariki katulong kayo oy.
0: Ay na pula na siya day. Pula na siya. Anyway,
2: kung maring, sige man tapaanan ni Maring.
0: Para yun lang sa mga sa pag-comments ito ang kuanhan tungkol kay taon-taon sa mga pagbalik mga Maring ato ang ipabuhagay kay kaninyong ato ang Demerites and Friends. Apan sa di pa ato sa daing dabu-dabuhan si Master kay wala man siya diri nakababa ka bayot?
2: Saan man na Maring?
0: Ganina nag una siya nilakaw ganina nangihi man siya diya sa CR.
2: Siya?
0: O, gili-li na ko lagom na kaysa lubot. Uy!
2: Uy! Nakita ang huluganan sa tokens.
0: Nakita ba ito na dahil yung siya nga, wala dahil tagsara dahil muhug siya hang pisaway pa. O, saan pa kita ang ngit-ngit pang kaayo?
2: Ay, sis Gabi eh. Lain lagi kaya managhoy.
0: Lain lagi ay murag na gano'n lagi mga siloy diri ang sa...
2: Para niya, printer ay...
0: Oh, lagi mga siloy.
2: Ang among mga kwan, managoy mo na yung among mga mic diri sa mani.
0: Anyway, mga Maring, balikan na to. Ang yahang...
2: Fade back.
0: Wala man siya. Ay!
2: Sakit kayo!
0: Sa mic, siguro ni mo di Atiya Daria. Sa mic, inay na to niya. Di ba kay mga kwan, hindi na siya mga feedback. Ana, sige, go.
2: Ay!
0: Hinayan ako.
2: Diri ko mapakulay. Full naman! Anay lang gamay.
0: Gamay lang.
2: Okay!
0: Okay na.
2: Grabe. Okay na lang.
0: Ay,
2: para madala.
0: Mga Maring, alas 10:18 ang itong oras ay maghawa sa ito ang pagbalik na ito ang
2: live. Atong diba sundog ang kuwan?
0: Balikan na ito siya.
2: Balikan na ito siya.
0: Alas 10:18 ang oras. Ako si Maring Erika.
2: Kino si Tia Daria.
0: Excited.

0: Salamat kayo sa Kolohikay, mga maringa. Siyempre, kinikantahan ito ni kanato mga higala sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, vitamin C. Aron nga mas maligon pa nga ito ang immune system, mas makusog ito ang resistensya. Inam taadlaw-adlaw, mga higala, mga maring, o Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, as sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Alas 10:21 ng atong oras. Welcome ka mga horot sa tuang The Merites and Friends.
1: Yan. Siyempre na mo. Klaro. Klaro ka maring.
0: Lahi lagi mo.
1: Lahi lagi ka maring. Ay, kaya naglibog na lagi ka maring.
0: Before anything else.
1: You would like to greet?
0: I would like to greet.
1: What kind of greetings that one?
0: Kanang great.
1: Great or great or great?
0: Kanang great.
1: Ah, great.
0: Kabansa 8. Hi, kang Nita Balirosa, no comment. Si Batig Naong diyan sa Mati, sa Madang Public Market, ang pinaka-Batig Naong diyan. Wala lang
1: yes. At ito ba yan ang inainan siguro ba niya taga mga mangat city?
0: Sige. Talong tuliya ba?
2: Ayaw na
0: ba? Mara bago
1: pala. Agdiri sa Madang Market. Agdiri sa Central. Sa Mati City. Okay, yung panan itong mga sikat na ito, ang mga bao-bao drivers nila. Namin yan ba sila na kanunay?
0: Yes, mga naka-turbo men.
1: Yes.
0: Hala, pakishare po sa ito ang live sa Facebook, mga maripaliho. Yes. Pakishare, uy.
1: Ishare na ito, dili lang kay kamo ang ma-enjoy.
0: Ay, na po, di mag-drama.
1: Ishare-share ninyo din, ha?
0: Mag-drama ito diri ang aduhara ang viewers.
1: Pag-bisang pa, no? Dili lang kay sa Mati City.
0: Sa
1: General Santos City. Napunta din na, ano, nagkapa-kapa.
0: O, bakit ang punta ka ron sa... Bakit ang punta sa kuan? Sa katunglain na itong mga page?
1: Yes!
0: Sa page 1?
1: Sa page 1, hantod, 100 page. Ingaw na siya maring.
0: I-search niyo ang mga page.
1: Yes, i-search niyo ang mga page sa... Page 1.
0: Maring, ako'y kuan ba na? Ako'y kuan ba na?
1: Ano siya na maring?
0: Ako'y nagsupi kay Iladay.
1: Ano siya na siya?
0: Ako na siyang classmate kaniya ito.
1: Siya?
0: Yes, classmate ako siya kanya dito. Di na ako magsaba sa pangalan niya. Kay...
1: Ay, initial. Po yung initial. Hata kita para nakatay clue.
0: Okay.
1: Key?
0: Bye ni siya, bye.
1: Bye siya. Bye ni so siya. Key.
0: Sige siya, chatsakuan. Sige siya, sige siya ka ng... Masa di mga sikreto, anong ka ng gwapa daw ko.
1: Uy!
0: Masa di mga sikreto nga blooming kuno perminti akong dagway. Masa ko na yung mga sikreto nga perminti kuno ko bisbisan sa kuwa.
1: Uy!
0: Pari Edgar ni
1: kasi mo. Kasi swerte kay Kamaring. Kasi pa si Kamaring. Ano siya naman
0: eh? Kigon?
1: Dili ka na kigon? Dili ka na kigon, Maring? Ano siya naman, Maring?
0: Ano siya? Akong gitsika nga. Ano siya mga problema ni mo, sis?
1: Ano siya naman? Ano siya naman yan?
0: Ako man yung batsmith ka ni Adto. Katong kuan pa ko. Katong batsmith ako sa 1980s. Ano ko? Hoy ka nang meet ayaw pag meet ba kay may problema po ko sa imong mga problema.
1: Di ay.
0: Di ang problema niya kay
1: ang iyang problema.
0: Ang iyang banakil tagsara ko na mo dukuan siya ha.
1: Uy!
0: Tagsara mo kanang dilit na mo kuan ba dili na mo mo karingga daw.
1: Kalaro man mare naglibo.
0: Ah, sabot na ako nga mo igo na mo patong ba
1: niya. Ay, ingon ana.
0: Wala na yung romansa. Wala.
1: Ay, sa ato pa shoot, Ritzo, bro, basketball.
0: Kahit nagkurog-kurog niya man.
1: Oy!
0: Hindi na gusto na niya nga ka nang naagoy kuan ba? Naagoy ka nang...
1: Night penetration.
0: That's right.
1: Yes. Basi, ang niya hamaring, nakabalo ko si tawangan hamaring, dikit sidlit.
0: Dikit sidlit. Dili man niya, ang problema niya sa iyang niya kay... Kanang dili ka ayo mo ko na yang banas iya habi.
1: Amo ka na kay ingon nang kagani nga.
0: Tagsara.
1: Ape pagpatong sidlit no. So dikit sidlit.
0: Dili mo sig. Dili ingon nga ana da yon kanang. Ang problema niya kay
1: dili ka balo. Kasi dili. Kasi dili ka balo mo gamit sa tila greetings.
0: Ang iyang bana dili ka ayo mo ko ansiya. Dili ka ayo mo kay ugay ba.
1: Ay. Lain di. Masig na ilain team.
0: Di. Mura ka problema niya. Wala ka po da iya mo nagipa surveillance.
1: Ay.
0: Wala ka na po yung mga gadawa o laing team?
1: Basig na yung laing team na. Wala sa kabalo. Basig na yung mga personal grudges.
0: Sus, karoon maring usa ka doon at ito masasabay.
1: Oo.
0: Neto sa sabay yan, ito ka, gipakapin ako sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, gitagaan, pagkirinin mo.
0: O niya, gitagaan pa ako sa Ogo Turbo.
1: O, hindi ay.
0: Para mainam, nagkisi ang banakil. Niya mo, itong iyahang problema kay Maring, Maring Erika, dilit lagi ko, akong bana ba, dilit yung kayo ko ginakuan ko. Basta, usan ay pang problema niya. Kanang ko, susok ba Maring, kaya ako sinang gikuan Maring.
1: Uy, na, unsan ka Maring.
0: Naman ay mga CCTV, ako ang CR Maring.
1: Oo.
0: Mura yung niliganahan ang iyang banan sa iyahan maring mong kuan-kuan maring.
1: Kaya nga nung maring?
0: Kailagom na isang lubot.
1: Ay! Saan na lubot ha maring? Kasi katang huluganan na sa katong... Kanang sa bidyukihan.
0: Gaspang ka ay maring.
1: Murag, ay! Murag liyang! Liyang 120 or...
0: Ako yun nga...
1: Lapit yung katawa ni Wilma Joaquin.
0: Wala na ko siya, kapag si ma-offense siya ba?
1: Ayun, Maring.
0: Wala na ko sa salty ngayon. Ano, ang
1: dapat, mga... Maring, pag pagkakita ni mo. Ating-ating ka kuha Coens.
0: Coens?
1: Coens.
0: Saan ang Coens?
1: Ihulog dito sa iyang...
0: Yeah, matiyaw dyan ay...
1: Yung sexifully.
0: Sus, karun.
1: Kamala ka, ang last, Maring, sa paghulog ni mo? The Bluetooth is sexifully... connected.
0: Kanya, nalang makabutan nga. Dantiyeng. Ay, ako mga may problema di ay Maring. Kaya dili ka ayaw mo himas-himas ang iyang banakal sa iyang kuan kay...
1: Tapulan siguro, Maring.
0: Gaspangon din siya kalawasan, Maring.
1: Ay, basig ang pag... Ikaw mo himas-himas ka. Masamat ang imong kamon.
0: Buko-buko sa buhaya.
1: Uy! Grabe ba ng baga... Baga pa man na yun as panit.
0: Ang iyang sampot, Maring, mo nagbuko-buko sa kamprag. Ako sa giingnan nga hey Maring kanang kaya lagi ba si ma-offense siya ba gitagaan ako siya o gato ang sabon niya clear skin.
1: Wow, diha na gyud siya manipis ang panit.
0: Ako sa ginaan nga inusnos ni sa mga panit ni mga bagaon.
1: Yes, sama
0: sa
1: kaya ang clear skin herbal soap Maring, makatamang gyud na siya.
0: Sa siko, sa kilikili,
1: yes.
0: Sa mga kigo.
1: Samot na giyapag yun na nga dungagan sa santo na Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen.
0: So,
1: samot yun siya kagwapa.
0: Ingaan natin nga mga problema mga Maris, labi pa sa mga asawa pa ron. Dapat po di ay nga, dilit ay mo maingon nga magpagwapa mo tungod para sa ubang tao. Magpagwapa na mo para sa inyong mga bana.
1: Yes. Kung saan na lang ka na ulit sa bana, dilit yun may laptan.
0: Mao man.
1: Gani.
0: Kaya ako gani, kanang unsay, kanda ka maraming mga manok si Paridgar ni mo, no?
1: Yung Marites po ni si Kenneth, oh. Ano si, si Dora, si Shakira, burag si Shakira.
0: Uy, alam po ni...
1: burag si Shakira O'Neal daw.
0: Ang bayot, ni comment na sab siya.
1: Ni comment?
0: Na problema na biyari siya.
1: Para aruin ng lalaki.
0: Okay, muraga.
1: OMG. Ano sabi ng OMG gani, Mari?
0: OMG. Ang buto yun, i-search sa sasabi nato ng OMG.
1: Ano si Wilma? Murag- OMG daw.
0: Imo, muragahi. Ana,
1: ay, di ay.
0: Ano siya?
1: Ayaw naman. Taon siya mga kanang kangkong nariya. Ano siya? Basahin daw, be?
0: Basta di, ingon niya, uy.
1: Naglipo ko sa Yankee type, ay.
0: Uy, si, di man ako makita diri, pabor-pabor man si Mark Zuckerberg, uy. Di man ako makita diri, uban mga
1: minsan. Basta ganang kuhan
0: ka. Kinay siguro ato ang internet.
1: Basta dito na po ka sa Picas ng silinga nag-internet.
0: Ngit-ngita po niya akong cellphone, uy. Mura manig lubot ni kuhan.
1: Libot ni? Ni Master?
0: Mumura.
1: Ay, nakita mo ko na kung lubot ni Master.
0: Anak siya nga... Ang naong Samarites, si Melma, Wilma Joaquin. Salamat kay Ma'am Wilma.
1: Yes.
0: Albin Guok, naunsaan kahal kong diri.
1: Ayura kay Agbagag tag
0: si na katong. Kung itmigim
1: na, ay, wala ko kasabot siya ako.
0: Nadool pa ang itmigims ni Albin Guok, ipit ka na ako dahil. Ako
1: wala po ka kasabot.
0: Wala, uy.
1: May panik si Ate Wilma. Ano si Ate Wilma, oh?
0: Ano siyang pugsit daw? Ano siya?
1: Ano siya? Ay, pugsit! Pugsit din na siya?
0: Pugsit lang ko daw eh.
1: Ay, wala eh. Lipay ka na siya, Ate Wilma. Nakina-pugsit naman dahil na.
0: Sana all, Wilma.
1: Yeah. Sana all na pugsitan.
0: Oh, blain pa'y ato, mga Maring.
1: Ah-ah.
0: Ganina lang, ni-text sa ako, aday.
1: Sikin sa CK?
0: Dili. Oh, CK, that's right. Ay? Yeah, kay mga 3 days na siya siguro gahatag ko si Al Sabun, uy.
1: Sikin sa mga na? CK, yapon?
0: CK! Ana man ko ang inusnos sa mga bagaong bahin sa imong lakalawasan nga panit sa masimong siko. Sa imong liog, kilipiliog, kigul.
1: Ito na lang gano'y kapag ang iyahang.
0: Maring.
1: Kung saan pa naman
0: daw si ang bana, wala nakalimot daw o ganang pamahog sa mga manok.
1: Uy!
0: Kaya sige naman, happy-happy yun siyang sampot. Kaya hamis naman
1: tayo. Kaya sinaw na kayo. Uy, ma... Pumagyo sa ulo ni Master ang kasinaw.
0: That's right.
1: Uy!
0: Murag, anak maringo, ano.
1: Uy! Ato sa karumanatan, wala man dyan diri.
0: Yes, mura na nag-agtang ni Master ang kasinaw sa iyahang sampot.
1: Sobra buko-buko gihapon.
0: Sakto.
1: Buko-buko sa bakukang.
0: Ka-master, kadili mo na puti ang ulo.
1: Lagom-lagom.
0: Lagom ba na?
1: Paano mo gitawa ka na, Amari?

0: lagi ko
1: kami. Hindi mo sila kabalo mag-type po eh.
0: Tungkol sa ka-excite nila nga makauna ay ilang mga greetings.
1: Ilang greetings. Ay, excited lang din sila. Ay, gila yung mag... Bukan lagi sila ay mga buhuon.
0: Ano pa si Alvin Gokpog City ko, mga Maringbi, kayo nagawain si It Begins. Ah!
1: Ganahan po siya, Maring.
0: Are you Maring? Salamat kayo, Galvin Gook. Thank you.
1: Salamat. Bisan pa kay Josephine nga wami kasabot sa mga gitay.
0: Ito, oy, salamat
1: Naglibog kayo.
0: Salamat kayo sa inyo, ha, mga pagtagad, mga Maring.
1: Yes.
0: Ha, kami diri, wala ba yung kasabot ano yung mong gibuhat, pero kamo, gisabot gibi ninyo.
1: Yes. Pag wala kayo mong kabalo, na naglisod ba din diri. Naglisod mo yung kung saan pagsabot sa mong sarili.
0: That's right. And paki-comment din sa inyo. Paki-share sa to ang live eh.
1: Paki-comment.
0: Paki-share sa to ang live mga Maring kay Aron Nalamit.
1: Na Maring, nakasalimo ang lagi ka Maring kay.
0: Wala mo ko tilagod o eh. But anyway, ang ato ang Demeritus and Friends today, hatod ka nato sa mga Maring gawas sa Santon Vitamin C, hatod sa tutok ka nato sa Turbo.
1: Main Enhancer. Yes.
0: Ay, mga Paring, ayaw ay ng lucky ka kung imong gargana din na mugahi.
1: Kung gusto mo mulang mugahi, na-pair me to Maring o Turbo Main Enhancer. Ay, ang Turbo Maring,
0: yes.
1: Pang kalso sa bao-bao.
0: Wala,
1: oi. Did you ko kalimutan na Maring?
0: Apil na makakalso ng RE.
1: RE, yes. Mga stallion.
0: Yes.
1: Mga chariot.
0: Pagkagwapa ba si mga Maring today, aba? Si Franz Timbal.
1: Franz Timbal, oi.
0: Thank you. Salamat.
1: Salamat kay Franz. Kayo na, imuang nakukita ang imuang mga beauty.
0: Si Franz Timbal na din. Katotong diadto sa kuan. Sa
1: Sasa.
0: Sa San Isidro ba to? Itong gigipakanta tadi ito, agi. Kuanta.
1: Ito na bistat, ah. Si Kapitan na ini?
0: Si Timbal ba? Diri asa may kuan sa San Isidro ba?
1: Lagi, asa ka tong diri?
0: Si Tim... Diba persa ba ko na di ha?
1: Ay, diba persa na? Kaya naman na magawa kaya...
0: Kaya medyo layo ba nga gipakanta tago sa usa ba? Kaya limot na ka nga, duha ka...
1: Ay!
0: Duha ka tatong ba, ibang nakaon?
1: Ayun ka na, Maring. Kaya madungan sa sisingan, Maring. Namibi kayo ngumba. Nakinom-dom na ko, Maring. Na ang nilang speaker nga maabot sa Pikas Kanto.
0: Yes, sakto. May action
1: ka balaka. Grabe kayo, may action ko ka balaka, Maring. Kaya yabag-yabag mo yata. Nadungog dito sa Pikas Cruising.
0: Basta kayo gikantahan yun ni Paribubong ni Tualo.
1: Oo, kaya kasi Paribubong. Sa ito kikanta kayo niya?
0: Nakalimot ko itong kanta
1: niya. Parang memories of your dreams.
0: Parang is now and ever.
1: Masi ka, end of the world. Nagigantahan pag yun ni Paring Gab dito o guan. Kina, usa to yung kanta kani?
0: Kalimut ko itong
1: My kanta. My way niya. Ba to?
0: My way o your way?
1: Your way.
0: Tila ay ko niya Maring kay Gita Gifted na ni ako ang It Me Games, aba.
1: Ay,
0: lihaki na, oy, lahi na. Ni...
1: Lahi si Guok lagi, oy.
0: Danilo Rias, hi, idol. Hoy, hello sa name mo, Danilo Rias. Salamat sa imong pag-comment, pagtanaw sa.
1: Yes, idol. Idol, hindi ka. Mara na ka si... Mura na kasi Dulpiana.
0: Mura tag si Babalu ano yun, ha? Kayo nag-idol.
1: Idol, oh.
0: Si,
1: kasi fake, paling... Fake manggod na. Pangtulion tamoron. Ay!
0: Ayaw, uy.
1: Unya na siguro mabuyan ang tali. Nakatali pa man.
0: Ayaw kayo sakit.
1: Gali. Sakit pa dahil Maring. Kay, di ba kanang sa kanang pakang Maring? Kay bunal-bunalan pa man.
0: To... Kanyan to ako kay pakang gilagiday, uy.
1: Uy, yan pa man. Kunditan.
0: Kay pagpakang sa... Ang nagtahi, ang nagtuli sa kuwa rin, kaya mga kapitan man day.
1: Oy! Mayo pa rin siya matuli. Kaya
0: kuha siya, dako kayang bunal day.
1: Oy!
0: Kaya kay, pag bunal niya kay, nawalagpot pa ng kutsilyo, ang kuwang It Me Games may nabunalan day.
1: Oy! May ganit! May ganit, kuwa nabuak day.
0: Na kuwan na, napakay gamay.
1: Oy, napakay gamay. Wala namang ipahato dito sa...
0: Musa ka matanaw day.
1: Patanaw ka maring day.
0: Ayaw eh, kaya ba si Masuko si
1: Josephine? Na-disalign lagi na Maring. Ang kanang... Danak mo na isa siguro Maring.
0: Birok ni eh.
1: May birok eh.
0: Kanang lain na po naanang sige o gahi. Haha, sige man po pangisog. Aba, lai
1: siya lai. Si Wilma ha, mo... Ikaw ha, nakapugsit. Pupugsit na kani ka, mudo nga kapadyog ka.
0: Murag, nakapano ka mapalit, Ma'am Wilma, para sa imong bana, ha?
1: Oo.
0: Kalayo lang sa imong mga pano, Ma'am Wilma.
1: Yes. Palitin na lang na imong bana, di ang Turbo Mail Enhancer.
0: And so, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa to under Meritus and Friends.
1: Yes.
0: O, gakatong bahin na ito sa Turbo Mail Enhancer. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok ng Pilipinas. Ay, kamong hawa mga Maring sa ito ang pagbalik. Ito ang Tila Greetings.
1: Tila Greetings.
0: Pasadipa, usang kakanta sa ito ipahinangon. Gikan sa militar.
1: Yes.

0: Salamat kang peri harem sa imong kanta today. Marbaga marag na isbog po na ko ang itmigin sa sigig subay-subay sa imong kanta. Oy.
1: Kay... Habi ka taas sa iyang tingog maring.
0: Taas mo niya yung kanta.
1: Ano na nabi akong tingog sa una maring.
0: Karun,
1: sa kanang sa lalaki pa ko.
0: Katong wala pa ka undecided pa ka.
1: Undecided pa. Karun na undecided lang gihapon.
0: Pero sample naman. Sakit lagi ako ang panginginan.
1: Honestly! If you... Sa ito sunod gani nga lyrics maring.
0: Sam
1: is Sam's. Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, throat.
0: Sam, Ako
1: lahi may yung gigulgol mo niya maring.
0: Kabala ka maring sa kukunahan ng mga singer.
1: Kasama na maring.
0: Si Edie.
1: Edie. Jerez?
0: Edie Garcia.
1: Hindi mo na singer maring. Artista mo ko na maring.
0: Kamalaan. Kasi ito nga Edie si...
1: Basit Edie nga Pregrina.
0: Ay, Edie Pregrina.
1: Abi, ambigin ako si Edie po nga kanang
0: kuwan. Nakakulay mga kanta nga ganahan.
1: O, siya mo niya nga tama rin.
0: Kanang... Kamuat me.
1: Kamuat. O, siya mo nga... Explain mo na maring. Pamatod din maring David. Pamatod din ako. Tinood mo na ang idol ni Musya.
0: Two lovely flowers bita ako ang ganahan.
1: Sige, sige. Ito kari raw din ang maring. Kung matuon ako o kanang...
0: Di sa day kamutuon ang ganahan ko
1: sa... Tokari maring. Kung makita. O madungog sa ato ang mga followers din ha.
0: Ayoko kagita maring.
1: Okay na. Nagtanaw ba yan si... Nagtanaw ba yan ang pigas ng radyo?
0: Since birth, hilig din siya kumakata ni mga
1: Nagtanaw ba yan si Vincent Mulya? Ano siya? Pasyata din ang mga katropa. O bisan pa ni Nancy. Hay mga maring, Rika, Ogdaria, makalino kayo wala mawala gud akong kakapoy nang laba man gugu karuan, ha? Basig wala ka nang laba or nang laba ka, pila siguro nga mo.
0: Salamat kaayo nimo diha Nancy, but anyway,
1: hoy mulan.
0: Dili ka mo tuo nga maring, grahan kay ko ang mga kanta ni ko.
1: Magani mari, patunay na nga kanang mga singer jud sa una.
0: Anya ra? Kung gusto siya ka, kung i-search diri sa...
1: Gaya, amin ako, nag-search. Saan nito yung mga ipan-type? Ito nito mao.
0: Sa kuwan. Ayaw
1: naman. Ganina naman ka.
0: Sa ko diri
1: sa... Pantali, maring, kakahulat ba sila, maring?
0: Ay, paabot mo diha kay amuan yung programa.
1: Ay, suko. Saan ko lagi ka, maring, ay?
0: Ako saan i-search, maring.
1: Ang unsa maring?
0: Kanta ni paring Edie.
1: Kamulo
0: ba ka na si Edie maring? 31 pa yung edad maring. Natsulala na siya maring. Kaya na-disgrasya na siya maring.
1: Uy,
0: but anyway,
1: saan mo na siya? Kana hit and run?
0: Na kuan siya, na-disgrasya. Wala siya ikaw ng sports car.
1: Sports car.
0: Sakyan niya.
1: Sa ato patulak-tulak lang dahil ito kay sports car man.
0: Na ako'y kanta diya. Ganahan, jigunin kanta.
1: Sige, dugaya ka kakulat sila
0: Don't
1: maring.
0: Don't ever go.
1: Sige na. Patunay na maring.
0: Pinungod sa mga viewers din yung kantahan.
1: Yes.
0: Don't ever go. Ay, na may advertise. Uy, may advertise. Ato nang ipinungod sa maring. Unya, ikaw na po unya.
1: Wala mo kay bayad-bayad. Good. Dapat premium imong kuwaon, maring. Premium.
0: Hindi na lang ko mag-YouTube. Mag-OurTube na lang ko. Kiding kantahan ko na ipinungod kang Wilma Disuyo.
1: May pa si Wilma. May pa si Wilma.
0: Unya, doon na po kay kanta unya, ah. Basta siya kayong kagawa. Unsa man eh? Uy, wala kayo tingog. Di akong cellphone.
1: Lahi lagi nang tingog karoon, maring.
0: Lahi lagi. Yan ang kasi lang kayo kay. Nakuha na akong cellphone, maring, na hack na isa.
1: Uy, nana.
0: Awa.
1: Uy, isa na rin.
0: Love, don't you hurt me.
1: What?
0: Please don't desert me. You want to, but please don't ever go.
1: Ang dangin na maring, kinangatawa na sila maring.
0: Sipo na kayo sila maring. Imo, unsay mo ang maring.
1: Ana pa si Nancy. Hoy, mo ulan. Ana si Nancy.
0: Ayaw, Ana, Nancy, grabe. Kung ano kayo sa kong voices,
1: ay. Mura din siya kaangay si mga tingog maring, kay paulanan man daw maring.
0: Ikaw na lang maring, B. Isa yung mga kanta niya.
1: Ayaw na lang maring, kay basig mo dalugdug na po maring.
0: Wala, ayaw na ba panahon maring, basig masamot.
1: Lain ka pa na, basig makulit na po tanga, basa.
0: Basa
1: biya kayo kung hapon maring.
0: Ay, ako ang tibak, uy, na.
1: Ay, wala man ang silbi akong jacket maring.
0: Akong tibak, akong gihalay sa bumbong, gikaon sa pato.
1: Uy! Kamal ka pagabot sa balay maring? Uy, tagatuhod ang tubig maring.
0: May inyo kay tagatuhod ra.
1: Sa inyo hindi ay?
0: Tagahait migin.
1: Kagilap ka to maring, kanang basa-basa nga pilit-pilit.
0: Sakto. Anyway, welcome ka mong horod sa toang tila greeting.
1: Yan. Okay. Kabili naman tanong.
0: Anyway, ato ang tila greetings mga higala hatod ni kanato sa mga produktong herbal nga gigamit sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yun, yes. Doon ay isang cup nga liliar ko diyan maring.
1: Dahil isang cup nga mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina. Spirulina.
0: Tarong talya. O sa pala isang cup?
1: Og malunggay. Maura ka rin na.
0: Ayan.
1: Napag-ahos maring.
0: Nakagagisa na. Ang Santon Plus Gold, mga igala, sa speaking of ahos, isa sa pinaka-the best nga panguntra aron nga mag-normal piraminti ato ang blood, yes, sugar level. Santon Plus Gold Herbal Capsule gigamit sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Yes. Mapalit po sa Mercury Drug o sa South Star Drug. O sa...
0: O sa South Star?
1: South Star.
0: Ay, diha na ikaw nagbasa. Yes.
1: O sa... TGP o sa Generica Nationwide.
0: Ano sa meaning sa TGP?
1: TGP. TGP. Karang ko ang gusto sa pharmacy.
0: Ay nako. Mga higala, anya na ito ang tila greetings. Ito sang i-warm up na ito ang tila.
1: Yeah. Ako rin ko, wala na ko i-practice man rin. Ay,
0: hindi na kayo kahanin.
1: Masalapin na. Masalapin na. Ako. Oh, paspas ka. Murag sige na kang... Murag exercise ka perminti mare.
0: Maigo si Josephine na pero Vicente de la Rama. Makapabarangay yun.
1: Ay, na. Ano ako? Og maigo po na si Nancy. Ano ya? Bungha.
0: Ay, ipalungsod ka kayo mga nas barangay.
1: Pati si Wilma Joaquin. Ay. Pasig mo, takilid doon sila.
0: Murag kuan, murag ka ng murag alimango, matakilid.
1: Takilid ang lakaw.
0: Nancy, Camilo, tilae ko. Yes. Niya pa rin kay tagiptip na niya ako.
1: Ay!
0: Uy, dako siya ng itmigin.
1: Pati lipaya ni Moria. Sige siya na maring.
0: Si Nancy, Camilo.
1: Si Nancy, o kitagiptip. Pati lipaya ni mo kay pag-uman ang tila, malimpyo man na.
0: Murag i-brasan. O kato na lang ka ng palo-paluhan.
1: Pwede, lugod.
0: Nya lubagan da yon.
1: Ato siguro ning balikon sa primero maring. Kanan si Jan Borlado, si Gituka, si Babski, si Matamich, si Nita Balderosa, si Kenneth. Oh, narang gyapon si Kenneth.
0: Isa nga Kenneth ta.
1: Kenneth nga Bustamante.
0: Why?
1: Talong tagapagadian.
0: Tagapagadian?
1: Yeah, si SM.
0: Nadia siya?
1: Kinsa man ni?
0: Si Kinet man siguro na nga. Nari Kinet niya, may liliyon ako usabi.
1: Tanawa daw.
0: Liliyon ako mga maring. Ay, ato, da. Good. Si Kinet man siguro na nga itong kaoban na rin nga uyuta.
1: Ay, ang mayot man di ay ni.
0: Pagkanta ni maring Erika kay, sino?
1: O si Alvin Guok.
0: Anam-anam ang dako ang pundiyuhan sa ako, yes, ang banang aba.
1: Ato ang balikon ni si Franz Timbal kay basig nanapoy birthday di ay manawag sila.
0: Basig sunod pista di ay.
1: Layo ka pa kayo di pista maring kasi basig dahil kaduha sila mga pista sa isa katuig.
0: O yung araw di ay.
1: Ay nga, o kaya na po di ka na si tawagan na kanayang
0: kalag-kalag.
1: Kalag-kalag.
0: Kapit naman. Kuya kaig dila si Maring Erika ba murag dila og halo ayan.
1: Why?
0: Mo jud kong gihagit ang Maring Josephine ay.
1: Ay, kini si Josephine ba? Be.
0: Nya na kay mo warm up sa ko dila.
1: Ako sa lawa. Ako sa ning lawayan ako Maring pero pilit-pilit pa man Maring.
0: I warm up na si mawawan ta
1: na. Ganay Maring.
0: Maring na ginay smirking.
1: Aha.
0: Sa mga gusto pa mapatila di mga igala, i-comment na rin yung mga mensahe.
1: Yes, pag-comment na mo para matilaan na.
0: Alabi pa diri sa mga namati sa Mawab. Hi, hello, kang ma'am Philly Feliciano. Good morning, ma'am. Thank you, guys, sa pagpamati ni Muriha.
1: Yes. Good morning!
0: Sa mga nag-birthday today!
1: Happy birthday! Akong kantahan, Maring.
0: Sige daw.
1: Sa tanang nag-birthday karong adlaw, pizza 5.
0: 5 de Enero. Uy, birthday rin sa kumaguang day.
1: Ay, birthday niya. Saan taon niya di
0: sa Barangay Rizal Moncayo, Davao Oro, kang Lito.
1: Lito, kamo?
0: Lito, si Lito.
1: Ah, si Lito.
0: Si Lito Sanyol.
1: Ay! Kanang nagaluto? Ay, si happy birthday sa inyo, Haria, no? Kanang sa Tagamongkayo, kay Lito.
0: Kalito.
1: Happy, happy birthday.
0: Og, itimbaya po di ay maring ang kuwan kay dako ba kayo si Lupin gihata sa inyo? Kamura ba yung nangaw na ito?
1: Masa mo na ito maring?
0: Ilalita.
1: Ay! Ato na lang ni Ilaras maring.
0: Ilaras na lang siya para wala ko
1: ano sa mga, o gusto mo makaon diri sa Ilalito, diri sa Mira Puentes, o Ilalito po diri sa Magdom. Laras na mo diya, bahala na mo, kasan mo dapat mamalit.
0: O diri ang sabi lang ni Maring Marian.
1: Marian Bulaloan.
0: Pag-ibig.
1: Likod lang niya sa ACES ng eskwilahan.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Mga Maring, morning. Kang kuya, kulang lagi mo og usapal do na ba?
1: Ang usap ang god kayo nagpabait pa man siyang agtang.
0: Gikuan pa, gilihaan pa.
1: Gilihaan pa, kaya matupahan ang unyag helicopter.
0: Kay murag sagatsat na kayo, haga, sagapsat na
1: ka. Gilihaan kay para mawalang sinaw. Kay murag islide na kayong langaw.
0: Mutila na ta maring kay...
1: Ato na nang tirahan maring, kahapit ng oras maring.
0: Ikaw na maring, ikaw nagtila.
1: Sabay na na to maring. Ay, kay basig...
0: Masabay ko sa imo. Basig,
1: ikaw... Dili, mang talikod, ayaw pakatubang. Kay basig matilaan ako ang kuan po, di mao.
0: Ikaw ako matilalaan, ladaan ba ka ikaw?
1: Ay! Bagong ligo ba yan maring?
2: Ayaw, di ma.
0: Ay, bagong ligo.
1: Umukay kong sabon.
0: Sige na, be.
1: Naka-clear skin gog ko.
0: Sige, be. Ato na ko nung birahan ng dislike tanan, be.
1: Napay, napakuan na yung oh. Napa...
0: Si Vincent Molia, ato pa rin tilaan siya. Jay Ari Mads, patila ko sa Plokin Boys diri sa Santa Cruz og sa among founder nga si Oplok nga naligo o gaminasa karong orasa. Salamat gikan kan Jay Ari Mads.
1: Come on, siguro na yan lang ibalita yung apelido siguro. Jamiro.
0: O na, di ba?
1: Hamero si Hamero.
0: Hamero si
1: Ego. Yeah,
0: yeah. Dahil ka J.I. Kanya paring Vincent Molia, pa-shout out mga mali. Salamat kayo sa pamati sa mga... Wala siguro siya ka-dispatch ka rin. Uy, kaya pamati mo sa tuang programa
1: din. Ano lang siya? Dahil lagi siya sa tuang mo tanaw mo rin. Masi gusto siya magpatila mo rin.
0: Ay, basi mo balihin na
1: ta. Ay! Wala invite?
0: Thank you kaayo sa inyong papamati diha mga maring ha. Mutila ko maring kay ganyan ako kakilaon kayo.
1: Sabay lang tayo maring, ganyan lang ko sa ubos na pita.
0: Dili ko si kilid.
1: Sige.
0: Ay, maring, mabalik ko din kayo na may kuwan din, na may ibon din sa...
1: Kasi nga ibon na katong lingin? Kasi nga ibon maring katong lingin?
0: Maragdos ka na ko.
1: Ano na ko, gring-gring ba?
0: Anya
1: na! Ngulong-ngulong mo na yung maring?
0: Ngaka, uy.
1: Ngulong-ngulong kaya kung nila,
0: ay. Tasan ko, Madi.
1: Ay, di ko tasan ka.
0: Mas kudahan na ito, maring. Ayaw matagbaw sila.
1: Nahonta ng battery, maring.
0: Ay, naku, alas Jess. 58 na nga itong oras ay maghawa din. Masunod na nga ito ang live drama.
1: Yes.
0: Ito ang Kung Ako Ikaw. Ika dira sa studio. Ako si Maring Erica.
1: Kailan lang yapon si Tia Daria?
0: Exciting!

0: Dahil mga maring ania nagid sa tuang amo ang mga kamot ang swat tapil nga gipadangat diri an nakit an yun siya nga papil mga maring manis siya ay so swat gamay lagi
1: gamay lagi ka nag-agay maring
0: pinagbay naman lang agay mo raman mga telegrama ra kita regi amo ra ning summarize maring kay kuripot og agyo ning pagdasi ang suwat karon ay. But anyway,
1: tagasan na nagpadala maring kasi wala pa papel sila ha maring.
0: Wala man niya butang address kay wala ba kanito mga letter sender na to. Di lang butang address kay hadlok sila mabuking ilang mga suwat.
1: Hadlok ko siguro sila ang mabuking.
0: Hadlok sila kay ikaw ko na yung mga kuan ka, mabarangay ka.
1: Sama karon ng sulat. Wala pa niya gibutang.
0: Wala sa lugar diri ah. Ay, uh-huh. Nadi Marin.
1: Ay, taga-asa mo na?
0: Nadi ay taga Bunawan mo din eh.
1: Ay, taga Bunawan. Asa mo na ka Bunawan?
0: Sa dito sa
1: Davao City or Agusan. Sa din sa Agusan? Ay, sa Agusan.
0: Taga Agusan din siya di
1: taga Agusan, Bunawan.
0: Sige lang, ato sa ning iya. Uh-huh. Iplastada mga Marin. Samtang gagapaabot sa tuang go signal. Go signal sa tuang kuan ha, ato ang mga tiga himo diri ah. But anyway mga igala, live na nakaroon diri ah.
1: Ito tara ko yung naong lagi maroon. Kasi tawad, tara ko na maroon. Oh. Bura kagaling nanaw, marid ako kay mong mata.
0: Problema naman kung ano yung maroon. Mura man kung akong ati, kung naong maroon.
1: Asa mo na ito ng ati maroon.
2: Ayaw naman.
0: Para po ko kita sa kundag pwede sa kuan maring.
1: Arang-arang kaya imo ka maring, imo ate.
0: Pati ini, ikaw di ay.
1: Ako mama. Para po ko ako ang inahay.
2: Ayaw naman.
1: Ayaw naman na dako inahay.
0: Pero marinakitan ako yung mama maring, mas tigwa pa kanya dagway.
1: Lain lagi ka maring, minuon lagi ka maring.
0: Ay, pos lang man niya, imo, kuan ma, ako na nagay manguna, oy da. Pangigay, standby mo di ha, ahas. Kaya ato lang kitagaan po itagad kining usa kaswa tampong, gipadangat diri sa ito ang kaagi apan sa dili pa mga maring kini ato ang drama hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
1: Yes.
0: Sa mani ni ato ang Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Unsa pa
1: ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Gold Santon Plus Gold.
0: Ato ang Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Yes. Ang Premium D3 Coffee Mix.
0: Ingon man ato ang Santon Herbal Oil.
1: Yes. Kalimutan na sa tuwang Santon Herbal Soap.
0: Ingon man mga maring ang pangontra sa viruses tungkol kay sa kuan ba maring sa Uganda.
1: Uh-huh.
0: Nagana yung mga nagkalat nga virus ito.
1: Virus, yes.
0: Kanang Ebola.
1: Ebola virus.
0: Ebola virus.
1: Yes.
0: O niya mga maring, nakana kay gimonitor na sa WHO.
1: Yes.
0: Ang kato mga dunay mga sintomas, ilahan ang gi-isolate nila mga maring.
1: Ah, gi-quarantine.
0: Katong na yung mga hilanat, na yung mga...
1: Uy, dilakado na maring.
0: Oo, kana-apili na yung
1: kalibangan. Saan sa may mga maayo nga tambala na maring?
0: Uy, simbako, maabot sa Pilipinas, simbako yung tambala yung mga maring. Pero, ato ang pangontrahan.
1: Yes.
0: Ato ang pakusko na ito ang lawas pinaagis sa pag-inom. Ano yan ito ang premium D3 capsule. Capsule mangunas ya.
1: Capsule din na pari. Amin ako kapil ng Yapon na.
0: Ang premium D3 capsule. Doon na sa isang cup niya. Virgin coconut oil.
1: Yoy, virgin sa Giday na.
0: Yes, murag kita.
1: Yes.
0: Doon na sa malunggay oil. Doon na sa vitamin D3.
1: Yes.
0: 200 ayo.
1: Mm-hmm.
0: O sa minin sa ayo.
1: Ay. Kanang naayo na siya.
0: Kanang ayo na.
1: Kanang, ayo na. Oh, di ba? Ikaw na nga tambal. Makaayo na yun.
0: Hi kanya Tristan Yata V.
1: Gulay. Yes.
0: Unsa nga gulay ni kanang pinangko.
1: Unsa man ni kalabasa.
0: Sayuti.
1: Or sari-sari nga itong pwede na. Ito na susilupin ng mga maring ka. Pwede na pa yung mapakbiton.
0: Pero may di Tristan. But anyway, salamat kaayo pa rin Tristan.
1: Tristan,
0: Yat, gulay.
1: Maayong aga sa tanan.
0: Good morning, Nimo di ha.
3: Good morning!
1: Yes.
0: Maayong gid nga aga sa mga nagpamati kayon ha. O sa mga nagalili. Good.
1: Hila sa mga 6 million nga itong viewers din ha.
0: Share po siguro na o di tani sugda ni Mabot o napulo kapin ang ato ang live viewers. Oy.
1: Kapin naman siguro sila o kanang pamati, Mari.
0: Pwede naman siguro sila katawa, oy.
1: Ay, basi kang ba na, nagkagamay na, nagpa-doktor na rin, nagising ang ba.
0: Ang ba, gipang-atake na sila ang kuwana. But anyway, tuloy-tuloy tawa, makapugaw yes. Sa ito ang programa.
1: Yes!
0: Gingon din niya. Gingon din niya sa SWAT, mga maring, doon nagpag-petsa o.
1: Ay, napit
0: sa pag-iwan.
1: Gingon
0: sa petsa, mga maring, Hunyot! 4 Dos mil 26 Dear mga bayot.
2: Ayaw di ba?
0: Maring ari ka, tiya Daria og Master Inday Tanini. Good morning kanyong tulo. Oh, good morning sab sa libuan ka mga naminaw karon sa nagkadaiya nga mga radio stations sa tibuok Mindanao. Og sa mga viewers sa nagkadaiya nga mga FB live, Facebook page. Just keep my name Vincent. Di na ko tinood nga pangana siya mga maring tungod kay makauaw ko niya akong suwat kaagi. Anyway, di ko ni, di na nang tanak ko ni suwat to. Apan ako na lang giswat kay nang hinaot kong kakuhaan kini pagtulunan sa mga namati. Ako na si Vincent, taga sa taga Bunawan, Agusan del Sur. Asawa, may tungod ni sa ako, kanyang asawa, may kanyang kaagi, may tungod ni sa ako ang asawa, nga itago na laman nato sa pangalan nga Tiriang. O karoon niya, masabtan ang tinood nga istorya sa kong kinabuhi. Sugdon ko siyempre sod sa mga panimalay, og mo kini ang mga nahitabo.

0: Rian! Unsa man?
1: Toba.
0: Oh, unsa na po na? Unsa ba kasi maring Wilma dito? Suko kayo. Unsa man po yung di ay? Nagpasa-pasa mo kung tabi dito nga dito tinuod.
1: Ay, pataka. Ay, sige, pataka. Pataka-taka lang na si Wilma Diago ka ng istorya po. Buhat-buhat na po na sa istorya.
2: Tiriang.
1: Wala, oy.
0: Tiriang, dili mo buto ang asur kong way kayo.
1: Wala, sa tinuod lang. Wala. Wako kabalo, anak. Wala dyan ko kabalo.
0: Pataka-taka.
1: Pataka-taka lang na si Wilma, ay. Masi pag-ingunin mo si Jenia, wala dyan ko. Wako kabalo na mga istorya-istorya niya.
0: Nagpanabi ka nura ka dito nga nagkautang-utong ko. Nagkautang-utang. Nagkautang-utang ko na si Wilma. Saksi ka rin si Tristan, ingon siya nga, ikaw ko rin nagpanabi dito.
2: Tiriang,
0: mabarang kay ka na imong kalaki.
1: Wala, God, wala, God, Vincent, Vincent, wala. Sa so, tinood lang, wala ko yung istorya, wala po ko'y nadungog, wala po ko'y pagawas ng istorya.
2: Noon,
1: dili ka na tinood.
2: Kasi may kawatang
1: pangutan. Maski pangutan naman na si Luta sa gid. Kaya wala dyan ko'y istorya.
2: Tiriang, hangyo ko si Muabi nga, ay na, sige, hatod-hatod, istorya nga ka nang... Huwag kay kikuptan ng mga ebidensya.
1: Huwag sabi akong lihatod nga. Wala magkana ko istorya.
2: Ikaw lagi na ikasulti dito.
1: Wala.
2: Ikaw ko no?
1: Wala. Wala lagi.
2: Wala day.
1: Wala. Lawas yun.
2: Taghoy ko no, be. Tanawara, di ka bang taghoy?
1: Eh, pastiso, manggol.
2: Bangas, bangas.

0: poang apri.
1: Sami problema mo de pre.
0: Di magpasawa na ko si Kuan ba si Tergyang. Grabe magalibakiran. Suko na mga silingan do sa purok dos.
1: Ngano de pre.
0: Si Panabi ba? Si Panabi. Hatod-hatod misturya nga ganang ditinood. Good.
1: Mata delikado ba yan apri? Kay doon na ba yung mga napriswa ng mga insidente? Doon na yung mga napasakang kaso, ana. Ang uban, napakanaugan pong kaso.
2: Ayaw na ma.
1: Pantunay mong asawa, pre. Mampriso gina, pre.
0: Mula ganyan. Kung ingnon kayo mabalibad man, wak man kuno siya kasulti. Wak man kuno siya kaisistorya kuno.
1: Mugi na yung kasagaran, pre, sa mga suspek. Di mo tugan nga sila gahimo.
0: Nga, sumibhato na kuha ni pre.
1: Bato ni mo na pre, sultihan na ganyan mo na siya pre. Kaya ko, bukabalo si Mayo baton po.
0: Sige pre, muli isa ko sa bahay pre kaya... Sula ni kong saway, hasol, hasol d'yo kayo!

0: keindahan kanu.
1: Pre!
2: Oi,
1: pre!
2: Hey, pre!
1: Darren!
2: Pre Lucio!
1: Oh,
2: saan may ato?
1: Vincent, paliyaw kong bandlong si Monsalve.
2: Ano man?
1: Pataka na lang istorya. Nga nangawat kung manok ni Pekas Barrio.
2: Unsa?
1: Kana, kanang baba si Monsalve, madugay ah. Ipabaranggay ko na.
3: Pre, pre, kanang, pre,
1: tanong nga na.
2: Ako dyan, asawa si Triang kagasulti, pre.
1: Ula ko kapit, tingala ko pagawas ako sportahan ang mga silingan. Gingan ko nga, kapatag manok, kapatag.
3: Pre, pre,
1: nangutan ako, kinsa, ingon.
2: Si Triang, pre, akong asawa, pre.
1: Yes, dili na mamakak ang mga silingan. Ulo kay pre, dili na magkakabatang manok pre.
3: Pre, ako lang mga i-dispensa si mo pre ha.
1: Pero
2: ako
1: pre,
2: lang, ako lang sulti ng usawa pre.
1: Ane pre, ane pre.
2: Pre.
1: Palayog lang ko ingon pre. Kaya kung last na lang na pre, ipabarangay yun ang mga pre.
2: Ah, pre.
1: Ay, sumbog na akong kapitan.
2: Pre, pre, sige, pre, magayon akong dispensa ni mo pre.
1: Grabe.
2: Pasilo, wala akong usawa
1: pre. Grabe babas mo yung usawa pre.
2: Sige pre.
1: Palayog lang ko pre.
2: Sige pre, salamat kay pre sa imong info pre.
1: Klaruhan na pre.

0: Maring erikat ya dari yung Oga Master Unwildan ini. Mapi kini ka libakira ni akong asawa nga si Tiriang. Kasi madungong gamay nga istorya ka nang mamati siya niya, yadong i-deliver niya. Punaan niya. Nakanakay ng mga nagreklamo si Wilma, si Tristan, si G. Hamero, gareklamo na sila. Nakitinig akong asawa si Tiriang nga panabilag. Uy nga, kanang hindi pa dokumentaro isulti niya sa mga siling ihatod niya ba? Niya mo to nga, si Parilusio nagbahal niya ipabarangay ko niya niya akong asawa kay nagmanabilag nga nangawat lagi siyang manok. Og mo to nga gisultian ako akong asawa si Tiriang, og mo kanina hitabo.
1: Tiriang!
2: Ah!
1: Lera ko, Jiribi.
2: Unsa naman, Puan? Anong guba-guba na po na yung naong?
1: Ikaw ba?
2: Unsa man?
1: Nanabi ng puno ko na kanito sa Picas Barangay nga.
2: Unsa nanabi?
1: Nangawat ko ng manok si Lucioso. Gisukpatan ko iso, gagrihapit ko subaga.
2: Ako na... Ako, Vincent, nala ko diri ha. Wala, diyo ko nanabi. Nada kay ebidensya ko. Sige ka ingon na.
1: Tiriang,
2: wala kay pakitang ebidensya. So, dili tinuod na. Ayog totoo ng mga istorya dito.
1: Dili ako gaingon ana. Sige ni si Lucio ba? Nanabi ko no kadito nga nangawad si Kinuktan.
2: Ay, wala na. Wala dili natin na. Fake news.
1: Tiriang.
2: Dili, lagi natin na Vincent.
1: Dito, kung di...
2: Anong
1: di
2: mo, ano sila makamatuo?
1: Di ka mo usab ng imuang mabarangay.
2: Ingnala siya. Ingnala si Lucio to. Wala ko nilabot siya. O wala siya ebidensya ka ako ng istorya.
1: Masulang gini mo.
2: Sige na, patunay eh. Kung na-ebidensya, wala.
1: Oya, mong tanan ko, ingo man si Jojo, si Doro, kanungong kuno siya. Nga, nanabi ka dito nga, si Lucio nangawat manok.
2: Masig si Jojo, masig si Jojo ang nagkuhan diya, nag-istorya. Dili ako.
1: Damayo na punin mo ng mga tao.
2: Vincent, Vincent, dili ako. Kailan pa ka sa kuwa? Naroon ako dito sa Balay Priminti. Ikaw ba? Pakusin
1: mo. Imura pa agay, agay. Imura ba na ikaw pagkita-kitaan si Mpa? Agoy, puti lagi, Tiriang. Puti lagi kayo mong paa, day.
2: Hamis kayo na.
1: Kung sa'yo mong ginusnos, anak di ay.
2: Clear skin soap.
1: Ah, banto na kayo puti kayong paa ni mo.
2: Yes, ingon na anak na siya pagkagamit.
1: Imanji kong gikuan-kuan ba?
2: Ayaw nagkikuan nila. Ayaw nagkikuan, ayaw toon sila. Kaya wala. Kung buto abang ka, bura na kag wala na ko si Muhang.
1: Nisalig mong kunin mo. Pagpapang mong kunin mo. Pero ang
2: so, ayaw ba? Nang toon sila, ha?
1: Dipinsahan, taga nga di ka mabarangay.
2: Yes,
1: di ka mabarangay ka.
2: Ayaw yun. Ayaw yun. Ayaw yun toon nila. Kaya wala sila ebidensya.
1: Bantay ka, hap?
2: Okay, wala lagi.
1: Last na to.
2: Ano si last? Ano mo last pa mga kang wala gani?
1: Ikaw, mura kag uwak ba?
2: Ano siya pa na uwak?
1: Sigag uwa, sigag uwa, nagtangag na, uwa agya po.
2: Hala man na siya, kay dili man tinuod. Wala sila ebidensya, wala sila ipakita. So, nung ako man lang pasinginlan, nga napuyo arm ako dire. Nagpuyo ako manilawan sa balay.
1: Sige, sige. Sige, bantay ka ha.
2: Laruan na.
1: Basta kay last na to.
2: Ing nanay mong yung panginan niya.

0: na dai.
1: Asa Master Yang sa iyo? Mas buntag na wa naman siya.
2: Taka, nagpapigas oh. Diri. Uy!
1: Uy, Diri Yang! Uy!
2: Ayaw sapa!
1: Masa ba kanyang kapapapag ng kabirkrap?
2: Ayaw ka ng sapa!
1: Noon sa magariya!
2: Magbili, takakuha ka impormasyon ani.
3: Ayaw, di ba?
2: Ayaw sapa!
1: Uy, namina mo ka ng mga taong ka-istorya ng skillets kanto.
2: Paghilong ba? Bili na kakuha ka impormasyon ani. Paghilong siya! Ayaw saksaba! Hilong
1: saksaba! Pasabot mo na naniid ka itabi na po naman ng mga purok.
0: Tiryang!
2: Vincent!
0: May labing tiryang!
2: Ikaw lang ko naminaw! Wala ko nagtabi! Naminaw lang po!
1: Naminaw lagi ka, pero pag humanaan eh! Isulti na po di mo, ihatod na po di mo dito sa laing barang.
2: Wala pa nga na ikong kasulti! Wala
1: ba kung tag-record ka kaya naka-evidensya niya? Wara ba?
2: Ayun po taka di, Vincent.
1: Ikaw, Tiryang.
2: Ikaw man ako sa... Ano na naman tanaw sa ko, ah?
1: Uy! Kung siya na yung mga ginaibinuhata ni mo.
2: Wala pa nga na ikong istorya sila, ha?
1: Sos,
2: naminaw lang ko. Naminaw lang ko silang ginistoryahan.
1: Di pataka-asawa ba?
2: Naun siya nung kami?
1: Ako nung pabarangay ni mo.
2: Ano mo awayan magunin mo? Wala yung makamutuon siya ko, ah?
1: Alangan kay tinuon magkigan.
2: Wala, naminaw lang ko, wala pa kong istorya.
1: Ambot mo, basta kay magbarangay ka.
2: Ano siya mga Vincent?
1: Magbarangay ka, bahala na dyan kasi mong
2: kinabarangay. Vincent!

0: Namgut mo diren, yabot mo good boys barangay.
1: Kap, ako na yung pabarangay na si Triang.
0: Ayaw siya pagsili o pagsabak. Istorya pa ko.
1: Sorry, Kap.
0: Magpailahila siya ko, ako si Punong Barangay Sidoy.
2: Ayaw naman.
1: Ayaw mong tabiya si mga Kapitan Sidoy.
0: Kinsa ganito yung reklamante.
1: Ako.
0: Ay, Lucio.
1: Si Lucio.
0: On siya'y mong...
1: Kay... Ngayon pataka mo kong istorya dire, Kap. Nga nangawat ako manok.
0: Oy! Isa may gasol.
1: Kaya, kanang bayan ako, kanang. Si Triang.
0: Si Triang.
1: Kanang yung bana nga Teriang. Si Vincent. Si Vincent
0: ay,
1: yung bana.
0: Oy, Triang. Ay, pataka.
2: Ayaw mo.
0: So...
1: Ay, pataka! Kay, Kana to hana dili kana tinuri ang pangistorya hadya.
0: Ayaw siya solte.
1: Okay, wala pa di ay.
0: Ang reklamante atong paunahon.
1: Ay, ang reklamante di ay. Sorry,
0: sige,
1: sorry kapitan.
0: Lucio, go ahead, say mo.
1: Ingon ni mga kapitan. Basig asa na naabot ako ang iyang istorya. Nga kawat nang awat ko manok sa Pikas Barrio. Dili tinuna, nagpakaor na sa kuang personality. Maglain kini bayana na. Dili lang kay ako ang biktima na, daghan ang biktima na bayana.
0: Oh, sige. Oh, umanya ka.
1: Oo.
0: Sige, si Teriang. Teriang, it is your turn.
1: Ako na po di ay. Sige. Ano yung mga kap? Wala jugoy masking isang gagay pang istorya. O kana yung gagay pang istorya o gikatang mga istorya, dili na tinood. Wala sa ebidensya nga ako ng istorya na. Masimag yung mong istorya na kong bana. Nga, wala jug ko ng hilabot na nangyayang tawana.
0: Naman yung mong bandang si
1: Vincent. Naman yung bana niya.
0: Vincent, on sa mani mong mga...
1: Ay,
0: mga assessment. Ano?
3: Kap, wala ko'y masulti anak. Kap, kay, kining akong sawa si Triang, wala po ko kauban-uban na niya sa matag-adlaw niya. Sa iya mga tirada niya, wala po ko kabaluan niya. Pero, gisukpatan ko ni Lucio nga, nananabay lagi ko kong asawa na ko nga si Tiriang.
1: Ay, dinunawan lagi. Ay, si dinunawan. Ay, si pataka.
3: Tiriang, ang kuna na lang, Tiriang. Pero nga magamay yung makaso.
1: Hindi ka mga... Hindi ka mga pataka. Dili na tinuod. Wala ebidensya. Ano sa mga kumbana nga? Sabi na, laban ka sa ilahan. Ano sa mga kaoy?
3: Tiriang.
1: Ayaw, totoo na sila, ha?
0: Objection. Objection, Your Honor.
1: Kapitan, si Lucio, pataka na ng istorya.
0: Di mo magsagit-sagit diri sa akong barangay kay I am the Punong Barangay. My name is Sidoy.
1: Kana mo ko si Tiriang, wala good. Nagpakaulaw na sa mga pamilya. Kawatan, Domingo Manok. Ako ang iyang gitudlo.
0: Sa akong pagtimbang-timbang.
1: Usami.
0: Murag guilty yung ka, Tiriang.
1: Tinood yun na, Kapitan. Kawatan kong manok, dili lang kay ako.
0: Apansal di, pamugusto ko.
1: Pataka nang nasiyang bayan na ba?
0: Mangita ko, gusto na ba kay witness, Lucio?
1: Wala!
0: Na.
1: Oh, na ay!
0: Kinsa mo din ay gamayong taon.
1: Pre, dali. Pre, ikaw na kakita ni Triang?
0: Pre,
1: sorry si Kapitan Pre.
0: Kap, salamat kayo, papasun, Kap. Ako na si Boy Tutsar. Nakungi, nakadungudog ko sa mga gimangaligasyon na ni Tiriang nga. Nagapanabigin ni siyang yun. Inon siya kasi kinikunan si... Ako, kumpare na ko si Lucio ng awat ng manok.
1: Tinaw na, Kap. Tinaw na yung gingon, Kap. Tinaw na. Kaya pataka na ng istorya na si Tiriang.
0: Motong akong isumbong, Kap, kay... Lai, magod po manabigin.
1: Hoy, pataka na ka ng istorya! Dili ka na tinuwa mo ebidensya sa kuha.
0: Ay.
1: Ayaw mapagminuang din na.
0: O siya yung pataka, nag-isla yun na yung ilong.
1: Kap! Ayaw tuwa na ang duha, Kap. Why, Kap, matuuran na ilang ipang istorya.
0: Ay, mula ka o nagka-on the record, mula ka o
1: nagka-kap. Oy, Kap! Oy, Kap! O siya yung kapitana niya nga?
0: Ako mangguy kapitan.
1: Ay, naman yung kaniya niya. Kasi na ito.
0: Si Boyto Charmantong ni Gawad.
1: Misa po. Pre-pagay. Misa po, mapreya po kung magdagway, Kap. Uy.
0: Ay, ang akong assessment na niya.
1: Kap,
0: si Lucio gyoy makadesisyon kung
1: Kap.
0: Mo pabayad baka o dili tungod sa kauaw.
1: Sa kong kauaw, Kap, kung sa siya kung gusto niya, magpabayad ko. Magpabayad ko kay ang kauaw sa Tibok Barrio.
0: Pila po.
1: Nanon ako nga kawatan o manok.
0: Pila po'y pabayad.
1: Jim. Magpabayad ko. O sinto na smell, mati, unsititititi.
0: Ayaw
2: naman. Og mo tanay tabo maring Erika tiya dari yung og master in the nini. Nag-abot mi sa barangay. Kanga po nung barangay si Doy.
4: Ayaw ka ba?
2: Og human sa pagduki-duki. Kay doon na may mga witness. Napamatunan gud nga na nabi gini kong asawa gina. Patakarag yung tabi akong asawa maring Erika tiya dari yung master. Ni pabayad si Lucio niya human ato na sitel man tulayon kay may gani kay bago pa ko nahalinan og kopras nabayaran ako si Lucio dayon ka discount po ako may si Lucio nga discount po na 20% so na sitel na to siya maring Erika medyo di alma-alma na ni akong asawa wala ula na kay mga nagareklamo wa na naga nagatug barangay nagapapurok mura mi luag-luag sa bako ang pamati og usa ka adlaw ani nag-istorya mi sa kuang asawa sa bahay nga si Triang. Huwag mo ko na yung mga nahitabo.

0: Riang.
1: Eh, pikas lagi. Nasa pikas magugo, wala magugo di pikas kwarto.
0: Vincent. Salamat ko kay Manu tong nag-abot sa barangay.
1: Dire mong duto tinuwa ba pero sige na lang nabayaran naman nimo.
0: Di jud ka mutug ano.
1: Wala, wala lagi ko na hilabot sila. Oy, wala jud ko. Wa ba ko patakang istorya? Okay. Wala ba ko kay ang istorya sila?
0: Kay batikon anak ka. After yang after all.
1: Yes. Wala ka pa day ko karang Vincent
0: tanta. Okay. Kay ngar magsulti sa ta nagpasalamat ko nimo kay wala ka nagtabi-tabi wala na mang reklamo sa purok.
1: Eh, di naman yun natin noon.
0: Wala na reklamo sa Purok Uno 1-A. O sa pikas ng mga purok, wala na yung mga reklamo. Salamat kayo mo tinig.
1: Vincent, di mo ko kamatuo sa ako, Vincent. Wala man yung mga ipang istorya. Wala pa sila yung mga ebidensya.
0: Asa man na yung kamaturon?
1: Kita ka na kay ilis ko. Pero na ko'y basket.
0: Sige.
1: Mag-grocery ko, Vincent. Kaya palitan di ka o ganang crispy pata, magluto ko ganang paa.
0: Pag-uli og sa'yo, ha? Lamig, king. Ano-ano, tiriyang, oy. Agay-agay.
1: Ikaw ba?
0: Nakainom ko.
1: Ilis na, ah. Pag-ilis.
0: Pagdali, ha?
1: Pagligo ba, Vincent? Pagligo. Malakaw na ko.
0: Hindi mo bumbahan, oy.
2: Ayaw naman.
0: Ito, anas, tiriyang. Ay, salamat yung kayo, Lord. Kaya wala naging tayo magreklamo sa kong asawa. Ay, nako. Ito na siya na malingki. Magluto ko nung siya pata. Ay, sige. Ay, nako. Magguan ko na rin. Maligo sa ko kay nag-amutiap. Jiro na ko siya.
2: Ayaw naman.

0: man ako gligo. Mabot sa tiro yung room, binggahangin ako. Ha? Ako gila yung dabu-dabuhan. Ha?
1: Vincent!
0: May taong gamayog tingog. Gaming tao siguro nun. Klaro kayo. Akong Brian, be.
1: Mari, Vincent.
0: Ah, daan ko palagi. Ikaw, gay. Gaming tao. Uy, kung gahak man ka.
1: Dito kung gikan sa merkado ba, madunggan ako matay pre Vincent. Ang imong asawa nga si Tiriang.
0: Unang saman? Unang saman? Nadisgrasya si Tiriang?
1: Wala man disgrasya, oy. Imong asawa nga si Tiriang ba?
0: Ano lagi?
1: Matay bus Vincent, di ko makatuo nga. Gilaglag man kaniya.
0: Sabot mo gilaglag.
1: Gipanabi kanya dito nga gamay ko nung kay kagkargada.
0: Unsa?
2: Mota marik erikat ya dari yang master and writer ini. Pertigin akong haiblara atong tungura, uy! Ganit na lang kay nakainom ko og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mi almang ako ang dugo maring Erikatia Daria og Master. Ipanabi man ko sa kong asawa nga si Tiria nga gamay ko daw kaya ako ang kargada. Uy, nauwa ko, uy! Nawala ko maring Erika kay bisan ng tinuol pero hindi ko ba ako ipanabi kay... Lara man sa mo ang pamilya ba? Mag-iayon biya mi. Pero kahilo gid ako ang asawa nga si Tiriang sa pagpanabi siya ang mga kumari nga. Gamay ko nung kaayaw kong kargada maring Erika. Naulaw dyan kong maayaw maring Erika. Pero, mapasalamatan na lang ko kay ako iyahang gibiktima. Walay mo pabarangay sa iyaha. Walay mo pabayad ba? Ako siya gisulti, hindi ko siya mutugaan sa tinuol maring Erika. Gasulti ko na siya. Iyan pa lang kung ipasangilan nga. Basig doon ako na yung... Basig ko nung nakita ako sa akong tabanido yun, kaya nakabalo na ako mga kumari. Kung ako, ikaw, maring Erika, tiyadari ang master, kung kamo ako, sabi ako nga na kung buhato ni akong asawa, aron nga mga kuan na niyang grabe katabian, palihog tabangi o tambagi ko ninyo, inyong swat magtatampo. Vincent, taga Bunawan.

0: Ayan, so mo ka to, mga marin, nga kaagi, nga tuwa, nga gibasa today.
1: Kuya.
0: Eh, balik ta, mga marin.
1: Ato ang istoryahan ni marin, kay dili lang kay si...
0: Kanino, grabe, jika, oh,
1: yun, dili lang kay si Tiriang lang siguro ni, pero daghan ay tabuan ni.
0: Daghan kayo na din, sa Tibok, Pilipinas,
1: yes.
0: Siya day.
1: Sa la Pilipina, pero daghan mo na din ang lipita.
0: Sa... kuan, daghan po din sa Bisayan.
1: Bisayan, mubalos ka marin, mubalos ka. Ang diya sa la Filipina marin, kabalo ka kung sinaghan diya. Ang gagmay. Gagmay kargada.
0: Mararag ba tiri sa spot nga...
1: Katong... Saan daw? Katong triple A?
0: Katong triple A. A o E?
1: E. Triple E.
0: Ako mga maring ha. Alas 11.36 na nga to ang oras. So syempre kato ato ang live drama. Hatuntok ka nato sa mga igala sa ato ang grabe naman kaayon na ato ang turbo. Uy, kusog ba na kaayon na dyan
1: yes,
0: sa sigaboy?
1: Pati hurus-hurus-hurut na magiging sa maring. Hurut-hurut.
0: Nangutaan na dyan ko dito ang kusog po ninyo ang turbo. Ay, hashtag kusog ka.
1: Okay, kaya pagpangutaan na nimo, ingo man siya nga hurot na.
0: Kana mga mananagat na kusog kayo mabugsay, kaya nakaturbo marin.
1: Ay, basi dito na sila mutirara. Pati ang pating marin, tirdahan marin.
0: Basinsan. Ay! Dili kayo pag uli na paspas ka ayaw mo kuha sa mga tulingan, mga talakito.
1: Yan.
0: Mga isa sa bato. Okay, kapoy
1: mo ginamarin.
0: Kapoy.
1: Oo.
0: Yan pag uli daw, mapaka-discarga ni tirada na sap.
1: Oy, matirada sap. Oo. Oh. Ingo nana na kalaksit yun maring.
0: So, papalayan naman sa painom sa turbo, ha?
1: Yes. Ang
0: turbo. Bisan gagbay ng mga parmasya, naagoy turbo, mga maring.
1: Yes.
0: Doon niya, honghongi ang tindira nga, ma'am, naagoy turbo.
1: Kung tapulan po kang, naman tayo online, kung naka-app diha nga ng Shopee or Lazada, o pag-order na sa online. Ingon ana siya, ingon ana gud kan katingog niya maring.
0: Gani si Tio Sidoy magturbo sab da siya.
1: Si Tio Sidoy?
0: Niya,
1: ay mo na yung maintenance.
0: Ang kuan sa naghusay sa ila ha?
1: Oo. Amo magrada pa kito maring kay wa. Ay mo na kahit pa kayo to.
0: So dapat gid mga maring ha, ang imong bana kanang kung nakabaw mo sa mga pamaagi di aron nga malipay ka. Isulti sa imong bana nga kanang darling. Turbo hi ko bi.
1: Di ba?
0: Ari pud nga makabaw pa siya. Ay ari turbo di ay.
1: Naglipok siguro siya, maring. Naglipok siya.
0: Masa'y kalibgan niya?
1: Ang turbo. Kaya ikalasobar niya o himo na yung stand.
0: Basig yan, isoksok sa bangang siya ngipon. Ayaw, ha?
1: Ayaw. Tumaron yun nga ang turbo.
0: Tumara ang kapsula.
1: Yes.
0: Kwaisa po
1: ka na. Usa mo mga gala, maglaming-labing, magdugsing-dugsing sa imo ang partner. 30 minutos, inuma-usa ang turbo.

0: Sakto siya mga maring. Ayan, turbo doon sa angkap niya makan. Glavuas ka nga siguro mo pagahin gina sa inyo mga hinagiban. Yes. Kaya ito, malikan kining kagi ni Vincent.
1: O ni Tiriang.
0: Tiriang.
1: Ah, basta-basta si Tiriang.
0: Abli lang ato ang linya.
1: Ay pati inyahang mana, iya namang gitirahan.
0: Abli na maring ato ang linya sa 0966306569569.
1: Yes. O sa ito ang mga naminaw diri sa
0: pages.
1: Pages? O kanang... i-comment ang inyo ang mga tambag diha.
0: Samtang nga pala yun ta. Ato naliliyo ng uban nato nga mga pages, mga maring.
1: Yes, liliyo na maring.
0: Basig,
1: kay basig dari ha ang mga daghan kay mga nag-komentaryo.
0: Daghay mga greetings ito ha.
1: Yes.
0: Anyway, kadalit lang kaayo mga maring ha. Kay ako, kay hilig jugubi ako mulili maring. Ayan niya, aya aba. Jadi asabta ka ron sa uban pa nato nga mga pages. Gikan ni Ria, anak siya nga, ay si Wilma Joaquin na dito ah.
1: Ano siya man ah?
0: Anak siya nga, nahimuot ko ninyo ba? Huwag tanaw sa inyo ang naong abang.
1: Why? Lain na ni Wilma, yung anong naong manggod?
0: Diri sa XFM General Santos City, 95.9 XFM General Santos City. Maayong ba, buntag yung hurot ha?
1: Yes. Ang sa diri po, naingon pa si Jojo, si Idro ah. Anak siya nga, lingaw man daigi hapon mo, may sagduha lang mo.
0: Uy?
1: Oo. Waka kabalo masking si Maring Erica lang isa malingaw ya pero
0: siya. Doon na may plano nga din na pabalik ko isa.
1: Pasal si Maring Erica ug siya lang isa, oy. Waka kabalo.
0: Ayo
1: ana. Magsuno na siya.
0: Imo ni kong gi.
1: Ma-enjoy gina siya.
0: Magkinamot ana Maring ana.
1: Ah, hilig. Hilig di ka na Maring.
0: Ikaw may resultino nga
1: Maring. Wala mo kukuha ningon na Maring. Ikaw na may ningon na Maring. Nandi kinulaan Maring.
0: Order po ko sa Shopee.
1: Maring, duha ang maring katong extra large.
0: Ay, mo aba, excel din iba.
1: Wala nga.
0: Sana o.
1: Isa pa naman para mo ta. Extension maring ba?
0: So, di ataroon, ato ano nang himay-himay yun, maring.
1: Yes, kay burag wala natin oras siguro.
0: Burag wala natin oras, doon na patay oras, pwede naman ni atong agon.
1: Masig makasokan ito ni Buddy yan eh.
0: Sir Buddy.
1: Yes. Masig yata, masipaan sa Airy.
0: Masig, sa mga gusto diyan mo tawag sa ito ang tambag. Ala, tambag na mo niya kay abi ako nang giablihan ito ang linya. Ako, sabi yan.
1: Tambag na, sa tanan mo, tambag
0: nila. Abihan sila ito ang linya. Abri na.
1: Lahat na nagtingog yung mukhang linya, Maring. Wala mo, portahan maghihapon to.
0: Hinga niya, magini ako ang linya, ano?
1: Kagulkol, Maring. Matanawa, Maring. Masig na mahulog si babaw.
0: Ay, basig na ay mabuak diri, Maring.
1: Tanawa lang din, halat kikibot. Pangandam mo ito sa kawatan, Maring. Kaya kung musulod ang kawatan, Maring. Mahulog to nga, butilya. Maigo ito sa agtang.
0: Maraga na ang batik, Maring. Mabatik.
1: Hinga na naman ang ilanan.
0: Mayang pagpamati daw sa mga taga public market din sa mga tagom,
1: yes.
0: Sa mga pagsakan area, sa mga taga karnihan, sa mga gulayan, sa itlogan, sa uyapan, delikado pa din magtapa
1: ng itlog. Pagpaminaw po dire di ay sa Panabo City, dire sa Barangay Salvacion, dire sa may Bandulon Napita.
0: Mga taga Grido.
1: Yes, taga Kaganguhan.
0: Sa mga taga Siwon.
1: Yes, o dire bisan pa dire po sa Southern Davao, ang daghang naminaw.
0: And also hi to Scott Pet.
1: Yeah. You talk English?
0: Maybe.
1: Pamatod eh.
0: Good morning.
1: Pamatod niya kung wala kami English niya, Maring.
0: Good morning kang Ruby o kang Scott Pet.
1: Yeah.
0: Oga, congrats sa inyohang Miss Taysong Juan. Yeah.
1: Congrats sa iyo. Congratulations for your vote, baby.
0: Nanagutay pagumangkol nga Miss Tiso.
1: Yes. Meron ka lahian na naman, Maring. Na naman yung lahi. Kalahi na mo.
0: Eh, may liwat. Mag-yapon na sa ako.
1: Ano sa mga yung lahi, Maring?
0: Australiano.
1: Australiano.
0: Hindi ako. Kayo ko. Abay ako na. Durox ba ako?
1: Ano sa mga Durox?
0: Durox. Good.
1: Parang Endurox?
0: Kanang hilid kayo o ganang kuan.
1: Ay! Kasi ang gawa sa Maring, baro katong suga, Maring, ang dagagay color.
0: Ayun, ano, Maring.
1: Ano na daka color mo nang daka na nakatilaw.
0: Allah. Ako na nakatilaw.
1: Ay sige pataka.
0: Kabaw lagi ka Maring.
1: Kasi may ko na pagka napataka ako dili ko parang nitiriyang.
0: O ayaw pag ana Maring may pabarangay jud ka.
1: Ay.
0: Kahadlo ka may pabarangay ipalungsod ka.
1: Kahadlo ka na oi.
0: So diri ata karon, ti adari duno gi dili na siya kuan dili na sa nahitabo sa usa ka lugar lang. Dili daghan jud kay nahitabo.
1: Dili lang kay sa Pilipinas na.
0: Dili lang kay sa Bisayan.
1: Ako kabalog sa tibuok pa rin ka. Del Norte, Davao del Norte.
0: Davao sa lugar ni Master, basi na po dito asab.
1: Ana, sa Mintal. Na.
0: Sa Mintal?
1: Oh, yes, padulong, padulong na na dito sa ka, padulong na na sa Kalinan. Ah, daghan ko na diha.
0: Abot na ka diri sa kon, dapat buhay mga Marites diri sa Bayugan, sa San Francisco.
1: Sa Bayugan? Ano na sa mo tadre sa Mati City? Daghan mo na kayo si Da.
0: Mga Marites.
1: Yes.
0: Abot na ka diri sa Jensen, dili pa man konfirmado.
1: Pero sa iyo pa lang pag-istorya niya. Ang kanan lang daang teknisyan niya, wapay siguro.
0: Kasi may tech niya siya?
1: Si Ray.
0: Si Ray o si Ray?
1: Si Ray.
0: Si Ray. Abot na ka diri sa Bukidon, comment mo diri mga basid mo na mga Marites di ha?
1: Daan mo yung Marites di ay.
0: Daan po di ay?
1: Oo.
0: Kasi man siya?
1: Si Zalo.
0: Si Junalo, kasi ako kay Gargada.
1: Oo, ay kapensa, kaya mo istorya po na.
0: Uy, kana si Junalo.
1: Ayaw niya ipakita ang inuha marin.
0: Kana si Marin, dako daw kana si Junalo, dako daw kana si Gargada, uy.
1: Mau gani na marin, kana siya. Kuan po na siya, kana mo istorya doon.
0: Kuan ko daw
1: siya marin. Kung mandungan ganyan ihi,
0: mo gani.
1: Tanawa na ihang mata kaya anak, makita ang kamarin, ihan na ng istorya sa pikas
0: marin. Kana si Junalo marin, makuan ko daw yung banga boxer, malo street ko daw. Wala?
1: Ayan na kadako.
0: Kaya mo, mukawas mong gitong kuay.
1: Maninkaman, muana
0: gyan. Muana, maraga.
1: Yawa, murag mo lang ngoy marin.
0: Maraga tong kasili nga nag-viral ganyan. Dako kay kargadan si Junalo
1: eh. Ginapakaon, Trementi, kang dangog-dangog pa kayo.
0: Oh, dangog, juga ng kargadan ni Junalo.
1: Sana all kasili.
0: Adakot ko ang, dili, doon naman ko ikuan marin. Ang kanang pagpanabi ba, kanang kuan ginasya.
1: Dapat siya kanang ugi panabi, matinood, dili kay...
0: Kung sa media pa mga marin, kung makasagap o mga balita, ibalita pa na siya, pero dapat dokumentado siya. O niya tinuod siya, doon na siya mga screenshot, doon
1: yes.
0: Mga voice clip.
1: Na siya ipakita nga ka ng ebidensya.
0: Doon yung mga resource person.
1: Yes. Yung nana, dapat para
0: kung... Mga Marites nga, ang media Marites mo na marilis. Kung lang, kanang legit lang ang mga Marites. Kaya kung sa ito ang mga naibawaan, ibalita ba yan na ito na?
1: Ikaw pa rin.
0: Ay, dili po eh. Pero kanang kuan, kanang...
1: Naka kay Ila.
0: Naka po eh kay Ila Maring.
1: Oh. Kasi naman sila.
0: Taga Bisayan.
1: Naka po kay Ila Maring.
0: Asa na pihit?
1: Taga La Pilipina.
0: Speaking of La Pilipina, maayo dahil papamati dyan sa mga taga San Isidro. Kang Ma'am Kuan, katong... Nagay mga... mga airgun diha mga
1: kay Jay
0: kang Ma'am Jay
1: kay Jay Pat
0: Jay Pat
1: kamalo ko nga naminaw ano si Jay Pat.
0: Hi, Ma'am Jay
1: pautang ka ba diya pusil ma'am kana ako'y pusilon ako'y pusilon ka ng chismoso
0: ma'am pautang ako'y dibumba ma'am
1: yes kato ako ang rat kato ko suburat rat
0: si Ray Alinton Marites na ingat pa si Milma Joaquin awa
1: dili naman na kailangan ng istoryahon
0: gitiraan si Maring Ray
1: Ray, yung pala pedya, Ray. Comment niya, Ray.
0: Si Wilma, kay Gasulti, ano, diligid kami, ha?
1: Wala kami, mauna namin daan. Wala kami, wala kami kabaloan na.
0: Listen po na yung mga, ano, mga, ganit marin, naghanap kayo mga nakulong, ano, mapriso mong kaana, kanang panabi ka.
1: Uy, mapriso na yung marin. Uso may kaso, ano, marin?
0: Kanang illegal tabi.
1: Kahadlok ba, ano, di ay?
0: Labi pa ka ng kung online, kasuan ka na ka ng...
1: Kuyaw din na si Tiria?
0: Kung online, kasuan ka ng online scam.
1: Ayaw maring kayo. Makinam nung ko ni Martin Collins.
0: Ah, gano'n.
1: Malagot ko ni Martin, oy.
0: Putlag na ba dito? Ay, nako.
1: Ay, may stress ko na maring. Ano yung istorya na maring?
0: Ikaw siguro tambag ka niya. Ikaw may kapalik ka niya mo tambag ka ganina.
1: Wala ko ringon. Ikaw ringon maring.
0: Ayaw na ko yung mga screenshot nyo rin.
1: Tambangin na naman rin, kapag mahuman na naman rin.
0: So, ito na yung tambangan ni si... kuhan, si Wilma?
1: Dili! Si Tiriang.
0: Si Tiriang, di ay. Maring Tiriang, kung ikaw manamati ka karon, siyempre, kaya kapadama ka suwat, kaya kapamati, di ka karon mga urasa. Ang among ikasulti diyan sa imo, ha? Nga, undangin niya na siya. Kaya sa barangay level na nakabayad na gani ka na provisyo imong bana na nakamulta nagapabayad sa kauaw ni si imong giingon nga si Lucio kay panabit imong nga nakawat og manok ayo na hulata nga maabot pa sa punto nga kuan ka kanang maabot na gud sa kasa korte o di ba ka pakasakahan ka og kaso o di ba ka na petisyonan ka sa imong barangay nga pahuaon ka pwede ba yan siya ay napaabot ang petisyonan ka sa inyo mga silingan nga pawaon ka sa yung barangay kaya patakara ka ba nabi. O sa bahin sab ni Kuan kay si Siaman kay si Vincent Mangyud Kuan. Si Vincent Mangyud ang Kuan kanang banaan eh. So Vincent, alin na lang siguro Vincent kanang kuan na lang ganoon si mong asawa kanang may mayi lang gid ba? Kanya, kung di siya mga kuaga, may sa paa.
2: Ayaw di ma.
1: Ah, basahan, Maring. Basahan na nag-comment yan, Maring. Basahan, Maring.
0: Ay, sana si Will, Maring, na dibalik naman inyong drama. Magmuray ganing panit, no? Alangan kay kong kung parehas o kaagi, amag yan po na basahon, uy.
1: Oh, lahat mga kayo. Oh, wala nga mag, sila, kang kuwan mo kuning kasulat, kang Vincent.
0: Abi palang unfair kung naigapadalaw niya, dinin yung basahon.
1: Ano sa buwan magkamasuko, Nancy? Ingna si Vincent nga, mawag mo po na yung kaagi.
0: Ano na, nag-text din si Vincent, ayun si Vincent ka, exciting.
1: Ah, di ha?
0: Ha, Mel, mawakin na siya nga, ninduta mo, tambag, uy.
1: Dahil tambag, tambag dito, Mare.
0: Di ba ito, tambag,
1: uy. Ano ito, istorya raman to.
0: Parang tamay, manggunto ako. So, ayun na lang siguro, Vincent, kung digid mo kuha ng imong asawa, biyaya siguro ng imong asawa, uy. Biyaya na kayo.
1: Ay, ilisin na lang mag-uha. Kanang dili ka ba lumang istorya? Or pwede pa amang, para wala kayo problema.
0: Ito siguro ka sa La Pilipina, ka nagagwapa. Sa San Isidro.
1: Ayaw dito kay Gagmay.
0: O, dagko, sa San Isidro, dahi. Diya si, nadiya si, napuyo si Eldrin de Guinion.
1: Ah! Ade, dili na basta-basta diha ang lugar. Nakakawatan.
0: Oy, nadakpan naman.
1: Ay, nadakpan na ito?
0: Nadakpan na kay...
1: Ano man? Nadakpan man siya, Maring.
0: Nadakpan sa CCTV. Pero salamat kaayo, Sir Vincent, sa papadangat sa imo.
1: Yes, salamat. Agin. Salamat sa imong sulat, maski pag nagbalik-balik daw yung ni Nancy.
0: Unta po hon nga, kuan ka na makakuha kapag dulunan, o usab nga, unta makuan ma... Mamasmasa na ang mga kayong asawa nga, hindi na gina sa magpanabik eh. Bawal gina siya, nagana gina nga priso, ano ay.
1: Yes, ayun. Ina gina mo, imo gina hadlokon, priminte, para dili na lang mausap.
0: Gani si Maring Wilma, huwag mo po na yung itrada niya.
1: Kasi si Nancy, ina na po.
0: O si Jojo Isidoro, Isidoro, mausap na yung mga itrada, sige po.
1: Ina na ako na sila.
0: Wala pa ikang oras, mga Maring, oy mo... Moko alam mo skirt na namin diya kay musunod pa mga musika nga para diya kaninyo. Ako dela man ni si Maring Inde Erica hantud Lunes pohon. Kita magkaoban ako dili ko mister sa di pugo guapa ayo di makomisan tugo kay mangunang silingan. Bye bye.
1: Kinahanglan niya po niyo iyan sa kanunang panamang si Tia Daria.
0: Daghang salamat og
1: thank you for watching.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa una dako ang ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
12: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
11: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Hangat kat trupa. Exciting.
1: Immune System Intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
0: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, atid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
2: Marinsa, susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
0: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys. Sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
2: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Discaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
0: Santigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
2: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
2: Sa balitang showbiz, Beanie Aya, mariing pinabulaana na ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
0: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ngayon ang Biyernes, June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin, mga katropa, ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Report. Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas pabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pagkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng lagis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribado sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 ng nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umunoy bagman ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong secretariat, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, katropa, inihayag po ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block na pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ng komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagot ang lahat ng mga napangalanang personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
4: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na yon. Pero from a probative, legal, and authoritative point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate Presidenta at Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian DePaz na XFM Mega Manila.
5: Igriit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa naganap na pagdinig

0: on record. Dahil dito, iimbitahan umano sa Lunes, June 8, ang mga testigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at may isalang sa opisyal na pagdinig. Ayon pa sa senador, 6 sa mga nagsumite ng magkakahiwalay na affidavit ang planong ipaharap ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo dahil kailangan umanong masusing busisiin at beripikahin ang nilalaman ng kanilang mga salaysay. Kasabay nito, pinabulaanan ni Pangilinan ang mga akusasyong umano'y hindi interesado ang komite na alamin ang katotohanan. Hindi sila isa ko si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsampa ang Department of Justice na

mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso umanong na ang pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ng pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.

attending position ng PNP General Evaluation habang mananatili si Bunuan sa ilalim po ng mahigpit na pagbabantay ng PNP CIDG. Inatasan din ang pambansang pulisya na magsumite ng bi-weekly medical

0: Ating panggigipit ng grupo ni na Senator Win Gatchalian na pinananawagan siyang bumabana sa pwesto para matapos ang kaguluhan at hidwaan sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag na Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na siya ang tatala laban kay Vice o mayorya upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyang pamunuan. Habang basihan naman ng grupo ni Gatchalian

0: Pilipinas. Ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Isang mambabatas mula sa Negros Occidental sa mga bayan na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, desmayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado. Ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Zaldico na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM.
3: Samantala, sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 82 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4. Kinilala ang biktima na si Nemesio Benemerito Librona, isang magsasaka at residente ng Pulok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Librona, 43 anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Pulok G sa nasabing barangay. Batay sa imbestigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karasan. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agaran nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Saltone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ng paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capabilities ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinaunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel Angquan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondihar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
3: At hepe ng PNP Cagayan City, Isabela, nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.

0: nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabaruan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng PFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawani ng PFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Hinatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Segway na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap na ng isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang kanlura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther. Namataan sa 220 kilometers, kanluran po na Itbayat, Batanes. Abang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
3: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
2: Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan na diniklara na ng PAGASA matapos may talay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din, sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
3: Samantala, sumikat ang araw kanina alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang ikasampung sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
1: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang Malaysia sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismang viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano. Kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
1: Balitang Sports.
2: Atin po sa atin ang Balitang Sports Premium D3. Katropa, naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy. Para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayong Friday, June 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
4: Food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika. Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ulit ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasahan niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? Isa na naman pong usapang may kinalaman sa ating kalusugan, ang ating pagsasamahan sa mga orasong ito. Kaya patuloy po tayong makinig at matuto sa mga sikreto solusyon sa atin pong kalusugan.
0: Ayan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline number 0969-6096545. Kung hindi po gayon ka masela na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. At sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, ha? Sino po ba hindi nakasubok ng atin pong mga dekalidad na mga suplemento at ng atin pong mga nagsasarapan at napaka-healthy na mga coffees, ha? Maibili po yan sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa South Star Drug. At ganoon na rin po sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Para makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, sa buong bansa na meron ho tayong mga branches. At makaka-avail ho kayo ng special discount, lalo na po kung kayo ay senior citizen o kung kayo ho ay kumukonsulta ho doon sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung marami na po tayo mga tinitiis na problema sa ating pong kalusugan, matagal nang nararamdaman, kumbaga paulit-ulit at palaging gumagastos. E sa Yes to Health, meron po tayong option ng wellness kasi ang wellness, ang target po nito ay matulungan tayo sa ating pong mga sakit kung paano ho tayo gagaling ng mas mabilis. Ano? At meron tayong mga program na pwedeng makatulong po na angkop sa inyong personal na pangangailangan katulad ho ng cleansing and detoxification. Isang programa na tutulong sa katawan natin para maibsan yung patuloy na pagtaas ng mga accumulated toxin sa ating sistema. At kung kayo naman ay nagkukulang sa mga tamang sustansya, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, yung ating acupuncture, mugok buyang, isang Korean therapy na ginagamit natin for a specific purpose, ano, kung kailangan ho ito ng pasyente. At ganoon din ang terahertz, isang pamamaraan na gumagamit ng isang maliit na machine, ano, to energize the body. And of course, meron tayong terahertz therapy, isang uri ho ng device na nagbibigay sa atin ng tinatawag na terahertz na nakatutulong sa ating cellular development. Ganon din, ang ating hilotugpungan, ang ating Natutrad

0: therapy para sa atin ng mga kababayan na may problema sa kanilang mga kalamnan, litid at kasukasuan.
1: Oy, mga kababayan natin na halos hindi na makakilos ng maayos. Hindi na magalaw ng maayos. Pag gumalaw, Dok, parang robot na.
0: Oo, kasi minsan hindi lang sustansya yung kailangan. Kailangan din ng touch, di ba? Lalo na kung may mga previous injury tayo or mga kondisyon ng kalamnan na nangangailangan na talaga ng therapy.
1: Ipa-natural therapy yan, ha? Sa mga clinic natin, available lahat ng mga services na nabanggit po, mga katropa, mga kaibigan. Kaya kung nag-inais po kayo na masubukan ang mga services po na ito ng Yester Health to Wellness Clinic.

0: makatranslate mo ito is over a million Filipinos na may kondisyon na pwede katarata, glaucoma, at mga uncorrected
1: worse.
0: Datos, 1.1 million Pilipino ang may katarata at kadalasan yung lente ng mata nila nagkakaproblema, nagpapahina sa paningin according yan sa Philippine National Blindness Survey as reported ng ating Department of Health. Napakarami ho, like nasa almost 400,000 ang mayroong mga uncorrected refractive error. Sila may mga problema sa grado ng mata, no? Na hindi naaayos. At mayroong mga kaso katulad ng nasa approximately 300,000 na bubuhay na may glaucoma.
2: Mm-hmm.
0: Alam mo, glaucoma is number one yan na cause of blindness eh. At nasa humigit kumulang 200,000 ang nadala na mayroong maculopathy or diabetic retinopathy na nakakaapekto sa retina ng ating mga mata natin. And shockingly, higit sa 4 na milyong Pilipino ang undiagnosed. According sa estimate, ano? Ibig sabihin, hindi sila nagpapa-check up.
2: Uh-huh.
0: Or kung magpa-check up pan sila, paminsan-minsan, kaya lumalala ang problema sa ating mga mata.
2: Yeah.
0: So, yun yung sitwasyon sa ating bansa pagdating sa kalusugan ng ating mga mata.
2: Dito sa Pilipinas, Doc, anong mga problema ang kadalasan nakikita pagka nagpapa-check sila? Yung mga kababayan natin, ano yung usually problema sa mata ang na-find out?
0: Karamihan, based sa datos, ano, yung katarata.
2: Mm-hmm.
0: Yung katarata kasi parang yung lente ng mata mo nagkakaroon ng parang cloudy deposit.
2: Uh-huh.
0: Parang grayish white na deposit, ano, na ito ay nagpapalabo ng paningin.
2: Mm-hmm.
0: At ang pinaka-worst nun, mabubulag ka talaga pag completely na ano ng katarak yung mata mo.
2: Na-cover niya.
0: Oh, most commonly, ito ay lumilitaw as we age.
2: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, ito ay kaakibat na rin ng pagtanda ng tao. Pero pwede rin dahilan sa mga injuries, you know, long-term ultraviolet exposures. Kaya yung mga farmer, kadalasan, sila yung tinatamaan ng katarak, yung mga exposed sa mga init.
2: Init, oh.
0: Yan. At ganun din yung mga naninigarilyo. Kasi yung smoking pala, yung pagtama ng usok sa mata natin can cause katarak. At yung mga tao may mga health problems katulad ng diabetes. Yan. Yung mga common causes ng katarata, yung pagtanda ng tao, kaakibat yan, yung diabetes, UV radiation mula sa sikat ng araw, sa paninigarilyo. So yun yung karaniwan. Ano? Isa pa yung refractive errors na tinatawag, yung sa grado ng ating mga mata.
2: Uh-huh.
0: Oh, yung iba, nagkakaroon ng nearsightedness, they call this myopia. Farsightedness o hyperopia, ito yung mga kondisyon ng mata na minsan napapahirap din sa mga tao. Kasi pag ikaw eh farsighted, mahirapan kang magbasa kung hindi mo ilalayo yung ano mo. Meron akong kaibigan, nearsighted, talagang halos nakadikit na sa
2: mukha niya.
0: Alam mo ba yung common cause?

0: ng nearsightedness, mm-hmm. yung paglaro ng mobile games. May mga nakikita ko na pag nakatutok na talagang ganun, no? So, nasisira yung focus ng mata natin. Mm-hmm. Oh, yung common cause daw nito, genetics, o kaya naman yung eye structure differences, mm-hmm. saka matagal na pagbabad sa mga radiation, mm-hmm. no? Katulad ng screen, ano. So, yung mga yun ay isang problema na nakikita sa bansa natin. Another thing is yung glaucoma.
1: Mm-hmm.
0: Etong glaucoma, ang tawag dito nga is silent thief of the night, of sight, I think. Naririnig niyo na, silent thief of sight, na ito po ay isang grupo ng eye condition na nadadamage yung optic nerve. E, ang optic nerve ay napaka-importante niya sa pag-interpret ng signal na nanggagaling sa mata para malaman mo kung ano yung tinitingnan mo, yung vision, no? At ang isa sa pinakang dahilan ng development ng glaucoma ay yung pagtaas ng eye pressure. 'Di ba may mga high blood,
1: mm-hmm.
0: So yung tinatawag na high intraocular pressure, kasi ang normal intraocular pressure, ang average niyan from 10 to 21 mmHg or mm-hmm. millimeter of mercury. So kung tinitingnan yung pressure ng mata mo, dapat yun yung normal na makikita nila. Pero kapag susobre sa 21 mmHg, kinoconsider nila ito na hypertensive yung pressure sa ating pong mga mata. So, nagkakaproblema yung pressure sa mata that causes problem na pwedeng makabulag sa atin in the future. Kaya kung meron tayong hypertension, may diabetes, yan. Merong malaking
1: impact yan.
0: Possibility na magdidevelop tayo ng high pressure sa mata na pwedeng maging dahilan ng glaucoma. No?
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga diabetic, yung mga may genetic predisposition, uh-huh. yung mga magulang nyo, may mga ganong kondisyon, or relatives ninyo, and nandun ka na sa edad na masasabi nating nasa aging population ka na, ay kinakailangan mag-ingat. Kasi ang glaucoma, pwedeng painless, walang pain. Gradual yung development.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi napapansin ng mga taong tinatamaan ito until malala na siya.
1: Yung mga na-stroke, doc, yun din yung kadalasan na inaano nila, nalareklamo nila yung paglabo ng paningin nila.
0: O, kasi nga, yung pag na-stroke ka, ibig sabihin, kaya ka nga na-stroke kasi may meron nga mataas na presyon na pwedeng dahilan kung bakit I think pumuputok yung ugat sa ulo or nagbablock.
1: Hmm.
0: So, ganun din, it happens in the eye kasi alam mo mata natin, ang liit ng mga blood
1: pilo,
0: vessels.
1: Pilo-pilo yan.
0: So, kung ikaw may diabetes, isa yan sa posibleng tamaan. No?
1: Uh-huh.
0: Yung isa naman, common din ito sa Pilipinas, yung diabetic retinopathy.
1: Uh-huh.
0: At saka yung maculopathy.
1: Yeah.
0: So, ano ba to? Ito ho yung kondisyon kung saan naapektuhan ho yung retina, especially kung may diabetes po tayo.
1: Uh-huh.
0: Kasi pag mataas yung blood sugar natin, nadadamage ho yung mga blood vessel o daluyan ng dugo dun sa mismong retina. Nagkakos ng leakage at pamamaga or pagdurugo na pwedeng makaapekto sa paningin. Kaya minsan may makikita ang may mga bloodshot eyes.
1: Tama daw ko.
0: Diba? Na yung mata nila pulang-pula.
1: Mm-hmm.
0: Because there are hemorrhage or pagputok ng mga blood vessel because of high pressure.
1: Uh-huh.
0: Yan, commonly because of hypertension and diabetes. Na ang pangunahing cause ng retinopathy is yung uncontrolled blood sugar level. O, kaya isa ito sa pangunahing complication kasi ng diabetes, yung diabetic retinopathy, ano?
1: Oo.
0: Na madalas makikita mo sa mga Pilipino. Isa rin common na ano, na hindi naman masyadong delikado, hindi naman masyadong dahilan ng pagkabulag, mm-hmm. pero yung discomfort.
1: Oo.
0: Ito yung pagkakaroon ng dry eyes o pwedeng allergic conjunctivitis,
1: mm-hmm.
0: okay? Na ang nangyayari kulang ka sa luha, kulang sa fluid yung mata mo. Mm. Kaya di ba may mga prescription
1: kulang
0: na
1: lubricant.
0: Mga artificial na tears, mga eye drops, di ba? So, yung allergic conjunctivitis naman, ito naman yung may kinalaman naman sa immune response sa ating mga mata. Ano? So, ang dahilan daw nito, kaya meron nito eh.
1: Mm-hmm.
0: Long screen time.
1: Nako.
0: Pwedeng air pollution. Mm-hmm. Okay? At saka mga allergens.
1: Yeah.
0: Kaya minsan kapag panahon ng summer, di ba, makikita mo marami nagkakasore eyes.
1: Oo.
0: O, tapos yung ang mata talagang laging irritated, namumula because kulang sa lubrication o dryness ang nangyayari sa mata. So yun yung mga common. Marami pang problema sa mata pero itong binanggit ko, ito yung kadalasang makikita natin sa mga Pilipino na nagiging problema sa kanilang pong mga mata.
1: Mm-hmm. Okay lang pa rin natin talaga natin, Doc. Alamin, ano?
0: Mm-hmm.
1: O alam natin ang mga kondisyon na ito na nakaka-apekto ha, sa ating pong mga mata. para magawa natin yung mga advices sa pag-iingat, ano? At yung mga gamutan para maiwasan ng mas maralang kondisyon ng atin pong eyesight. Tulad mong nabanggit mo, Doc, mayroong mga kondisyon sa mata natin na gradual. Hindi mo hindi biglaan, ano? Mm-hmm. At ma-ano ka na lang, ma-notice mo na lang pagka medyo malubha na.
0: Oo.
1: Ano yung condition ng mata po natin. So, mahalaga talaga na meron tayong mga precautions na ginagawa. At higit sa lahat, Doc, yung pangangalaga talaga sa mga.
0: Pangangalaga as well as check-up.
1: Yeah.
0: Kung may napapansin na kayong kahit na konting mga, parang sa tingin natin hindi normal sa mata, eh magpa-check-up na sa isang eksperto sa mata. Mm-hmm. Eh dami natin mga ophthalmologists, ano. Kasi pag makita mo yung problema sa mata mo, magagawa ka ng magandang plano para maiwasan ang tuluyang pagkasira at pagkabulag ng mata.
1: Lalo na po mga katrawa, mga kaibigan, kung alam niyo naman... X-X-F-M.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna imponto na sa kahapunan, mga katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunari ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, kung hapon na ang atong ginapangita, kape nga makapainit sa atong lawas. Aside from that, we need to look for the right coffee. Coffee nga makahataw o kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Katropa, ang Santone Plus Coffee Mix. Na soya powder ug malunggay tulok ka content niini usagol niini nga lain-laing benepisyo ang inyong makuha. Well, make sure to choose the right partner, ha. Daghang coffee nga naa sa market karon, but we're not sure kung makahatag kini og kahimsog sa atong panglawas. Well, that's the reason why you have to be very picky. Make sure na you choose the right one na makahatag og kahimsog, and of course to satisfy your coffee cravings, katropa. Sa mga katropa nato din, ha, nga nagapangita og saktong kape. Well, ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Kay tungod aduna siya soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, and of course sa mga lactose free mga kapras na to mga dili pwede sa mga milk, no. Good source of omega 3 fatty acids, source of antioxidants, high in phytoestrogens, mga katropa. Para lang na sa soya nga part niya, ha. Ninyo unsay makatabang sa malunggay o mangustin, katropa. Santone Plus Coffee Mix, kini nga produkto mapalit sa atong butika nationwide sa ato ang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon. Open daily except Saturday. Nagapahigayon po ta og free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. And one thing, available po ta online sa mga katropa nato nga naa sa laing dapit, dili lang diri sa Visayas, apa naa sa Mindanao ug Luzon. Pwede ninyong orderon kung gusto mong door-to-door na ang inyong produkto sa atong Shopee ug TikTok, katropa. Sa Shopee, aduna tay Yes to Health 2011. Aduna po tay Yes to Health Cebu.ph para sa TikTok. So again, Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako giningon kay kunin.
3: Promise?
0: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: You like crazy.
0: Kasakit.
6: Diba, i-give up lamang ka, di ba? Kasakit na siya.
0: Adlaw, adlaw mo pa. Ila kanimo o mupakatawa.
7: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
9: Moritz!
10: Unya, karon. Pahilag.

0: 18 in the afternoon, and that was Simply Red. If you don't know me by now, well, I guess you don't know me ever. Maganda hapon, Visayas, Mindanao. Kasama na rin ang Luzon. Ayan naman po, tayo naman po uling magsama-sama. Of course. Hanggang alas 3 ng hapon. Sa programang X-Rated Katropa. Ayan, X-Rated daw. Uy, ano yan? Prepare na, kaya baka kayo ang maputukan. Iwas-iwas, kaya basig kami maputukan. Hello, hello, hello po! Ang sana po kaya ito ang hisgutan karong hapuna? Actually, excited po. Excited po sa ito ang X-rated drama sa Adlong Friday, Viernes. Viernes, katropa. Dali, ano man sa ano, oy. Ang bilis, ang sobrang bilis. Sobrang bilis na mas pamawala ang kuhain. Feeling na ko, ay, no, oy. Anyway, kung usa ka paspas ang adlaw ron, pero mas paspas siya nga nakalimot ni mo. Yes po, good afternoon sa mga viewers na ito nga nagulat sa itong X-rated drama today. I know for sure you've been waiting for kung saan na po ka nga itong topic for today. Of course, hisgutana na po ni sa kasakit kay Lipay Og. Of course. Kalami, dili gina pwede mawala kay daghan ta problema, dapat magsagol na siya. Ay, ano ba ang pantay dili ha? Dili ta pwede kung ay dili ta pwede ring asay, dapat katupod ng asay. Ay, kaya ba si ma brother tang tanan? Hello, Ma'am Nin Padalusa. Hello po sa mga katropa natin all the way from Davao. Davao Katropa Digital. Hello po si inyo, Ma'am Pagpaminaw. And ears, ears, ears. What I mean sa ears is yes. Sobraan na. Kaya uwi ba kayo nga pagka-DJ ni? Kaya pa sobraan tanan. Alright, ako sa Lili Andrika Dali. Bia, asa itong bag? Akani? Ah, no. Eto. Ayan. Mali. Randy Bacomo, hello po. All the way from Baca, Palawan. And Randy Santisas. Ayan, puro Randy po sila. Hello po sa inyo, ada sa Palawan. May Pagpaminaw. Actually, natay Palawan XFM. Shoutout sa taga-Tago. And of course, sa mga taga-Davao de Oro, taga-Samal Island. Sa inyo, hadya. Happy listening. And sana happy kayo. Sana mabuti ang inyong lagay. Gusto ko lang masiguro na nasa mabuti kayong kalagayan. Wala na akong ibang hihilingin at hihilingin pa kundi kayo ay maging masaya sa araw na Biyernes na po ito. Alam ko po, sober natin Tagalog. I know nga, daghan kita giagian karon na labi na kaya itong gobyerno, gubot ka ayon, na nagpait pagin ang Pilipinas, ang katawang Pilipino, apan sige lang. Ato lang i-balance ning kinabuhi, aron dili pod mo ingon ng uban niya, daghan na kay problema, pero si kaning si DGRC, sige agu. Ana maginang kinabuhi, I know we have to take seriously unsa may nahitabo karon sa ato ang palibot. Apa, dili sa kanunay nga ibutan na itong kaugalingon sa kaguol. I-balance gid na kay dili kaya sa atong hunahuna nga pirmi lang ta guol. Dapat, I mean, dili ta pwedeng magulanon. Dapat magulan sad ka. Ay! Alam ko naman. Namog nang luod mong groto mga viewers. Uy, kaya nang walag itong mga viewers or ay nang luod sila kay gahapon mong gudwala. I'm back again. Do not worry. Opo. Hello sa inyo din ha. Huwag kayong mag-alala, I'm here ulit to. Kailan yung mga silingan nga magsugod na ba itong itong X-rated drama? Lahin nasad mo niya, maigo nasad mo nga. Ipabalik sa ako. Ipabalik, mabalik-balik na. Hello kay Charlene. Hello po. May hapon. Kasi ko na ko, tani nga to ang mga kuain, mga katropa nga na sa laing dapit sa Visayas ug Mindanao. Or 101.7 XFM Canlaon. And of course, kaya sa may 101.7 XFM Bukidnon. Si inyo hadi ha, maing buntag, maing hapon, maing gabi. Isahan na rin ako sa Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. May pagpaminaw sa inyo ha. 92.9 Gihulgan XFM. Hello po. Well, okay mo karon ha. Katuningon nga, wala ko gisulob karong adlaw tungod sa... Ayaw! Wala ko gisulob ha. It's just nude lang na nga color. Nag-uul man ko itong nai-comment. Uy nga, nga nga nga hubo ko sa akong program. Ayaw! Wala ko nga nga nga ang atake today. Good day. Official ug unofficial nga panit. Disclaimer lang nga basic video na po nga nag-hubo na walang DJ sa XFM. Wala na kay viewers, wala na kay listener. It's just like, inana lang din akong atake. May pagpamina po dyan sa itong mga katropa o listener all the way from 95.9 General XFM sa General Santos sa Jensen. Hello po sa inyo ha. Sa mga iksuon na itong mga Ilonggo o mga brothers, mga Muslim brothers and sisters. Hello po sa inyo ha. Hello po may hapon. And of course, napagkaroon dyan 107.1 XFM Tagum. Hello din po. May pagpamina. Managanta din ha sa mga taga XFM Tagum. Iliang yung taon ko nyo di sa live, oy. Just to confirm, ako magandiri ako, ginaingon nga gwapa ko. So, may na lang, pag madunggan nyo on-air nga naingon kong gwapa ko, mapamatundaan sa ninyo. Hello, DJ. Bayot ka? Uy! Ay, tarong-tarungan na yung mga pangutana, oy. Dugay na ko na babay, oy, nakapailis na ko. Kita ka niya kong bukton. Ayaw! 97.9, Katropa Digital. Hello sa inyo nga. Oy, I heard a news nga, ang atong katropa from Cotabato na ana daw sa Java. Hello sa inyo, hindi mga katropa, may pagpamina. And of course, sa 89.5, sa papagadian, hello po sa mga especially kay Narwhel. Hello, Narwhel. May tag-naninaw ko rin Narwhel. And 99.1 XFM, Mati. Hello po sa inyo, may pagpamina. Kita mo na akong pimples sa namong. Bunga yan po ng pagpagsisikap ko. And 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco. Sa Agusan del Sur. Diba, nahurot din ako o greet, no? Wala bang magmahay di rin. Tanan mag-greet. Usapang chismis! Ano ang gagawin mo pag chinismis ka? Anong gagawin? Ipabarang? Letter B. Ipabaranggay? Sulungon. Challenging kayo ng mga inaano, oy. But anyway, other than that, kaya niya naman sa itong programa, dili na ako gayon unya taod-taod ato ng sugda na nga itong X-rated drama. Apan karoon, natutan sa ato sang tagaag oras yung panahon na ito, pipila ka mga hipahinom-dom katropa, huwag mo balik ta sa programang X-rated. Kauban of course, inyong DJ, DJ Reyna Chinita. Nga makahatag o kada, sigang tingog. Apan mo po hinungdan nga ikaw magluya. Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay Chinita di ng Guapa. Kaskapang lamian. DJ Reyna Chinita, hangtod alas 3 sa kahapunan ka tropa. Dinagyapon sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu.
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sandown Plus Gold, naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: coffee mix. Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santong Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santong Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawan.
3: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dito kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Katropa sa programang X-Rated ang oras. Atin sa inyo sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropa, pampaligoy sa inyong lawas, labi na karong panahon ng init ang panahon. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases na dili mo basta-basta mataptan og sakit o dili mo sama sa uban nga magluya dayo and on. Bawal ang luya din he die. Kapag ang lawas mo give up, di ta makapangwarta. I wanna tell you that there's one more to give in your body. Ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santone Plus Vitamin C, nga dunay orange o dunay mangustin, katropa. Ang mangustin source

afternoon, a whole new world by Phoebe Bryson and Regina. Sa programa ang X-Rated, mga katropa. And naman-daman na, kay magsugod na ta sa X-Rated.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nila ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa doyang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maing pamitasan, haway labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Mga kinabuhi nga ubanan sa kalipay. Og kasakit. Apilan sa kalami. Himaya o pagmaya.

0: Kadaghan ba ni mga dahong dinis kawas eh. Paita ni mga kahuya, nagsige na lang katagak. Sabot ni mga laya nga dahon.
1: Mao dewa mo mabios kay baog.
2: Mao gyud.
0: Si ide taw si Mary. Oh, sige na lang ba sila sulti niya. Sige tan-aw na ako. Ako na nang ipasabot ana ilang topic ko.
1: Sabot
0: na. Ang mga tao nga wala ing dingaw sa kinabuhi. Mga Marites ug Marisol.
1: Oy, ako pa'y bana, no? Ako ginabiyaan, oy!
2: Asas, da! Hindi naman na mga anak ko, ay! Pilipusta!
1: Oo, bisang mong pista mo, gano'n? Hindi na siya mga
0: anak! Ako'y gigilibak ang mga tawahan ng dako. Labo ang...
3: Ay! Isa niya? Kanahan, day.
4: Kanahan nga mga...
0: Ako'y gigilibak ang mga kanahan niya dako. Ako'y gigilibak ang mga kanahan niya dako.
1: Sas, ako pa ng bani?
0: Ako, good!
1: Mahingon, ikaw biyaan ko ng asawa!
0: Ay, masoda ko sa bahay. Maglingkay lang ko. Kay tingalik, makatubag ko nila.
5: Ay, nagod na tagda itong mga silingan, Rhea. Ikaw lang mag-antos. Ikaw lang magsakit ang dugkan kung imo lang tubayan.
0: Aw, di gani ko makapugong. Na, makatilog yun na sila na ako.
5: Kalma lang, good. Pasag din na sila.

0: Melly? Unsa may ato?
1: Wala lang, eh. Kanahala ko magkichika-chika ni Mugad. Nya, wam diya si Dita ay milakaw.
0: Kuan, may buhatong para ba ko?
1: Hala, kala isa tao, uy. Eh, kung ano ganyan kakabastos? Ha? Nagali makiksolti ni Mono. Pero mangabog ka naman.
0: Wa man ko mangabog. Naalong kay buhaton, mau nang hindi ko makahigayon ni mo sa pakiksolti ni mo.
1: Ria. Karang, kabantay lagi ko, no? Sa gusto lagi ka nga, nindo lagi mo mga sinina. Mga bago, ay.
0: Ha?
1: Oo. Oh, yeah, mga usa ka semana mga lalaki mali mo gisulog ng mga bag-o lang sa akong pinan-aw.
0: Okay.
1: Oh?
0: Tinuod lagi. Okay, regunita na akong sinina. Namang ko kay Suki nga okay. Nya bag-o na nga bliba. Maong daghan ko og napalit. Manalhi ko sa kawas, uy. Kaysagbot naman sa kayo.
2: Ay!
3: Ang mga! Bayano!
0: Na, ang mga libakira na sabay. Nanasab sa atbang ang Marites ug Marisol din sa amo.
3: Panindot, nindot pa og si Nina. Pero okay di ay to.
2: Okay.
1: Pero no, in fairness ay... Yan ba yan ang kay-ukay niya?
0: Okay, kaya lagi pasabutan ni nila.
3: Kung saan, di man ka-afford ang brand new.
2: Bitaw, yan na,
3: di ba? Yan siya ang palit.
0: Kaya lang di ko maminaw nila. Makalagot, gud. Pero pagong nasa riya, pagong lang, gud.

0: Humanagi ko pang panglimpyo sa gawas. Ay, masood na ko.
1: Wala doon! Kano sa makali mo, mabdol sa ako sa kabaon?
2: Mumabdol sa inang baog, no? Nga di man giyod! Kau ba? Takasang kada?
0: Makatilaw mo na ko! Karon mo! Unsa ta niyang gilibak?
2: Ha? Aw, nae mi gilibak?
0: Kaklaro ato nga naghisgot mo og baog.
1: Uy, uy. Kay ngano? Baulik ka riyo? Baogay ka?
2: Ngano? Nahalangan mang ka diarrhea? Aw, baog siguro ka.
1: Ayaw ko sugod dai, uy. Di ba kay ikaw ang mong istoryahan ba? Kasi libre yung wasok ko ay.
2: Aw, baog guro! Kay, maumay na igo.
0: Kaklaro ato? Nga ako ay niyang ipasabot? Klaro kaayo nga ako!

0: Salamat sa paghatod ani dong ha. Ina lang niya imong mama nga. Salamat sa iyang pasalubong nako. Gihatod pag yun din sa amo.
1: Sige.
0: Ay, naikog ba ako da? Gipahatod pag yun ni nang lali ang iyang pasalubong sa iyang anak. Masood na ko ha.

0: mai mi an hi ding laki
1: ha
0: mai mi an hi ba
1: what man
0: ayo pa makak do nai mi an hi ayo paglibot
1: what lagi managpag gamay ko
0: din ganto din anak din ng lali dili pa mi an hi siya mi an hi siya
1: mi an hi siya nagatot sa gihatag nga pa sa lubong siya mama. Pero kada yung tra magkaayo!
0: O tulay mi anhi! Inaana!
1: Ha? John, sapa! Ang alak ko! Ang sakit!
0: May relasyon mo sa anak ni ng lali? Ha?
1: Unsa?

0: Kau nak?
1: Kau nak imo?
0: Suku ka?
1: Hantut karon. Wak pa ko makalimutan nga imo kung gipasakitan. Tungod lang sa sayop ni mga pagtuo nga may laki ko.
0: Ano masuko man ka? Ayaw pa ilang nga tinuod ang akong hibawan.
1: Kasi may tigato di mo og sulti nga di tinuod. Ha? Kana mga tabian na to mga silingal?
0: Ay nalanta!
1: Sila ba? Sila!
0: Ambot di mo!
1: Makita na nila! Makita na nila!
2: Buangas
3: na. Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!
1: Hoy!
4: Hoy! Kaiso good ni Maria!
1: Kamu ba? Di ka mamuhulungan na inyong pagkalibakira, ha?
4: Unsa?
3: Hoy! Nausa ka niya, Day! Hoy!
1: Madaog unsa! Ah!

0: ba? Totoo ba ang chismis? Ayan, Bea. Ayan, yun lang. Oo. Actually, meron pa tayong ibang ano options para dyan, actually. Pero ayan na eh. Nangyari na eh. Nagkagulo-gulo na. Kung friend pa tareya, no, ako di mo diskarte unsaon paghanay. Totoo ang chismis. But it's none of your business. Wala sa mga gusto mo tambagin ha. Hala, ang dami niyong numero 0995-994-6868. 0928-550-875. Oh no, mali tayo. Kala lang gini si Chinitag ingon sa number ay, wait lang, bi, asa to nga sipper? Pasaba sa nanggangis, uy, asa to nga sipper? Akan niyo. Akan, oh. Hala! Ayaw! Sabi na ko ang W mo ang Z.
1: At sila pa yung meron bangan na magalit. May nawawala, bakit hindi mahanap? Huwag mong tanungin sa akin yun.
0: 0928-550-8727. Ayan po, 0928-550-8727. Okay na nga ito ang phone number na pwede niyo tawagan aron kita mag-chismiyan. Ayan na, sige na. Visayas, Mindanao. Wala may load. Balikan ako, 0995-994-6868. Paminaw sa natuning kuan, B. Kaning kanta sa X-Battalion, B. Totoo ba ang chismis?

0: that was XB Battalion, chismis, and yes, totoo ang chismis, but it's none of your business. Totoo ang chismis, but it's none of your business. And that's it, Rhea. Wala kay kinahalan diri istorya, Rhea, oy. Bye. Alas dos, just na sa kahapon ang katropa si programang X-Rated. Yun na nga yung problema niya. Chinichismis siya. Tapos no yun, pumutok siya. Tapos yun yan. Kaya nga sabi ko kanina, no, kung sa man, letter A, ipabarang. Letter B, kuan, dili ipabarang. Letter B, kuan, unsa man sa letter B, akong giingon ganiha. Assignment na lang, uy, nakalimutan. Letter B, ipabarangay. Letter C, isulungon ba? Ay na, depende. Hello po, mayong hapon sa atong caller nga nasa linya. Ito ang best advisor karong hapon. Hello.
1: Maganda ang chinita.
0: Hello. Kinsa gani ni? Chika, ikaw ba kinsa ni?
1: Sa ikadoan ni gayon. Nagapanawag na usa. Si Mr. Dato Kali.
0: Hello. Ayan, taga-Jensen. Sabi naman itong mga taga-Jensen. Shout out sa mga taga-Jensen, sa mga katropa natin sa Jensen. Hello po. Magandang hello sa imo, Adina. Uy. O sa may machika ni mo. O sa may masay ni mo. Ano itong letter sender nga nagka-problema man ni siya. Uy.
1: Dati,
0: anong masasabi
1: mo? Kapag ka napuno na ang salog, yak.
0: Ano mangyayari?
1: Aapaw at aapaw.
0: At aapaw at...
1: Talagang maghahanap na pagkakataon para ito ay sumabog.
0: Ayan.
1: At kapag ito ay sumabog, hindi mo na mapipigilan pa.
0: Ayan. Diba?
1: Oo.
0: Get one whole sheet of paper, spelling.
2: Ayan!
0: Ayan, sabi mo eh. Pangutana niya, diri ba? Na siya mga pangutana. Ano siya? Pwede ba doon niya makiha iyang silingan sa mga fake news? Ayun.
1: Kaya mong yun, isa mong yun may naikatungod na makiha. Ay, kaya pa naman ng upload. Noon ka, sila may namuna, ah, mga shit mong dako.
0: On, suko niya, kaya ka kakungkuhan, migo, oh. Hindi ganun. Oo. Magagalit at magagalit ka talaga.
1: sa balaang kasulatan na ang pagpangalibag sa usa ka tao na wedi buhat na daotan, tamara na nagkaon ka sa iyang unod.
0: Ah! As in?
1: Oo.
0: Ang gross naman nun. Bakit ang ano? Ayaw ha. Ganun pala. Ganun pala yun. Parang, sa Bisaya pa, ang mga tao nga manguan og laing tao, manghilabot sa laing tao, labi na magsulti o mga di maayo, sama rin nga gikit-kit ni mo ilang mga unod. Kangilingi
1: pa.
0: Bakit ang nakakaano pakinggan? Aside from that, bahin sa iyang bana. Sa may maingon mo sa iyang bana nga. Iyang bana kay nagpa-apekto man siya sa check ka. Uy.
1: Otro po ng iyang bana.
0: Relax lang. Hindi rin masuko.
1: Tap-target ng iyong pagkikuman sa iyong asaw.
0: Oo. Tinuod. Kung maoman galing, isusamay ni Ana. Dali na kayo siya masuko. O iyada yung gituhuan ang kining mga pulong. Oo.
1: Igor, gani nagdawag pa sa loobong tong anak sa iyang silingan. O niya.
0: Oo.
1: Doon na dayon.
0: Tinuod ba?
1: Isang pagkaunsa.
0: Ay.
1: Kung mauna,
0: kung
1: di
0: mauna,
1: na mao.
0: Dili, gid ni mao yun.
2: Oh, yeah.
0: Sure, Joko. This is the end.
2: Oh, yeah.
0: Oo. Usa may tambag ni mo.
1: Ang akong tambag lang yun. Ikihagin na lang gaoy.
0: Na.
1: Ay araw matagam na mga piskot.
0: Mm-mm.
1: Okay. Araw makuha-kuhaan po lang. Daga na kayong sala ang kalibutan. Huwag na kayong dumagdag pa.
0: Ayan. May na mga tanggal na ginahinay. Diba? Correct.
1: Masyado na kayong pabigat sa mundong ito. Kaya huwag na kayong dumagdag.
0: Dahil pabigat kayo, bye. Ay na.
1: Nagsisimba daw kayo pero mga demonyo pala kayong anong
2: eh. Kumalma ka! Kumalma ka! So, ang puso mo.
1: Huwag niyo kinang cure sa mga gitawain niyo. Pinagamit yung panalang cure para kayo.
2: Huminga ka ng malalim. Huminga ka ng malalim. Ako kinakabahan ako sa'yo. Ano ha, Dato Kalima? Ako yung natatakot sa'yo. Ano ka maganyan? Kasi tayo lang dalawa dito. Hindi tayo matutulungan ng ibang tao.
1: Hindi pa kasi
2: makigilan eh. Oo, nakakainis nga. Totoo, naranasan ko yan. Acute anxiety nga ako dahil dyan eh. Oo, naranasan ko din yan. Oo.
1: Kaya pa kayo magbabago kapag dumating na ang oras na araw ng pag-uupom saka pa kayo magbabago?
2: Mm-mm. Sa true.
1: Oo.
2: Ito
1: hindi na kayo ng tawad sa kapwa ni tao at huwag niyong hayaan na saka na kayo hihingi ng tawad kapag kapantay na ang inyong mga paa.
2: Ayun. Salamat sa iyo, Katropa.
1: Hinapan ka na, nakahatag ko kamayang landag sa kay Ray, yes. No? Na taga-Bulwa, Cagayan de Oro City.
2: Yan, thank you din. Thank you so much. Ano na pa?
1: Pwede yan sa kami?
2: Ha?
1: Tibaya sa
2: kubi. Of course, oy, ngayon kong dili. Asa ba ka naminaw ka rin pinaagi sa radyo o pinaagi sa kuan?
1: Pinaagi sa radio po.
2: A radio. Oh, sayang, wala ka naglantaw sa akong live.
1: Sama paglantaw, no? Mukha mo kubi ko eh, yung na di makakita.
2: Ah, okay, understood. Sorry.
1: Usa ko ka PWD. Mm-hmm.
2: Pero feeling ni mo guwapa ko.
1: Oo.
2: Ay, ano ba yan? Tinawanan eh. Ayoko na nga.
1: Wait, alam sa kasayuran na sa atong mga tigpaminaw. O sabi ko ka PWD, pero nabuhi ko sa kalibutan sa musika.
2: Wow. Di ba mo ni akong pirmi ginaingon? Ako, I'm a very fan of music. Ganun ang ginapost yun ako ang programang Tatak Lokal. I really believe nga, the world is too empty without music.
1: Gani, no? Mm.
2: Thank you, kaayo ka tropang Dato Kali.
1: Opo. And opo. Hi sa'yo, Dodo Magenta.
2: Ayan, yung shout out mo na.
1: O sa kanang mga nakailan ako, no? O kanina po, PJRC, ma'am.
2: Thank you.
1: Salamat sa pagtubag. Pwede mo request itong kanta?
2: Try natin play yan, ha? Kaya basta wala lang tayo daghan nga mga kuan. Daghan nga mga...
1: Sige lang. Try lang.
2: Yes. Correct. Go!
1: Habang ako'y nabubuhay na kundiin ang akong kauban mo ay nagkanta niya na.
2: Kinsa man?
1: Si Sunshine.
2: Habang ako'y nabubuhay, tignan natin dito.
1: Oo. May nalang pagbabi sa buwat sa magkita, at least madugog din mo nga kung tuktog, okay na nga.
2: Wow. Habang?
1: Oo.
2: Wala mang habang ako'y nabubuhay.
1: Basi buwat pa ma-download.
2: Oh, wala pa na-download. Ano ang gagawin? Sorry, para napindot ko yung ano. Thank you so much.
1: Thank you. Oh. Kinigyapo ng inyong dato sa pagigugma, pandiri dato sa kwarta, dato kali kiyapo na daingon, alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Dato pa mo, XSM, X-Rated.
0: Exciting! Oh,
2: yeah. Kinabahan ako, Doc JJ. Bigla siya naging reporter. Murag pildihon niya si Benji Talisi. Pagkita niya o alang sa nagkayusa na kay... Uy! Wait lang, reporter, maguro na mo ni. Murag... Ayan, open na itong linya ha. Dali mag-o-all. Open gapon. Makichika ng gapon ko sa inyo ha. Sa mga karoon, Doc JJ, no? Wala pa man. O, mangulit lang ng tao. Uy, kumawa mong gano'n. Ano, wala mo muna nakawag, uy. Pangulit na lang, maybe. Alas 2:19 na. I just wanted to, take this chance na maka-thank you sa ito ang mga, iksuon na mga PWD. Salamat kaayo. Nga, I know nga, you're in the state na of kung unsa man ang naa sa inyong kinabuhi karon dawat og nagmalipayon. And gusto rin ako magpasalamat nga giuban ninyo, gihimo ninyong parte sa inyong adlaw-adlaw, ang pagpaminaw sa among mga tingog, makahatag na mo o kanang kadasig ang inyuhang presensya. Labi na pag magkahibaw kung o sa ka-PWD ang nanawag or ang naminaw. It gives me more motivation. Gives me a inspiration. Isa pa man sa kadaghang problema o sa mga daghang problema ang gipadadi ni sa akong programa nga Sigpangayog Tambag. I really believe nga life has a purpose no matter what. Thank you sa inyo ha. Ang atong numero 0995-994-6868 0928-550-8727 katropa. Gikan kay Charlene, Rhea, og dili madala og barangay, ipabarang na laging jud na. Patay, mura gini. Huwag na akong kagulbaan kay Charlene. Dili, a DJ, wala man lagi kagahapon. Gahawat si Buknoy sa imuha. Sorry kay gahapon kay gitagaan kayo na to. Niama ko gahapon, alas dos ko nagsugod. Apan, mubo na kayo ang oras. Gipaningkamutan ako nga makagahin pa kog oras kay gahapon. Apan, dili na dyan siya makaya. Pero sa mabuo nga panahon, naka-go-go-go pa rin naman tayo. Nag-ataga mga itong oras ang live coverage investigation sa flood controls ka. Good afternoon, DJ RC. Hello, Aspasio Darwin. Diha sa May Negros Oriental sa Gihulngan ng Kanlaon. Hello po sa inyo ha din ha. DJ Reyna, good afternoon. Anapod ko nagtanaw sa iyong programa nga makalingaw kaayo. Watching from Dimiyaw, Bohol. Well, sure talaga yan, makalingaw. Sugdi na, DJ RC. Minaw may diri sa ER sa Veles Hospital. Uy, shoutout sa inyo ha din ha sa ER sa Veles. May pagpaminaw. Wasad mo? Uy, wasad mo kurati? Nakuratan mo kurok, GG. Uy. Ano ba kurati ka ng JJ? Pa, hello po. May pagpaminaw.
3: Yes po, hello po. Isang magandang chinetar.
2: Alam ko yun. Alam ko yun eh. Pero mas malakas yung background mo. Hinaan mo mga yung background palang gabi. Naririnig ko yung sarili ko. Hindi ko gustong marinig yan dahil gusto kong ikaw ang marinig ko. Marvin?
3: Okay na?
2: Tama ba, Marvin? Sige na, Marvin. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ow.
3: Ano ba? Ikaw man akong gusto.
2: Ay! Ano ba? Naiinis na ako. Ibto na ako ni saksakan din.
3: Ay, ibton?
2: Di sa ibton? Ipaong-ong? Ipaong-ong sa?
3: Lang.
2: Mura ba niyong mga tambag sa una ni Doc JJ? Ayaw lang ibta. Yung ongra. Nagahasin ikaw natunayin. Ay, kamoy no. Wala, jud mo muna. Gingin ako sa inyo. Nagmagmahay good ni mga listener nga wak kaabot sa the OG. Katong wak kaabot sa mga OG X-rated. Ay, nako. What a era.
3: Sayang. Wala jud may nakaabot.
2: Wala jud. Tanawa sa live. Ako, tanawa ko matapi ko. Anyway, Marvin, nakadungog ka sa atong kuan, sa atong X-rated drama karon.
3: Ah, nakadungog pa po.
2: Ah, unsa may machika nimo ani nga nadumugan man gid niyang mga ilang mga silingan.
3: Lagi, lain na po ni silingan no. Nami nindot yun na pang kuanon.
2: Asa man, unsa man pusilon at charla.
3: Ba.
2: Unsa may buhaton? Ah, bitaw. Unsa may angay buhaton ni Rhea sa pagkakaroon nga murag nakasuhan man siya hinuon instead niya siya ang mukaso.
3: Mungali no gibalik na may hinuon
2: siya. Oo.
3: Mas ko ano yung natanag yun. Mahawa na lang sila diyo. Ay, grabe na magka-chismusa na niya.
2: Bitaw.
3: Pero, noon po, bisag asa mong ka, naamag yun may nga na.
2: Yes, oo.
3: Eh, bisag pang mubalhin ka, mura mga yapon nito. Mas labo na rin ito yung gibalhinan. Ikaw rin yung sungsungan sa mga silingan. Yan na po yung bana to. Oo po yung bana po. Mas labaw po yung iyang bana nga.
2: Ayan. Kasabi ko niya yung bana. Tagahan takag 1 minute. Kasabi yung bana ha. Go.
3: Ikaw ba bana? Ay, sigpaminaw ng silingan.
4: Ayan!
3: Muna na ba? Iasawa na niyo mo. dapat imong asawa, imong paminawon, imong silingan, wala imong paminawon noon.
2: Mm-hmm.
3: Insa na ika? Na kay kwan? Na kay pangutok?
2: Mm, kana. Bundaki, Marvin!
3: Mas piliod ba yung mali imong silingan? Kalibsogas! Ang si pawikang bayot! Bukong mo pa naman. Kalala dito lang yung silingan ng ibang puyo.
2: Oh. Ana.
3: Dapat ang tango na hindi mo asawa ba? Kay, kamong gawa may matatimbaya yung usay problema di kay imo asawa po di imong hukukan po sa mga tismos, sa mga tismis.
2: Iasang ka ng bundakan in taon, imbis sila mag-unong.
3: Wala ay bundak kay, dito lang sa silingin mag bundak kay, yung asawa na may iya po smoke tismis po, dapat liharap po.
2: Hmm.
3: Ibon na minaw.
2: Sige.
3: Kalitsogas.
2: Kana. Suko na ka. Hinahina na ka. Atake yung kag-highblad.
3: Wala ka po na sukoy.
2: Anyway, tama d'yo ka diha, Marvin, no? Sa tinuod lang, no? Dapat iyang bana. Murag ka ng inanamanggol. Pag mag-asawa, good
3: mo. Ibig bana, una ni mong asawa.
2: O, una ni mong kuana nang imuag yung kuan. Kung kaila ka sa imong partner, imo ginang una nga kanang tuhuan ang imong asawa. Di ba?
3: Oo, pag musel to sa lain noon.
2: Ay, nako.
3: Wala d'yo siya ilab, wala d'yo siya paglab sa iyang asawa. Kaya dito mo siya mutuo.
2: Oh, sala d'yo ni Monico.
3: Dito na lang kapuyo siya mong silingan.
2: Kamu nalay pag-ipon.
3: Ay, oo, pag-ipon lang mo dito. Kaya poros mo mo nga, mga tismos at tismoso.
2: Hmm.
3: Wala tira mo kung unsay mga libak diha. Muna nga, ang inyo ha, palilag, ibang nilimpyo pa yung isyong balay.
2: Hmm. Sige, pangasabak. Hinip
3: na yung nagkaldero, malimpyo pa yung kaldero.
2: Basta may last word di mo, Ani.
3: Sa inyong brief.
2: Basta may last ni mong tambag, Ani.
3: Ang last na kong tambag, Ana.
2: Ang tambagi na.
3: Pasagdaan.
2: Pasagdaan.
3: Pasagdaan na lang naman ang mga tismusa na diyan tismuso kay inoon. Dili man na maka... Dili mo pa na makaon na ilang kwan. Yung isang... Unsa man lang tumag... Pasagdaan lang kung di mo. It's a four round na lang naman sila.
2: Corrected by... Kay,
3: wala ang yung kahit makuha na na, dili mo na makadato. Kung unsa may lang itismisin mo ha, dawata. Mm. Eh di mo pinood.
2: Kana. Salamat ka ayo Marvin ha.
3: Wala pa ganit sila ka, kuhaan gani, ni Jesse, wala pa na sila kalabas ng panting brief ba? Sige, nagpantismusa.
2: Maigo, masataan na. Maigo, masataan na mga inana. Dito mag-isig itong panting-panting.
3: Wala ka tayo sa ilang panting nga nag-isi na.
2: Oo, oh, ako kaya di ba ito mag-isi, kay tibak bitaw ito, gagmay naman kayo itong kuhaan, gagmay naman kayo itong tila. Di naman ito madagisi-gisi. Oo, katawa na ba siya, oy.
3: Shout-out lang ko ni Jesse.
2: Shout-out na yun.
3: Ang kaya tayo ako kung mga po si Rizal o si Miss G9 dito sa May Davao City na siya.
2: Mm-hmm.
3: Ang sa tungkol sa taga Cebu po,
2: mm-hmm.
3: si Kim,
2: mm-hmm.
3: si Ashley Caballero, si Jessa, o si Rachel, o kay Jumar.
2: Ayun.
3: Especially ito, Reyna Chinaytan. Ang wapa na lamion pa. Pwede magpaon yung isang?
2: Go! Go, Marvin! Dali eh!
3: 861
2: Alright.
3: 2448
2: Mm-hmm.
3: Ito wala ko last.
2: Alright.
3: 0951 861
2: Okay.
3: 2448
2: Ayan. Thank you, katropa Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
3: Excited.
2: Wala na magnatog CR. Wala na magnatog CR. Yung nagpagawa si Angibati, si Marvin. Ayan, at 2:29 in the afternoon ka dropa. For now, I know for sure wala pa'y nanawag ka ron. Ay, naadi ay. Pabti kayo, nagpindot ni sa dial. Hello, may hapon, taga-asa, kinsani. Go.
4: Hello, DJ.
2: Ay, alam ko na to. James, all the way from Samal Island of Davao City. Tama ba ako? James, ikaw ba to?
4: Okay.
2: Sabi ko na nga ba? Ano mo sasabi mo sa ating letter sender, James? Huwag ka na mapatumpik-tumpik pa.
4: Pastela, no? Damay ramdan na. Damay ramdan na po binaon ta. Pero ikinalang ginaya doon nag-yong solusyon. Ang nakaproblema lang, no? Kay this, siya ang mga ang mokin, ha? Siya pa na nabali na hinoon. So, ano na lang, kay ikaw man ang gikwanan, gireklamo, atubangan na lang yun, kaya isultig yun mo ang kamatuoran ko kung saan dapat mo isultig yun. Ipagawas yun ang kamatuoran. Kay kunin mo po ng si Batan po, mas matuog yun ang uban nga ikaw ginang kadaanan ang kanan. Muna nga, imo ipamatuod dito nga dili gina tinuod ka nga dapat imo itong ipamatuod dila nga ikaw ang taan dapat mo reklamo pero ikaw na nang gibali na yun so na nga ipamatuod din mo nila o tapod kiningihang bana po dapat dili man dili man ingon nga maging one sided ka pero paminaon din mo kung sa kinang tinuod o sa ang tama diba dapat maminaw ka good kung sa paminaon din mo.
2: Correct.
4: Kung may tabo man galing ang kamaturan mo yung gawas, nawato na to na. Pero bago ka mo kanya na kinanay mo ginapapinawan ko nun sa gina. Ang noon. So, kanala siguro

0: Og kanala siguro dili kita og almost especially ito sa kong wife.
1: Oh, yeah.
0: Nag-prepare sa kape. Mga pilite ka rin.
1: Sige naman na sila pangapi in town. Uy, may panisila. Sige rin pangapi. Salamat ka, Ayo. Salamat kay katropang James. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
1: Grabe naman yan. Grabe talaga.
2: Ayaw!
1: Mag-grabe-grabe na talaga kayo. Ang gagaling nyo na mag-ano? Galing nyo talaga mag-advise. Hello po, good afternoon. Sino to? Taga saan naman?
4: Hello, Riggy Rina.
1: Alam na.
4: Papa, na super star.
1: Ayan. Di na din ako dugay-dugayan na Miss M. Anong masasabi mo kay Rhea?
4: Ah, bugnuan ay? Ako paano? Bugnuan ay? Bisag-asa, giday na na, giday daghang marites, no?
1: Normal
4: na gina siya. Ang
1: oh, nananagin na siya sa palipot. O sa may matambag ni mo karon nga, supposedly siya untay dapat magkaso, pero apanaunahan man siya, moon naman sila may nagkaso noon.
4: Aw, oh, awa yun. Bugnuan gani.
1: Maura, wanay lahing buhaton.
4: Ang ako lang doon pa na ganita o yes, para na makakiya ka. Isod man sa kung mukiya ka niya, wagi witness.
1: Tinoon, tinoon. That's what.
4: Wagi bilay.
1: Dapat mas maayag yun na asay.
4: Makasaksi ni mo.
1: Nay makasaksi.

viewers atong sender. Watay mahimo kung wa kay buhaton. Pero dili sa ako maghatag sa akong tambag siguro. Ato sa nga tagaag oras ning isa ka tukar din ni actually kani nga tukar gikan ni sa ako mga amigo nga local artist diri sa Cebu, sila Chongs Katipay, kani ilang kanta isa ni sa ako mga na play ato mga ni Agi. So ato ning paminawon ka tropa ha. Munang hatagi sa inyo oras ug panahon. Ayan. Ang title Marites.

That was Aliados Mavs with Evils. Ayan, isa na sa to ang mga nahimong tatak local guest artists. Narealize lang na ako nga muna ang pinaka-the best nga song for them. Para sa itong sender nga si Rhea. Rhea, it's time for my DJ Reyna's advice. Anyway, sa imuha day, I know for sure nga kanang galibo ka tungod kay gusto ka mo sukol at the same time murag dili nakakasukol. Legally matter, actually pwede ka maka-counter. Oo, counter, magka-counter kag file, magka-counterfile ka. Bahin atong gikasuhan ka kay ni so good ka. If na kay exact nga mga ebidensya, mas gina-advise ako sa imong muduol ka sa barangay regarding ani nga matter. Ipablatter sila kung unsa may advice sa barangay. Kung di wato sa barangay, mag-seek ka og legal nga kanang tabang. Baka ikaw matay mo. Ako dili ko mahatag og legal advices because I'm not really expert on that one. Dili ko gustong mahatag sa mga false information. But one thing I know akong ikaw

0: taglan sa imo is what to do.
1: Real talk.
0: Kung ganahan ka nga masulbad ang imong problema, what? O ganahan ka nga
1: payong merong gana na magalit.
0: Di man yung masulbad, but as much as possible nga ma-address ang imong problema, I think it's better na you would do some steps na mahibawan nila nga musukol ka. Dili lang sa pagdumog-dumog day, actually day, it's fine, it's really okay nga mulihok ta physically. Kabaman ko nga out of anger, gusto ginatukon, dumugon, nod-nod. Ana nga tumbuhaton sa mga tao nga nay atraso na to. Apan, to be wise enough and to act accordingly. Og sure kita nga dili ta masayo. Do it with the proper na consultation. Kay dili gina simple-simple ang pagpangguba og dungog. Kanang pagpanabi, dako gid nang sala gid, alam na, pwede ka makasuhan ana.
2: Gasit dudugasin pero ang sarili.
0: Kanang pagguba sa dungog nimo. Pwede jud kay labi na kay naka-apekto sa inyong marriage. Pwede kay na bugat kay na siya. Mura kong maingon sa imong haday ha, sa pagkakaroon, seek legal advices. About na po sa imong husband, he is responsible pag-abot sa inyong relasyon. Whether he like it or not, kana mga tabi sa silingan o iyahan ng ipersonal pod, instead nga mangutana siya sa imo og saligan kaniya. I'm so sorry to say this, but that kind of husband, I don't know. No sa akin na.
2: Okay, so,
0: once gani namin yung mukha tropa, no? Isa sa inyo hang una gid mo nga kakampi sa inyong partner.
2: No need kasi
0: una gid mo nga dapat nga dampanan sa inyong partner sa bisag unsang sitwasyon. Labi na kung kailagig mo sa inyong partner.
2: Just
0: o, dili nga kamo una ang tao nga muduot sa ilaha labi na sa sitwasyon kung unsa man aron.
2: Muna dating hilaw.
0: Oo, ingon pa din ni ko ano ni Charlene, mas maayo pang makasilingan o kagwakwa kaysa makasilingan kag certified chismosa. Dili ra bagyod guwapa. Ana sukuan ni ko ano, sukuan ni Charlene. O tinuod bitaw po. Kami to ay mga di na consulting tigasa ko basta silingan po na ko wakwa. Ana lang, makadugog ni akong silingan mo yung shoptaka ni chismis chinita sa radyo ay. Ayun na nga, yun na nga sabi ko sa iyo, Rhea. Sinasabi ko nga sa iyo. The first thing mong buhaton yun is seek legal advices. Kaya dili gid na maayo ang pagpaguba sa inyohang dungog. Labi na kay nakaguba pod sa inyohang magtiayon.
2: Pag nasilaw na ay kaya.
0: Ganahan kay kumaminaw sa imong tiyong DJ, gikan kay Raul Galliarde. Makagana o eh.
2: Asama, di mo na din mababalikan.
0: O, ninduta kay sa imong gisulot, I like it. Ganahan mo, ani, inyohan na lang ni.
2: Masamin na baitan.
0: Shoutout ko ni John Kirby Umbaw, nga naghinukto ka o makadungog sa imong tingog, DJ. Gikan kay Anjo Punay. Talaga ba? Lungkot naman ako noon. Nakala ko kasi magiging masaya kayo pag narinig niyo boses ko. Ngayon, nagiging pala kayong ano? Nagiging pala kayong sentimental. Anyways, mga katropa, balikon ako. Kana imong Barnaday, as much as possible, siya gyud ang unang tao nga mutuo sa imo og panalipdan ka labi na sa mga chismis. Og dili siya ang unang tao nga mutuo bahin ni ini. Kay lisod kay kay sitwasyon mag-inusaran na lang ka sa imong baay, imong battle. Oo, tungod ana no. Istoryahe, siguro sa karon gyud medyo naapektuhan imong partner sa mga chismis. Tagaay sa og panahon ang imong bana to recover sa kana nga mga chismis. But aside from that, make sure nga hatagan nimo og chance nga magka-istorya mo. Ayaw sa kaayo buhi dayon, and then do not respond with anger at the same time. Kay kung nagkayo na imong bana, magkayo pong ka, aw, masunog mong duha. Oh. And then kung dili na gani makaya, it's up to you. Kabaw man jud ko diarrhea na you know exactly what to do and you know exactly what you need to do. Ha? Nga-English na ako. ano lang yod ka ng kanang katumbahin sa imong gigisulong sila niya nagbugno mo wala normal ginang batio ni Maday. Normal nga makareact ka apan as much as possible kay na ang susama ni ana kay sa sama pa sa imong giingon ikaw ang gikasuhan tungod kay ikaw ang ginanulong. Oo, dapat bago una ang tanan nagipusi at char. Dokra ha. Kasi pamusilon sad na nimo din ha, dili nimo pusilon. Imo lang istoryahon ana lang man ha. Eh, masinyang maminaw siya sa akong mga tambag. Mutuo ra ba ginigidan na? Saon na lang mutuo siya sa akong mga istorya din. ko'y igong oras, mga katropa. Sa programang X-Rated. Nanay ko'y hangin sa inyo, mga katropa, recently. Nagpagawas ko sa ako ang Muanga official trailer sa Amuang Lihok Films. Dati nga magsuwat lang og drama sa radyo, karon nagsuwat na og movie. Mga official trailer sa Lihok Films nga giuluhan og tikil balls. Ay, tikil balls. Pickle ball. Father's Day special movie. Kung di inang hisgutanay na. Kinabuhi sa usa ka amahan. O, di kayo mangitag maingon o negatibo sa atong amahan. Tinudanay lang noon na ate mga kaska. Di lang sa itong amahan, sa itong mga bana. O, adun yung mga kahiubos, mga lipag sinabtanay. Adun yung mga butang nga di na ito masabtan. O, nganong ginabuhat sa atong amahan o atong bana. Tungod kay hunahuna na ito sila ni sobra. Wala na mao. Apain, sa tinuod lang, they're just living. And it's their first time living in this world. Kung sa man ilang desisyon sa kinabuhi, it's because for them, muna'y tama o muna'y para nila sakto. Tungod kay para nila, muna'y kaya nilang buhaton. Huwag kayo nag-ingon nila noong bisang pag-unsay daghang kay ubos nga ako masinatian o atong masinatian sa kinabuhi. Normal man ang batio na to, lagmias itong kay mga kahigalaan, katrabaho, iksuon, pamilya. Tungod kay nakahimo sila di mao apan makarealize lang gitang tanan na agi tumong og nganong nabuhat nila. Lisod lang gyud dawaton o sabton tungod kay kanya-kanya man ta og pagsabot. Para nato sakit kayo og dili to madaot og makapangutana kag nganong gibuhat sama ra pud na sa tong amahan. Nga usahay makaingon ta nganong gibuhat man niya nga desisyon nganong dili man mi gusto ani og nganong inani nga pamaagi, which is who knows baka yun lang talaga alam niyang gawin ngayon. Muna nga itong i-showcase sa ito ang full movie na Pickleball. Produced by Lihok Films. Written by me and Jenry Garcia. Directed by El Cid Camacho from Visaya Flix. Pwede bisa tao na mo ang Facebook page. Da! Lihok Films. Nadi ang ito ang ginatawag na itong trailer. Ang main cast, sig pangita ni Kaplodi og Tita Diwata, na sila dito duha. Murag ni undang sila kay tungod mag-artista na lang daw sila. Niya ko kay di man ko ma-artista kay bisag unsaon gyud diri ra gigo sa radyo sa siguro. Oo, kay murag dili mapasa sa camera ang atong fest. Hinaut ko sa inyo mga suporta ka tropa ha. Lihok Films, our upcoming full movie, a Father's Day special movie. Pickleball. Kay wala ko igong oras, alas 2:48, 2 minutos bago mo tungtong alas 3 sa kahaponon ka tropa. Pasalamatan ako mga tigpaminawan nga naa sa ato ang Facebook Live o sa mga naminaw karon pinaagi sa ato ang radio app o sa ato ang Facebook Live sa radyo o asa mo naminaw karon. Hala, kalatang salamat, tsaka ayaw. Hindi na akong lipayag yun, makalipay yun sa kanunay nga, na ay magsigpanawag din. Labi nagmanawag mo niya, mag-advise-advise mo, bisag wala na mao ang mga advice. Salamat. Salamat. Salamat talaga, never. Sa ako partner sa Pikas Lawak, katropang Doc JJ, and of course, sa ato ang mga kaubanan diri sa istasyon, o sa ato ang station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Musunod ang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Dilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
3: Exciting!
4: Si Kaplodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
3: Basta man!
5: Uy! Bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: O sa ato?
5: Mga play unta kog barbero.
3: Ala, showe. Showe ha? Bayot yung. Among? Titawat din eh.
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
3: Bayot ka?
5: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo, o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanigayod ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
4: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
7: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
6: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. feeling healthy ako.
4: Santol Plus Coffee Mix, mapibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santol Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santol Gold Coffee Mix.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Muntag yung tanani at karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Si naong-taong tingka sa bunga.
11: Ya, unsa may mo yung kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya nagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gud taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: Ayo! Ayo!
20: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
19: Papalita ragod kong sigarilyo.
20: Unsa nga sigarilyo?
19: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
20: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
19: Kay nga naman.
20: Asa pa, more.
21: Mga katrupa, exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemex. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag ulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod. Bumubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magkatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, ation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Rak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas.

0: ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!